0: Ha motho a sa sebetse, tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arohana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse hohle, ba batlana le se yang ka maleng. Ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theha ha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele, ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng. Ha re be ngatana nngwe le Lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi. Ke Molelwa.
1: O mametse Mzwakhe Katlhela, e motho moratuwa ho Lesedi FM.

apile ke mona tiaholo Eric Bennett are jwalo love patience and time ke le ka qala ka pile mona tiaholo Omar Tsamaya e wotle ka lenomela la sesotho la bohlano bekeng ke motso moratu wa kgodi ya motsiano nge hlola matsatsi a le shumela metso me hlano ka jeno tsela monsa sa dikete tse pedi ma show media na metso tseletseng abitu wa mashana faster than sire sa botungi ya thobi e motso moratu wa ke mzo ke ka tshela thodi ba thata o suka mmala tlo lo sa ngolo me ke le sara mabedi ke bitua hantle la bohlano bekeng mme ke sentse ke go ama dumeng ka dimeditsebe o tlong ka dimepelo ka jeno go tlo e tshofa ka nkane ka magrete go ratse tharo go tlo mona go ya fitlhe mana go renyane ya bohlano Botswana Lesotho dinaga tsohle ke phamisa matsoo ke re ke tsatsi le mona la ditlhoko tsebe weekende banna hi ka thaba ka utlwa monate ka tlalape nyakallo ka tlala kgotso pelong yaka mabedi ntumelele tlheketleke le boramasedi mphatlhalatsane na le jameso ra bo sa feleng mogena wa kgotso ya boetseng a re kopanya ka jeno ka baka fela la mohau wa hae ee go tsoa ke mohau go phela ke mpho ya bophelo ntumelele hana kwa ka e se dutse mona e motsho moratuwa ke tle ke boloke katiwa fubeng sa ka tlhompho kananelo tebogo yona ke tle ke lebiso basebetsi mmogo botlhe ba e ntse mosebetsi wa gabane tshebeletsong ena ya lesedi mananeong otlhe a seng a fetile ke a leboa golotlhe tsholo lo kaoke a o kalela ga monate tsatsi la bohlano RQB a o sebeditse kwete o sebeditse kwete ka nnete tsa mo phomola ei a diotla a bua taba tsa bohlokwa gagolo mamelo ya tshebeletso e ratwang dikamano tsa batswadi le bana dikamano tsa batswadi le bana e ka utlwa bohloko ga ke utlwa molaetsa wa ntate mo mona a re nnang tate tsholo ke rata bana baka ebile ke ba fetsitse gore ke a ba rata ba dulele mma bona ga be kutlwile gantle ga ba batle lo o tla lo mo etela ba tlo mmona ga o na ntho botlhokwa jalo ka dikamano tsa bana le batswadi kapa batswadi le bana ka metlhale yotlhe ke ketse kgoeletso le kopo kwano gore ga o le motswadi etsa bonnete ba gore ka mogo o ka kgonang ka teng o qeta nako le bana ba gago ga o le ngwana se ka fetwa ke dinako tse botlhokwa golo tsa gore o be le batswadi ba gago go na le batho be ka tsatsi lena kapa motlho mo tsatsi lena e leng thapelo ya bona e leng selelo gore ga batswadi ba ka ba ne ba phela e ka be go se tjena e ka be ke etsa tjena empa ga o sana monyetla ono wena o ntse o na le batswadi ba gao ka nnete bona tabeng ya re letlhonolo le le legolo ba tlhomphe ba ananele fela jalo le o batswadi ananela bana ba gago ka tsela tsotlhe tse o ka kgonang ka tsone e motsho moratuwa ga re tlo e tshofa kankane ka magete ka jeno gora tse e tharo kao fela tla re metsotso ya le masome jena metso metlhano re a lebile goreng ya boraro ga tla ke ena tabeng tsa rona ka jeno ke itse ke la bohlano kgweding ena ya bohlano ya selemo ya motsheanong ge tlo shebana le taba tsena tsa go thusana kapa motlhomong go etsa bonnete ba gore o kwala segeo bakeng sa batho ba tlhokang lele re tla di tshwara metsong masomebekele metsometlhano ge le lebile goreng ya boraro re tla tshela madibo ka nkano ra boraro ge tla ja lekomo ge tla phethela goreng ya bohlano sergeant kagele o tla ba teng ka jeno ya tlo shebana le dikatlholo ditlolo tsa molao le mosebetsi o tswang ke sepolesa sa province ya Freistata abe a re fe dikeletso rona re etsa bangwe itshireletsa gagolo jwang ka re tlo kena mafelong a beke ka jeno ge tlo dikoo tsamana le mane ge ditshware tsentse di etsa la aforika borwa aforika lefatshe ka bophara kgotso Jezil Brothers ngegeng ngephile o bona ditlwa la botlhano tjena ga o ntse o fumana ntho tse monate je ee batho ba kahle dikaratšheng tsa mafura mono bontate bomme ba balebedi bomme ba manese bontate ba manese maponisa otlhe a ke neng ka ona motsotsi ke a tseba ngwaneso le bogang motseko le moifo a ba pusha night shift dinthorontoro moo mmino batho bonte ba di felela.

The Black ke pina monate ya go loma bela sebele tswale sedi buela go mo kile ka o fama league ringo mthulise anga khala re se ka modumela me o gone tle theo wele tebele e o tlo mothudise o no motshware mona mahetle mona o no go phephi mo gatuwe ke na go tse o hetse na tsa bo chechella kwa na tamela e ho kokota tsa bo hloko o hlopha mabaka kana go tsena hloko o hlophuwa taba tsa bo hloko a mpe kana go tse a re hlodiane re tsa dintho ka boitlhompho kana go ena e ya motso mo gatuwe ka o kgetha dibaka jwa lo jwa e mthulisa nga khala asika la ho lo letebele e no mo phaphata ntle mo tshwara mageme mmona e o mmitse ka lebitso la legatang a ke go watse mo ga ta bitso le feng e o hlommitse ka bitso la legatang e ha ibe ka nete motho a seboko mo mo tla ka seboko letso ga mo fukeng a phephi bo re ka lukisa nthwena e sika hlodiana sika hlodiana hona le tseleng re ka lukisa ntabena ka yona e a je go bala ga di hlopha ge tsa jwalo taba tsa rona di be hantle ba bodiwa tshebeletso e ratwang a ke namelaetse fapafapaneng kgotswe motshoboratua tlhe re theoa ga monate le ona dikalaneng ka mona ka zone 5 steba ke a leboa golotlhe mami modisenyane ka mona ka zone 5 ke a leboa gole wena ngwaneso ditsebe the vocalist lefikinana mafike ke a leboa bana beso ke a leboa golo rey ke leboile golo JD ke a leboa ngwaneso ba rentse re phe motho mo ga tudiwa re ka studio ng vele re tsa dipina re hatisa a ke dibini ba ka mane ka botshabela studio Bloemfontein ba hatisa kana ngona ba ga e monna re dutse studio ng re hatisa ke le bile ho lo di tsebe the vocalist fikina na ray a ke tsebe ka bo ngone so ke se fentse ka bo ke ai ya nhlola tabena a ke tsebe ke se fentse ka bo ke JD sebetsang hantle bana beso ke lebile haholo ka mono ditsebe the vocalist fikenana ke lebile haholo bana beso tshwarang fela jwalo stanza ke a leboa stanza sebetsang ka thata bana beso sebetsang ka thata ke lebile haholo stanza ray JD sebetsang ka thata le phentho tse monate mono le tsebe o romela kwana ge di bapale sponono se tlolosang gone beki romametse 7.8 tabanjo elisitse romino monate e re jwalo la bohlano tjena re jwalo la bohlano tjena ko phela nthotse monate masutsa o tlo je gore e bona difelo dumela hle motshoboratua gana le wena monna ai ha ile la bohlano tjena ke a thaba ke a nyakalla dumela mafifi ke na le wena 87.9 le ntate wala peng motsama moeketse moeketse le nombuiselo mazwane moeketsi ka mona ka R section botshabelo re ya go reng ya botlhano ga ona e nngwe ngwane sona nngwe ke yona fela gono re tle re ganne mmogo ka jeno re tle re fitlhe go rengyane ya botlhano mabedi re fitlhile segotlwane sana se ka le wena he ka metlha boa tseba ere re shebana le tsene tsa bophelo bo botle empa re itse kgweding ena ya botlhano ya selemo re tlo shebana le taba tse botlhokwa golo jalo ka re kena setlheng sena sa maria nakong ena ya go bata ke itse beke le beke ka labatlhano jena ke tla ke etse kgoeletso mo Aforika a matle gore ge tle go tlole letsogo ge tle go tlole letsogo ba nang le bogona bonneteng ko go dintho di batla di le boima matsatsing ana ei motho ntse o sheba dipetogole tsena tsentse dinyoloa e motsho moga tuwa diparafini dituru e ke manga naka tseba gore banna ga tlaga ka litara parafini ka boturu bo bokanakana o tsebe ntho na e ama ntho tsotlhe ka ofela o fetola tsela o phelang ka yone ke a leboa lekunutuma reiwe botlhokong betleleme ke a leboa ke mokganni wa nthorontoro ke mazibuko jabulane lapeng ke mane kestele mara gona jwale ke ka mona ka isando johannesburg ke a leboa ngwaneso a ke tse kapo ke ibitsitse gantle e motshomo ga tuya o iwatla gantle tiktok mane o tla mmona he ga o ka titimela teng wa matha o tla tlhompone mone ke di sututsa gantle ka nako tsena e go monate ge diwe monate ka nako tsena ka nnete o tlo tlamaya o fetsola dintho ka mogodi etsang ka teng o bona setlheng se sa maria o fetsa nnete ke a tia ke a tlapanya o tlamaya re fetsola tsela o re tsa dintho ka yona fela ke ntse ke kopa ja setseno ke itse beke fetileng keke ka go fane ka ntho ye o sa e batleng a nkeke ka e bua mantswe ana gore ntho o sa e batleng ye o sa e teneng ye o sa e apareng.

0: fana ka yona a ke kopa ha ibo gona ke la bohlano ka jeno ha o tshaisa mane o sane ke moqebela o sa theuwele a go pake pakele madugwana wa ha wa na mofuthuano le DJ Setsone tse mofuthu o di rika ga mokotla o tsamaya lo fana ka tsona be gift leng ile ka luka tshokage ke a tsiba hona le batho ba tlhage na le mamedi ya tlhage mo tsoma ga tswa nna ke sa rata o fana o bane batho bana ha ba fa di ntho ba tlate tleba he na ke maitseng ke a hloka ke ntho tsa teng mo pelong tsone ga di tseba fela ha hona le pelo ya o fana hona le pelo ya o thusa ha hona ntho ka ba nya o thiba ho tla dula ho ntse ona le tsela e tla ba teng ya hore o fane o thuse ha o gona botsa di soponyana bona le bona tate ba ratang o dula ditropong mono o tlo fumana ba ntse ba batla mesebetsi ba ibuka ba ipokantse mono ba batla mosebetsi mono a ko e fela ka sopho mono fela le magojana fela a mabedi magobenyana a mabedi a mono o ba fe mono ba je sopho e futhumetseng fela o thotse o itse tu se ka nka dinepe lo nka dinepe o beya founu lapeng fitlo eme mono fela ka koloi kapa o eme fela ka sopho le pitsa tsa mono o ba fe mono ba je ha monate ke nnete ke wetsa sena letsatsi le letsatsi go tla tswa bogoneng ba gago fela tsatsi le eno le o tloetsa sena ka sone ka lona ke o jetsa nnete mamedia sa metswela sedi bophelo ba bo ke ba tshwana le pele go na le ntho tse ngataholo tse o tla bona di utlhakela bophelong motho ke motho ka batho ke ka gona ke dumelang gore ditlhonolofatso tse re di fumanang ga se tsa rona fela re le bang le motshomo ka tu butle e ra e dutse tsena ga ke re thelethele ka dilo mong ka mona ke ya gotla ga ke gotla ga tswela pele nna le wena
1: Dumela naledi, ke nalala kwetelele ke sa o bone.
2: Dumela lerato, a ko mphontse hlompho, se ke le queen naledi jwale.
1: Ah, ebo, ho tloa neng o le queen?
2: Matsatsi ngana ha ke hloka loan ke ya Royal Finance, ba ntshwara ka hlompho jwalo ka queen, mme ke batla ba queen letsatsi le letsatsi.
1: Ka nnete, le nna ke batla ba queen manyeo. Ke nana jwale ke tshwanela ho fetola loan ngene e ntseng ke fumane. Ebe ke tla e fumana ka Royal Finance.
2: Ho bona lo motswalle, etelele ka la bona le haufinyana ka poto betse royalfinance.co.za.
1: Na koeng e tla le nna ho ntumedisa, ke tla be ke le queen lerato.
3: Royal Finance, ke mo fane wa dikadimo tsa ditjhelete ya dumelletsweng.
0: Mashomeri bitsotso re libile ho reng ya boraro mametse tshebeletso ya lesedi di thewa dikalaneng le motsomo ratua mabedi ka nnete re ke tle ke phetele taba tsena tsa ka tsena tsa ofana ho otlolla letsoho la bohlano le leng be kgwedi ena ka ofela re tlabentse re shebana le taba tsena e le hona ho kgothatsa hore re tle re ge be setšhaba se kgathallanang se ratanang se hlokomelanang ka dinako tsohle mme ke a pheta gore mo o nang le bokgoni teo re ka otlolla letsoho otlolla letsoho ke kgutlela mantsweng a ka ke gopotsa malobotaba ka gore ke dumela go gantle gore ditlhonolofatso tse ge di fumanang bophelong mona mesebetsi o sa kgatheletse gore na ke tlhonolofatso mofutaofe nna ke tumelo yaka gore ga ke tlhonolofale gore ke tle ke be makoko ke ikgogomose ke iphamise ebe se ke nana gore ke betego feta batho ba bang ebe se ke nana gore nna ke tsena ke se ke shebela batho ba bang fatshe ke dumela gantle gore ntate modimo ga a tlhonolofatsa motho o mo fa ditlhonolofatso tsena gore yena motho eno e tle e fetoe tlhonolofatso go batho ba bang ga ke bulelwa monyako ga o bulelwe nna fela monyako go bulelwa lapa leso monyako go bulelwa bana beso monyako go bulelwa tšhaba seso monyako gobane wa tseba bophelong go jwang bophelong mona go na le batho ba tshwanang le dilegi wa rata kapa ga o rata go na le batho ba tshwana le dire ba etseditsweng go nyolola ba bang mme ga ba nyolola ba bang go ba bobebe o re bona ba nyolowe ga ba nyolola ba bang batho ba ditlhonolofatso tsa bona tsa bophelo di dutse bathong di dutse go thuseng batho go tlhokomeleng batho he go na le osie mong a ileng a tlhola pelo ya ka gagolo ka selemo sa 2017 emotsomo ga 2017 na la usia na hlole pelwa ka golo ndate bogolo waka ya senga ithobaletseng bana ba mmitsa makhosi ona phela ka boqhwala ka bana le boqhwala jwale ona hlapiswa ke nna a hlokomelwa ke nna kana go tseding na mpitsa la amfonela angata ha holo kana go tseding ke ne ke mo rata ka pelo waka yotlhe ke sa batle letho ka ena makhosi le ka jeno ntse ke mo ananela ka tselengwe e kgethileng ne ke mo rata o na nrata ka pelo waka yotlhe go na le nako tse dintse ne ke mo thusa a mpitsa tlotlo ke mo thusa ke mo jale ga ke ntse ke gola ntho ena ya ne ke sa bone phapang nna ga motho o motho na le botlhwala ka po phela ka botlhwala ne ke bona motho tsholo ka ke ipona ha ona ne ha ona nako ene ke bona boemo ba high kapa tsela leng ka yona be ke mogesolo jwale hona la usika 2017 ya ileng a hlola pelo ka tseleng ngwegetile a qalankisa dibakeng tsena he di disability centers mona ke sebetsa le batho bana ke ba thusa ke etsang ke etsang ke tsa go tlwa tsatsi leno ke ne ke ithuti ntho tseng ata ka bophelo tseng ata ka tseleng ngwegetileng jwale a usi yona una etsa ntho tsengata ke ka dibu ka qala ho ithuta botho mono hore wa tseba ke a hopola una ina le certificate sa matric le lengolo la office administration a sokola mosebetsi hona le mo ke ntse itse hantsa thusa dilemo a ithaupa a thusa ithaupa dilemo ga qala ga thusana ka ntona bo ithaupa ga gothatsana wa tseba ga tshwanetse re ithaupe re thuse batho ba senang bogone ge etse tsena ho fihlela ho bala batho ba ntseng ba re bona ba re hey ba tseba bana ba ha ke tla qala ho hlako ga nteng ge tlola pele ha ke tla qala ho hlako ga nteng ntse le tele ka tlung ka jone ke frame ha ke tla qala ho hlako ga nteng ne ke hlae ko ga nteng ka bakala ho thusa batho ba phelang ka boqhwana ka selomo sa 2018 a ke tla qala ho hlako ga nteng ka bakala mesebetsi ho hlang ha ka ko ga nteng mo ho mpulela menyetla ka bakala ntwe ne ke etsa ho thusa batho kana ko tseding mehlolo ya rona le ntho tsa rona tsetle go thusa bophelong di dutse ho thuseng batho ko go ikoba ho iketsa mosebeletsi ko ha se ntwe bonolo ha se mang kapa mang ka etsa e o hloka boikokobetso mona bo tshabeya taba ye ya ho sebeletsa batho ya ho thusa batho e hloka boikokobetso bo tshabeya ha se ntwe ya mang le mang ke ka hona ho le motho a ratang ho phahamiswa lo ho besa lo ntse o bua ka wena o kekeng wa gona ha o le motho a batlang setumo a e tlo hlola taba ya bosebeletsi kapa taba ya ho thusa batho ha e batle setumo ha e batle ho trenda ha e batle ho etsa bano batla ho trenda ha le mmona le tjena ke boyena ha le mmona le tjena ke mmeitiena hona le batho ba mantswe a jwalo o tsebe mohlang o so o tsho jwalo o tsebe ha o so nkile moqhakao wa tlholo o nkile moputsi wa ha o so o fumane ke ka hona la o ka thusa motho lo sa ne la sa tla tlo ke a leboha o ska ngore she ke taba eo wa khona thusa motho sa na wa gwa ke o sane o motho se tsa gwa ke a o tla me o be le khotso pelong ya hao ha e fela wena o ntse ntwe ntle ngwana eso moputsi wa hao wena o tla ba teng o putsi wa hao o te jole ke ya kopa ke maria go abata ha o bona ngwana ya hlokang ka nnete a go monkele go ntum fela la o saetseng fela mo shebile mono sheba saise ya hai mo feje sieo mo feje sie no apara futumane a tsamaya ha o hlokalo ga o tsebe batswadi ba hai ha o hlokalo go le yena o tsebe ha o bona hana sete ge ka sete a se gwale ga wana nka sena se tabuileng o se lahlele kwana o mo fesena se secha o mo go se dikau se ya sekolo a tsamaya futumane ha o hlokalo ga o tsebe o mo tsebe batswadi ba ke bommangwa go gola sasa ha go le sasa o hanga o hlokalo o tsebe le nthotseo a o tlhobo hlokwa ne ke fitileng a usiye mo mona ongo mela molaetsa ne ke a rata o thusa ne ke re thusa fa la paleleng mo jwake ke ba reketse dijo ya banka dijo tsone ba di lahla ke re engwane eso a ona ntho e tlo thiba go o ska thusa batho ha ibe o bona go ba etsa balo ha ba le siyo a gela tsheletene ya gela ka tlunga mona o ya gela tla sala matimo ba tla e fumana mo dingata ditsela ha e fela le ka nnete le ntho ditsimpelong ya hao yo batlang go yetsa empa eska e se ke ya emisa ona vele ka Maria e be ntho tswela mpile o tla go hopola mamelo ya tsebelo tswa lesedi ko vetsa ne kwa tsiba o tlo utlwa go tswene tsabe ya e wa tsiba ka tsatsi lengetla ke go phetlela nthong ke tla ke go jwetse ntho tse dimona tse tshosang tse ke leng ka di bona ka dietsa nna kore e le hona go gothatsa e se se go ke bua go ketsang e le hona fela go gothatsa o tsana la o batla bophelo bo bolelele o batla o phela nako e telele ha o batla o phela nako e telele se phirisi dutse go hlompheng o hlompheng batho ba baholo ha ona ntho engwe tle yengwe ha ona ntho engwe ape mohlolomo ha o batla o phela nako e telele bophelombo se phirisi dutse hlompho o hlompheng moruru mo putsa ke a o jetsa Hey. Ere ke thole ltebele. A ere ke hle ke kwala mona ngwana ngkhono meki. E tabatsena di buima. A ke koma nthwena e buima. O vetsa nnete. Le shumele metso e mmedi metso tsuri ya horenge. Ya boraro ltebele. Ke thoma dikeleng le sadie feme ke mollelo. Ntumela ke data thandiswa mazwai. A re jalo ni sala ngobala. Selin diona a new day has come. Ka morao humona ke tla o atame. Lwana o tlong katamele mo le nteng. E re tla re tsamaisana le tolena mmoho ke nempa ke hopotsa molomo di daba fela tsholo ka ile magia tsena ha ona le kobonyana tse mmalwa hletse o dipakile madinke di tlose mo ka ona ntho ga tlo ikotla se fuka ka hore o tropo ka etletse tsa wai a wai a go di ntse ntho tseno ka ofela o lo fana ka tso a ke batlo go fana ka ntho sa e batleng a fana ka di ntho tse tla thusa batho le o fane mo sa tsejeng na ke khotaletsa o fane mo sa tsejeng go sa ne motho la le ha a peregisi ya hao o mo file yona o ska nna super je si ena hlene ke gata hore lo fana kwa na mo sa tsejeng go ska fumana setumo he bothata ke setumo o trenda oh motho ke motho ka batho wa nhloka ke go hloka na ibe ka jeno u bona o sa nhloka ke fela o sasa ka nna tsela le tomo no nhloka nna fela jwalo ke a o hloka ke a o notaga e notaga iri puo tsa batho ba shebella seven de la netse ya nkosa jwala ha ile tsi thandi zoma zwa ibu ni zola ngoba radio batho ngihle

ta nomchuma ngibona wena inhliziyo yami ishaya umqiqo noma ngithi ngivala amehlo ngizwa

0: hila hila hila mwanamme pilagi pili busubutala mwana bunyoko dumela ntate go mametse ntate majorobela motho a mo golo motho a robalang a tsotsi a bolotseng bile a tsebang molao ke mona godimo a se phuputlele ntse ke a godimo lefatshe ee ke fata metsintsinyana ee go mametse ka
1: 88.1
2: Emotso wa le bakanye ya moratuwa. Kenisthunya. Ka mona ka intabazo ra tanda ngwana mmukwe. Ea kuma mese ka 88.4 ngwana mmukwe.
3: Hela hela amotso moratuwa. O jile ka tsebe ngwana mme. O mona ho 88.9. Ntate motholo ka mona ka Carlton B.
2: Emotso moratuwa. Ewa, na right. Ka mmino o monate mona, o theole. Wa metse ka 88.4. A ke Johannes, ke ntate Phoko o jwa ka mona ka Tumahola Parade. Wa le kosi, askisi.
4: Ee di papadi e ke ubetsa ne di papadi ai ai ai ai ai ai hey papadi di monate bolo ya maotwe monate ke ubetsa ba le agasa ke se ke na le fani tse pedi ee selo mo ja ke khatshela wale siwelele ga isa tsa ma ile mo mfela nna ke siwelele ke siwe ehe ubetsa nete sele mamang wale sanda one mamang wale khosi mamang wa lebakanea ye ke mathata fela motshomogatio masome abedi metsotse ka monaora ya boraro mokgatlhelo ka bobedi dithaba dikalaneng go lesedi ya femela botlhano o bekeng sepona le maqhubung a gaso ke ntate majabajaba go na le batho ba bangata bekileng ka bala ka bona a golo maobane ga ke ntse ke sheba taba ena ya go thusa batho gore o ka o tswela molemo o jwang ke tlhokometse batho le bong Oprah Winfrey batho tsa le bo mme Barack le Michelle Obama ke shebile batho ba ngata ka tseleng o ikgethileng go na le ntate mona Aforika Borwa o ipitsa B.I. Phakathi ne ke sheba taba tsaya maobane hei a ileng a ntlhatswa pelo motho ya thusang batho gagolo a sa kgethe mmala a sa kgethe gore o jwang a o thusang mme ke bone tse dingwe tsa di-video tsa gae ma tlhalosang gore tse dingwe tsa dintho tsa a nang le tsona kapa dintho tsa a ileng a di fitlhela ke gobane a ile a thuswa le ena le nna o bona go ba sealemoeng kwane lebaka leo ke toboketsa tabene ya o thusana gore ga o na le bogona o tlolle letsogo la gago ke gobane ke ditholwana tsa dithuso tsa batho ke a pheta ke tholwana kapa ditholwana tsa dithuso tsa batho ke seo ke lekileng sona ka jeno goba go na le batho ba ileng ba nthusa nkeke ka hlola le ka mohla ka lebala ntate o thweng ke ntate mokganya ke ne ke bua le ena bekeng ena ke ne ke bua le ena le bekeng e fetileng a re monna o tshwara fela jwalo ka gona le nna nkekeng ka ka emisa rona ntw entse ke e lwana jele ga o kile wa thusa ga o bobebe o re o phuthe matsogo ga o bona motho e mongwe a tlhoka kapana le bogona ga se o iketsa betere kapa o e tseye ka wena ee ke o tseba botlhokwa ba o thusa motho e mongwe o bona nthone ya o konana ena ya o konana ena ya o konana o ke phete mehla ena ke dula ke tshwekere o se ke wa etsa phoso ba le motswalle kapa mogotsi ya le kgonata ya le gona thaya kona nang a tla nna tse ke di chipsi mona tse ke a tse ke a tse ke o a tse ke a tse ke u tla ntsa bua mantsoa gore ke ho yo rona ho tsoka thata go ho tsoka thata go ho tsoka buima o etsa ntwana ne re etsa sekolong ha o ntse ja mazimba sekolong motho a o kopa utlo sore ha ke a ja so ja so je ka mazimba no a tlo gorisa a makarare ne ga ja sekolong ene re motho a o kopa bo ga ke so je la pidi o wa utse bevelo wa konana vele o le qimi wa khala wa timana wa timana wa timana jale ke tsa keletso le kgoeletso re kgwedinye ka o tlolla letso le tebele o tlolla letso o tlo bona o tla thaba jwang ku vetsa ne how is it wena wetse bana ba hao 086 0804-084-0854. Ke ratile le ntate mona le tsetseng are o phela ka boqhwala o thusa batho kliniking ho o bileng batho ba nana go sebetsa kliniking wa gola ke pelo mme ntho ya etsa nyone moputso wa teng o teng nna le moputso bakeng sa ntho eno ya etsang moo 086-3003-084 ho thusa batho ho kile ha o tswela molemo ofe bophelong ba hao ke a kopa o e tswetswe o seke wa bitsa lebitso la motho ha o kile wa thusa motho kapa mogatlo kapa company eo ileng wa e thusa o sa kgathaletse o se ka bitsa lebitso tlhe ke a kopa
1: mafifi dumela ngwane sotlhe ke mofifi mofokeng ka setitipi ntate ong otla moya wa tseba mosebetsi o ko o sebetseng tsatsi le ntate mafifi ga se ka botlhale baka ke ka go hlompha motho ko ona ka nnete ntate ke mosebetsi o mofelelela ngwaneso a tsaya ke neng kaga fela ge le batho ga o ka tseba go tlhompha motho o ipetlela menyetla mafifi re se kaka lololo ngwaneso ke mosese mofokeng ka mona ka setipi
4: a fumane mosebetsi ya moshelelela radio ke ya setšhaba dumela kgotso lesedi 086-3003-084 ka lemosa 2022 ke ne ke na le bahlankana ba babedi bene ke sebetsa le bona company ya ka jwale ke batla ho testa kapa ho leka semelo sa bona haholo tleng o sebetseng le batho bane go na le programmer tse ne ke di tsamaisa tsa metse le metsana tse fapafapane jwale ke be ke batla ho ba leka ona ke batho ba nang le mamello le lerato la ho sebetsa le batho na hei ne ke bone mehlolo radio ke ya setšhaba lesedi ya FM dumela kgotso moetapele mphelelehle
5: Phela ke phela matate.
4: Ntate.
5: E bua le Teboho ka Matosana ka mona.
4: Ntate.
5: E Parliament 12 ke a Kimberley kwana. Ntate e motho moratiwa ba bangata ba thake ba thusitse ntate. Le ne o sa ntse ke tswela tsele ke ba thusa ntate.
4: Ho tswetse molemo jwang o thusa batho?
5: Ntate. Molemo wa ntho tsena lana ya tsone ntate molemo ntate. O tla bona ntho tsa o diganya fela. O ipotsa hobane mare ntho tsa ka diganya. Kanke motho ene mothusa yana wa bona ga o ka ithuta ga o thusa motho o seka ba tsamaya o ba lelelemo o tsamaya ntse o jwetsa batho gore o tsena ka bakeng laka o thuse motho go tswa boteng ba pele wa gago and o seka o jwetsa batho gore o thusitse batho a utlwa he e ne sephiri sa gao letsenitula gago le more o tlo bona gore modimo tla bona o tla o putsa ka mogaongtane
4: so ke lebuile gagolo o tlo tshwara fela jalo a kere
5: ntate wa ka ke lebohile modimo a kgotsa o etsa gantla o baballa o tataise bosingo
4: leeto le tlhonolofetse mongaka le go wena
5: halleluja
4: lesedi FM dumela kgotso lesedi dumela popi popi a monate le kae tlhe popinyana
6: wabona nna tshebeletso ya nehelo ya go thusa motho ke tshebeletso ntate modimo a mphileng yona ke opola ka selemo se seng o na le ngwana nneng a tlhoka ka kena radiong community ya jo ya mona matatiele ke nna ke sa tsutso la ngwana yo ngwana a phalelo ka tsebe sethithi ha ke le ba le ka mphile le ona jwale ke bebe ka thola le tlogo ka bakala thuso ya nehelo e ke tsa
4: mathu au ngwaneso
6: ke ma khata re khata di matatiele ka ba tshisa
4: tsaka fela jo lo gaitse ya motho a ke
6: arande bua re le bela moputso moputso go tlo thola ntate mdimo a re thusa ba
4: o e qetile gaitsedi mesong ya maobane ke mametsenano la makumane gaitsedi a ka mantsiwa mofokeng wa tseba gutlana sena se bana le sona mono na no la makumane ke le bua mo ifo makumane ya mona la mane ke le bua ba hlophisi ke le bua dibuhudi ke le boha batho bohle mo ifo makumane ya mona la mane ke mametse pale ya usiye na na hloka ID abile a bua mantsha bohloka la o tlapelo wa ka re Ousmane se wa katle ya motho yo mongene le se hlabi ho nna ho bane ke ne ke ipotsa go nna ntho tsa ka ditlalokaneng ho bane ho bane ke sokola tjena mo ifa ba kumane le mo mona le mane wa tswa le tsholo wa mothusa ra fumana ID a fumana ID ke a tsiba ba medi ba bangata Afrika bo robana le dillo tse fa pa fapaneng empa bo pelo wa motho ya le momfela bo fetu hang bo se ya le moya se bo fetula mo pelo ba motho ya le momfela ke tlotla e kgolo wa tseba ke ne ke dutse ka koloing go bile boima o tswa ka ga koloi o utlwa ka utlwa se ke tletse gore ke le maikutlong ke le emotional ke le emotional gore ke utlwa ke le maikutlong ke se ke sa tsebe go na ke etsa jwang ka re ntate ka nnete ga mohlang ke tla ya sealemoyeng ke lebetse sepheo le morero sa o ba se bohodi le o ba sealemoyeng ke kopa o ntlose mohlang ke tlo tla radio mona ke se ke lebetse gore gana radio e teng bakeng sa eng o ntlose ga ona ntho e re phelelang re dile bohodi o fetisisa go fetola bophelo ba motho ntho eno e tsa ke tlale ke a tantsha le o tantsha koo ke tlala kgotso e na le thabo ena ya e sale ke tla o boetse bashimana bana ba babedi gore na ke ile ka ba fa teko efe lesedi ya fadumela lesedi dumela amonate le kae
7: gamonate ke ga o thusa motho mara se ka etsa lerata
4: ngwaneso
7: modimo ke ena to phantsha nna ke a rata o thusa batho bathe tsumo le mo sala se ke jo mo di mo sala ke na tla bo
4: ne so ke ya le bo
7: manela nne la ntse ena o so ka o ga ba se le ngwe mo etse ntse o khulu ba nna so ntse ba wa e dize go ga go ha tu se motho ana le rata ha go me le motho mara wa thuse ke mo rata ba ntse le bo manetse
4: o hantle mona mo tsese ska di go mang mona mo lo teng
7: o hantle Ee. Wa se le tsa go tega ka ga ba tsa mo di di ja la ka phansi. Se tsa le ga ba tsa
4: mo. Wa ne so ke ya le bo.
7: Thank you papa.
4: Ho thuse mmona ona ntho tsenga re ke a Peter mamelo tsebetse. Ha se ke ga lahleya. Ke a kopa ge se ke ga lahleya. Ha o thusa batho kana go tsedi ngotlo ba bohloko. Kana go tsedi motho o mothusa ga ka go nyaka ga mathata. O ga ipona lo ka ga ntwe kana o thusa motho. Empa wena wa tsa pelong ya ha hore o ntse seno ka bolokologi le o re o batla o bona motho a thusa especially ska ntho tseno ka ofela di seketsaetsa gore o emise o thusa batho ga se batho ka ofela ba fosaetseng go tshwana le dikamanong tsa marato mona ga se batho ka ofela ba tlo o tlwisa bohloko go na le abuti a tlo o rata go na le ausi a tlo o rata o tla o tlhokomela o lampa a kopana le ntho le enwa a ya sotlasotla pelo ya gago fela go na le batho ba tla nne ba o rate leeto mona go na le diphotoulu ya kere ona la batho le be ile ndipotho u le bophelo mmo bo tla wela o bona ka tshwanyetso o sa na hana o tla wela go bona jole le o thusa batho jwalo o tla o thusa motho ka nako o kena ka hare ba bang ke batho ba tla ngwena ka mgego e for sightseeing fela ke kopa ka sekega la hlela ha o le jwalo gona le moputso o thuse mbatho re ke ke ka kwala dipelo re go bane re ile ga le matswa ke batho ga ke tlo thusa batho ke tlo thusa batho re ke ke ga se ga tshwarwa le sa di dumela
8: Kwete
4: ndate phila hle mota phile
8: le godi ntwana ma le bogolo location wa Alexander wana
4: Kwaneso
8: Kwete wa bona ntwe e buang e bohloka holo ho motho a ikwisisang Kwete how to sa motho o mothusa ka pelo ka hare ka mantso mang ha mo thusa re batho ba tsebo go bua ka wena strateng mo thuse ka botebo ba pelo ya hao ha tla hopola ntse ke le ka jotsa se mo se fitile kwete ke re ntwe ne ke a yetsa na Hertzville.

0: Dumela e motsho motho a o phuka kona e phapha ma ke se ke mametse ba ba medi ha ntse ba kena ku utlwa go na slow ne se reng phuka utwa se ke re phuka kwete motho ke motho ka batho matsoho a hlatswana Basotho ba re jwalo bona ntate o mosebetsing o sa utlwa fela go thomi yona kula mme wa kula dikoloi ebile di a fapanyetsana ga hae moo di a motseka ka lebaka la go sebetsa le batho ga ona motho a phelang a le mongwe manyesemane a re nobody's an island ga gona motho a phelang a le mongwe o molaileng tate wa mojwetsa ba teng batho ba jalo o na le mabaka ga batho ba na le ditsietsi empa ena o batla go phalela jo matswa
1: e motsho motho o bua le Bishop Makiti ke o mametse ntate ke theohetse ke mosebetsing Bloemfontein Tafelkop na ntate Modimo o fike ntate wa ka tsohle tseo ntse o di bua ntate ke nnete mahau ona ntate Modimo o apese ka matla ntate wa re phahamisa o re fa matla gobane pelo tsa batho di bodile di ka gare fela Kreste tsohle o re pelo e tsejwa ke nna gobane wena o ntse le kuntu le wena wa mojwetsa ditsietsi le mathata a re tsebe yaka ga ya kibana ke senka utlwa ditaba tsa gago ye motsho motho a re letsoo la ka le lekgutshwanyane motsho motho ke senka o thusa re thuse go ya pele ya motsho motho go bua fela le ga ne re le metsi re a fola wa ruta o ditšhege o fa batho maatla ke ba pelo di bodileng ke nnete motsho motho batho ba bangata ba sa tsamaya dintho tsa batho fela jale motho a sa lebetse ore ga sa le kankane na ena o tla thusa ke mang Modimo a o tlhonolofatsa go ise molemo sa feleng a o pate o batho ka bapulotsana lapa la gago bana ba gago e tsa mosebetsi wa o o fuwe ntate ka Keresete a phelang mabitsong a mararo ntate le mogale mogalelelang amen
2: e motshomoratiwa o bua le mogapi ka Phiritona Helbron e motshomoratiwa ga o thusa motho o mo thuse go tswa pelong ya gago se ka ga o thusa motho boletsa phala gore batho ba bone go wa thusa gape ga o thusa o botsamaya le dicamera mana ba o ntsamaya o ntse o shoota batho ba bone o tse wa bontsha batho gore na o ne o thusa o santse o nka moputsi wa gago moo o etse ntho go tswa boti ba mapelo ya gago wena ga o thusa motho e mo Modimo ena o thusa wena ga o thusa lelapa le itse Modimo o thusa lelapa la gago o tshwana fela le thapela ga o rapelela malapa a itseng ga tswele pelophele Modimo o se gapela yena o thusa lelapa la gago kelebowa ntate waka
3: ee lesponono atšhe nna ngwana mme ke hlotswe gampe ngwanamme a se buare ka nnete ke leka go thusa batho le ka jeko lena la ka jeko ntse ke thusa batho maka atšhe ga e le dikatlego kapo nna motho a ka re wa nthusa ai kgona ke re ke gana le mosebetsi mola ke bona motho ka nnete a lapile moo ke ya golelelana scaptine le ena maaka nna le ka letsatsi yaka kare ke kopa thuso ga gona motho ya nthusa atšha ke tsebe gona ke a qeteletse ke e bone nneng thuso a ngwana mme ke ntate motho alo ka mona ka Carlton Villa
4: dumela sebodise moye nna gale ke ba thusa batho gale ke ba thusa batho nna ke utlwe ke tlhabolowa moyeng ga ke qeta go thusa motho taba tsa ga di ntsamaela gantle ke re go tshwana le ga ke neela go Modimo mpa nna ke tlhaelwa ke mathata ao motho a ila nthusa o a mballa a batla go mpatadisa ka morago a bue batho mona ke mo o nthusitse go etsalang go etsalang bothata o motho ore ga a kata go thusa motho a bue batho mona gore o thusitse motho o thusitse yena ae ga a thuswe batho ba thusetsa batho gore ba ba patadise ba etsa investment ka batho ga ba thusa batho ke le phamela ka mona ka belko
5: tate mzwa ke ngo hopotsa taba e ngwe ha bua ka taba ena ka le mo se sengale ke ne ke sebetsa NPO e ngwe tsena ene sebetsa ka bana ba di khutsana re bitswa di community caregiver ka ro motse ke kena dotodo ke le ka kopana le lapa le leng la mme mo tsena ya neng a hlokometse ngwana wa khutsana ngwana eno o ile applyela lengolo le bitswang ka hore ke le bitswa ka hore ke unabridged certificate lengolo lena le thusa ngwana wa khutsana hore a thole child ya di khutsana ya ba ke nka di ntlatsa tsa ngwana ya ba ke lo founa ke go plano se bediswa di landline tsena tse mono phone la 1023 ka batla di number tsa home affairs national ya ba ke bua mabitswa ngwana ka botlalo ke fana ka dintla ya ba ngwana wa thusea o thola lengolo lena la unabridged mkhono ante balele ka jone mona maraba state mona ante bala ha ke fita fela ntsa re ntsa super fela re motho a kile a thusa setlolo sa ka kiwane ke thabile a holo ka nete mkhono la thusea ke mo rutile ka te maraba state mo shate kru state
6: mafifi dumela nna ke la ka thusa company e nngwe tjena mafifi mo le ke sebetsa teng ebile o utswetswa dipee tsa dintho tsang bo dithunya ofici mone tsa utsiwa ke motho motho eno a re le kae kae re le bo setofi leng ke besimisang rekisetsa go gong ka 50 rand a kwang rekisetsa ntho eo mme mare ka e hana ntho ena seba ka e nka ka ba seba ka sereka le sebetsa morena ka seba ka se nka ka hana ka thima hlangono tlo fela mo morete ho le tsongwe le tswe ba o ba batle ba le sotho ba tota se tsa ntho tsena ba o sibana ha o sina o di tsipela ka tlo ampona la ke sa hana ntho ena wa ampona ka ne to sing he ya o si ya bua le nna ma na tere bua hantle ba ke bo feletse ba ya kae kae re ba feletse re ba khutela tseleng ka mantla ke bona mo pole sa sa fitla ho nna monna ke tle ho wena jena magazi ba ntho ena ba enka ao ka nnete ke hlalosa le motho ene ke mang jwa ka nnete a tshwarwa motho ene ao company ya ntsamaisa hotle ba leboa mara ba ntsamaisa hotle bo beltene skukuza hotle ba mphile koloi ke tsamayang ka ona
7: kakashake yesu petristine ba re ke lekojo ba tseba o thusa motho ngwaneso melemo ya teng ga e sa wele go wena e wela go bana ba gago nna o na le bana mona ba bane ke bashimane ba bane a mogolo o na le 26 o tloa mohebe ba babanyane ba ntsa ba le sekolo ona o mongwangwapangwapa batsa bana ba babana batswadi ke a kgona ke na le 4 years jale ke ba thusa ke le ngwasabone se ne tse ke ba thusa ke nyoloa le bona ntse ke tsa le bona jalo bana ba sokalela ke mme ba sokalela ke ntate ba sa le banyane ke bona melemo ya bona molemo wa o ba thusa wela ho nna le go bana ba ka lowa tseba o thusa motho a se o senya motswake a se o senya gonna ke a leboa ke a e bona ntate modimo ntsang ekeletsa le matsatsi a go phela o ampha mo ke kopang teng ke a leboa thank you ba bae
8: emene metsotso ka morara ya bone mokgatlhele kwa go qetela ditheo dikelaneng go lesadi FM e motsho moratuwa ntate majabajaba la botlhano bekeng ge diyo fetola maphelo a batho fetola bophelo ba gago mabedi ya tshebeletso ya lesedi ke itse ka nako tse ding ga o thusa motho go ka nna wa e tsala e be melemo o keke wa e bona fela e tla bonwa ke bana ba gago kapa batswadi ba gago kapa batho be o amanang le bona ka nako tse ding e fetoa kgotso ntse o tlhoka kgotso o tlhoka legato ke ntho tse ngata tse o ka fumanang meputso ya tsona ga o thusa batho mme ke rata gore tle maaforika a matle ga re tsweleng pele o thusana ga re tsweleng pele go kwala segeo ge a tlhokana botlhoko ba motho yo mongwe be botlhoko ba gago ee botlhoko ba motho yo mongwe be botlhoko ba gago ko ga motho a tlhaetswe ke tsietsi e be e ka tsietsi ena ke ya gago o mo jarela o tseba ga o tseba botlhoko tsona le motho a ileng a latlhelwa ke batswadi ga motho yo mongwe a tla o wena a lla a o latlhetswe ke batswadi wa tseba go ba bobebe o kgothatsa motho eno bane o tseba leeto le ne o tseba botlhoko bone o kile wa ba boemong bono go ba bobebe go kgothatsa motho ga o ile wa lapa o tseba tlala o tseba bofutsana ga o so atleile motho yo mongwe a tlhoka go ba bobebe o mo kgothatsa le o mo thusa bane o tseba boemo bone ke tshulo be ke fetileng ka re gao batho ba sotlang batho matsatsing e re se re phela one batho ba sebedisang ba bang ga bohloko batho ba etsang batho ntlo tse bohloko ke batho ba tsebang tshokolo ke batho ba tsebang tshotlewo ke batho ba tsebang dintho tse bohloko motho a ileng a tseba gore na go jwang go sotlua le o etsa ntho tse bohloko bongata ke batho ke bona bona batho bano ba tsebang bohloko ba etsang batho ntlo tse bohloko ee ga o thomanejara o foromane o supervisor o eng ga go le mesebetsing eno o tla fumana ke ya dicontraka ke ya eng ke bone batho ba ee ba sebedisa batho ka tseleng ngwe moo nna le bomowa bane o ngomeletse voice note a ntswetsa ga monga gae o entseng a re bile o itse o yena a ka nna a tsamaya ga sa batle o sebetsa batho ba ngata ba batlang mosebetsi ke ditlamorago tsa go tlhoka pelo le mamelelo mabedi ke kopa o tlong kenele matsometsing ka jeno sa jene ka rile a ke ya ba teng ka tlasa mabaka a ke keng a qojwa o tla ba teng bekeng e tlang o tla ba teng bekeng e tlang sa jene ka rile tlhe phepi o tlo o nkenele matsometsing a ke ya ba teng sa jene ka rile ka jeno o tla ba teng bekeng e tlang ne re lebeletse gore tla ba lena ka jeno fela he mosebetsi o mongata tlhakore la gae bekeng e tlang o tla tla le tsona ka sefefo o tla ba o tshwaretse tsona ka ofela a tlo fa tsona gopola gore nako e se re buisana le ena metsotso e lesomepedi re buisana le ena wena o tla romela potso tsa gago getlege mo botse tsona go latela dintho tse bang o ba tlhoka tlhakisetso go tsona e re ke tle ketse tjena ke gutla mona ke tle ke o fe monyetla la botlhano tjena ba teng ba kete ka matsatsi a tswalo ka jeno e re ke re happy birthday o tlo o gole o bone dintho tsotlhe tse labalabelwang ke pelo ya gago ga ke gutla mona o tlo o etsetse baratio ba gago letsatsi
9: ha motho a sa sebetse tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arogana bana ba tswe taolong gao o tla bona ba tletse-tletse gotlhe ba batlana le seyang ka maleng ba be ba qetelele e le makgoba a dithethefatsi tlhokego ya mosebetsi e baka gore go sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso empa ga mmuso o ikemiseditse go thega mesebetsi bophelo ba baagi bo ya ntlafala mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo kgweding ena re ema le go tshegetsa boikitlaetso ba go theoga mesebetsi gore bophelo ba baagi bo ntlafale re re go basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba go tlisa botsitso ka malapeng ga re beng ngatana nngwe le lesedi FM re kgothatse basebetsi ba naga ena ka boitelo ba go phamisa moruo wa naga ena le bophelo ba baagi ke mole

0: I really want to go to the house. Mashomeli bitso sona le motso ka bra ya bone hey ka jeno ke tla fitla ka mane ka nthong ka mane kana ke ya kae ka jeno ka Paris ka mane le Fulgence kone o dena le stress e o tentala mane ke fitla o tentala ka jeno o tentala tla be ke le ka o tentala ka mane o tentala le Fulgence le Paris e ka jeno ke etela bakatseng ke etela bakatseng ka mono out and tala ka munu le ka Paris ka mani le ka Fulgence Fulgence munu ta ntate mo rwa ka ona dula te munu e tla ke pote munu ke shebe bona nthontse di handle ka munu malume buti ntate makutwane tla pota ka Fulgence ka mani ka Paris ka mani ka jeno le otentala ke ofitla ka otentala ka jeno tla bona motho a motshwa motelele ya nganga mona a tjena o tsebo sa le teng sepono
1: Ora me aba tsweba ke re ke ya ka mane ka kutlwanong ka ordinary stress ka K7 ke tso se motswalla ka mono na ke mo rwebe replication ke dule ona ka mono ka ordinary ka mono ngwana me ka ordinary ka phakisa mine tswalla ka o tenga mono je jwa mokabi ke re mdo mane tswa o lo trita mazo ngwana me ke ka botsabelo je tso senda te fusi ma phakisa ka mono
2: Wadeso ire go tso se bana ke te ba lo ka mane ka di 17 go na ona mona di ene de gire baba ka mono ka go di dile ene ona ona mona di ene mona be ke tsadela ka thapie go lo ba borra mo kana te dango
0: o re ke thapie golo
2: dango ba
0: o re ke thapie golo
2: thapie golo ba bo
0: le seri khotso Dumela.
3: Emo zumoto.
0: Ntate le kae?
3: Sete ema lo tsoga mokete ka fudulo fo ka mona na station 4.
0: Ntate mokete.
3: Aba tswe batho.
0: Eje.
3: E re ke tsose ka ze ga suka fudulo fo ka mona station 9. Ke re ntate pho ka mofukeng ka frana gene ka mo transport. Ke tsetela ka bo se ba tsa o ke ka stands go se ka mo ka matswantwana. Dango.
0: Ke ya le bua le sedi FM dumela. Megile wile ha ho
4: le mo radio be le tsa tsile monate.
0: E o be sena ma mo no ke tla fihla neng.
4: Ke tawe emela handle.
0: Thank you sintle.
5: Thank you, Mutsu Mahatua.
0: Let's say from Khotso.
5: Respondon.
0: Legam Sumbi.
5: The Ramuman, Kamalaka Kupisi, Kirumaran Rantiba, Kamalaka Kimbali, Kikateleka, Samuel Mutum Khanwa Yamlezeman, Senegal.
0: Dadi.
5: Gaufe.
0: Let's say Dumela. Khotso. Dadi.
6: Kibi si wapela.
0: Amona timshumpi.
6: Ege.
0: Ege.
6: Emoto ake kire o sponsor kama anja hola Telkomo. Onale o silili kabo ka Telkomo kabo no. Kiketele si kiketele lagan tete mutanchi kama ani ka hola TV. Miki kene kama an kablo fanti kire o sma hudi. Kaiti dia moto. Harikole tsohle matsonga mugimo. Me o tla go tla ka nako ya hae a tla melle maqepa. Me kamoratse o tsohle a fetifitile bophelo ngwaneso bo tswela pele e motse moratuwa thubopo e re masalo a beke ya monnate boe
0: ntate ke le boagolo ka mantswe a naga wa matshediso ka nnete o tlobeletsatsi le monate le wena
6: a keke
0: lesedi dumela
7: e motse moratuwa
0: ntate le kae phela ketle ke phele kwete
7: o bua le Thabang Khumalo mo nanya ka lwangalang
0: ntate
7: ha ke dikile hona ka nya ka lung ka mane ke re thabi di khatebe tu wana go itse ke ne ka mane hata pe hona ka nya ka lung ke re mo tadi mo ruti khulu khumalo le wena monna tu wa itse ke ke botle ba khumalo ke a leboa ntate le motho mo ratu
0: ke a leboa
8: tano no me a hla kwa ka o pa ho sa tsa batho ba latela letsatsi ke mathala ka mane ka kokwa Brata ka mangsal kekela matibile mona le tsela mfukeng tabana tswana tswana tsela mona manta ke mfukeng a tso na batsa sa ke mema futa ka mona ka thosa e bala tsela mona tse spano no
9: ela e mo se mo ratuwa e go re kitse bana ba latelang ka le mo lefe ka re reporter na ni jeba ka botavili ke re bikinya na mo lefe ka ka cresta bana ba kopela ke solinterwane ka kgotlhotlhara ya lekwa tanko
10: emotsho motho ao banna o se bona ka matlho fela ke botshela emotsho e o kore ke kene le ntate ka mona yang laisha modimo a tshepe a mona ke tloa ke ya sebakeng se seng ke lochepa mobu kwana ke bulela marangrang fatshe mona wena ngwemotsho ke ntate Maribe o ka mona ka Bloemfontein ka mona o tsamaya ka V6 kanti motšhini o mogolo e gampe ya ka mokokotlong ka mona a nlatlhela lefatshe lena la rona ka bophara mpe a kgutlo tse nne tsa lefatshe ke reela Maribe tsoa ka mono ntate tsoa ka mono ntate wa pepe ke labohlano ka sheko kapo wa ba kgutlisa ke theoha hape ke tla ka ona ka Bloemfontein ka mono te moshana ka mono ba ke Thabo Ntshokobane ke Thabo Ntshokobane wa ka botshabelo ka mono ka botshabelo ka dimeng ka mono ke re la monna ke kgola ro tla o nyolla o tla o nyolla mari ibe ntate ka o tsusa lwa le tsuwa ntate o palame wa palama ka sheku
11: tumela emtsimagatuwa ke rata o tsusa bana ba latelang bo malome ba ka ba bagago malume tle buti le malume mulahli le malume qaila ke rata ho ba tsebe ba dutse hantle pelong ya ka ke ba rata hore bo malume ba ka thank you mafifi
12: o mametse mzwa ke ka tshe

0: Hashtag ha batsuwe batho dumela e motse moratuwe ke sithethe se bahlema kgathamelo di Virginia ke tsosa Molewong Tumeng ke re malerato pitso ka mona ka Melodi Virginia ke qetelle ka Morena Rantheba ke re batsuwe ba phatsime ba be letsatsi le monate tanko
1: dumela e motse moratuwe ke kopela nono se lehlaki a dulang Western Area ya Borwa. Ke re ho yena a holetse le motse ngata tanki.
2: Dumela e motse moratuwe ke kopa o tsosa ba latelang ke ka bisi lehlameni ka mane ka dibithune. Ke tsose mokgotsi wa ka wa kgale e leng moeketsi motlong ka mane ka Soweto. Tanko ke a leboha ke tokatseko ka monanang ka Pambrish.
3: Dumela mafifi ke rata ho tsosa bana ba latelang. Ke rata ho tsosa basenyana ba ka ba babedi e leng Remy le Hloni le nkgono wa bona Mamoratei ba tsoswa ke nkgutliseng Mazoko ka petsana re tsitanko mafifi.
4: Ha motho a sa sebetse tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arohana. Bana ba tswe taolong hoo o tla bona ba tletse-tletse hohle ba batlana le se yang ka maleng ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theoha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng.
5: O bre tsamela tso ya le seri metsi tsukile shimo metsi bohlano re re bile reng ya bohlano ntibele tleke ha ina kwa ka ditse mona ke tleke kopana jolo nya ka kala sesa utlo rona abe ka jeno ro tshwana tsedifeng mhlombe le sesa re kwa mola tsebetso ka le sedi mong aka dithapoketseo
6: America o dumerisa ho se molong ho ratela ka le bitso je tshelo ke ngaka ya seso ke ngaka ya moetlo ke tsaka dihlaisentse matla ho lu dihlaisatsane tsa ha khanya hebal remedy ha itse tse phekolang mafu tse tsa ha kokobetseng se tsaka meriana ya bana ba batho ba ho lu diphasho. Le di se pente le ona ga golla mathata a teng bophelong ba hao. Tse ba he wena mamedi ya ratang rona ba ha khanya hebal. Re ipabola ka ho phekola lefu le bitsang cancer e tsamaya le hlala. Tlhokometse ho cancer le hlala ke mafu a kotsi. A jeleng sixty hona jwale tjena ebile a hlasetse batho ba bomme haholo. Mme we hlokomela cancer le hlala ke mafu a teng a kotsi a bolaya. Ha o ka fumana feela hore mme o se o ya dinakong ka tsela e seng e feta ya pele. Ka flo e seng e feta ya pele tseba hore taba e se le kotsi ho wena eo. O ka fumana hore ka nako e nngwe ka masele a tshabeyang ka bohloko bo potapotang letheka la hao. Ke matshwao a cancer ke matshwao a hlala a re molomong wa popelo. Wa akganya hebal remedy ke ona moriana o tlatla o thusa. O tlile o tlatla o phekola mafu ane. Se tlale haeba o ntse o iphiletse hantle o ka onwa e le ho thibela mafu ane a se ke a kena bophelong ba hao. Le ka matsweleng ka mane hlala ena o tla thola o na le dikotola ka matsweleng ka mono hlokomela ya motho wa mme. E tla o thusa haholo kganya hebal remedy o thusa dikotola tseno ke matshwao a hlala ke matshwao a cancer mo ka matsweleng ka mono. Moriana ona o nka tswekere le high blood o e beha taolong o beetse o phekola arthritis, ulcer, asthma, lepulse, lefu la pelo o phekola lebanta, diphio le senyatshane se seng se itaola, diphio pain ho bomme mane, drop le mathopa, kganya hebal remedy tlilo tlatla e o thusa ka tsona, o tlotla seso le nyoko, o lwantsha HIV, o boetse hape o thusa batho ba bakgatshane mo kgatshaneng ba bona. Le ha eba o thono se o raletse o tla o thusa hore ka nnete o ka kolole magabano ana fa a raletse bophelong ba hao. O itopele ha monate ntle le bothata ba letho ka kganya hebal remedy o hlatswa pele o etsa motho ya thabelang dilo re tlhele moriana batho ba baholo men power ona o leotsa dikipatsane tse feng di dikiti tse hanang ho seya ho bontate ho bomme ntate ane e leng ore ga kala kena ka ga lebala fela ya tšhaya o nka metsotso e mmedi fela e ka o thusa wena tsa ba mokoko a tla tshwa le bontate ba bang bomme ba le ba seng ba sena thahasello dikamoreng tsa bona. go bua tlo tsere mo riana wa bana khanya special baby ona he o ntsa tsilana le leka manyua di ka peru ni television ngwane mmano bola ile go phola le kgathatsang bana o tlotla o phisa o hlatsa pele ya ngwana ile ngwana ya thabela dilo o phekole taba ya nene tsejano kibele ngwana wa tsike a tlula khanya special baby jolo wetsa ngwana ya bo shalo tlo tla tya ka propota le shahlile ke mo entle a hulu ke tsere kompo ya dia ke ya mashono no e tlo sa senyama e tsimile o ka o phisa o phumela mo tsereng ke kompo e jalo di thabeleng ke ndabele nya swahlo ya se sepa ke bo yote gena le ya ole di go ile di tla go jwalo di tla o thuta go bula dipela ka hao di go tla o thuta o tsa se nyama di di thuta o fumana mo sebetsi ke mo riana wa tshelete ke mo riana wa kgwebo ke mo riana wa legato go tsela kwa mpe bitswa mabuseta yona le le ka meleko e go tlisetsa go beng ba yona ba ba ntse ba o yetsa hampi ntle go tlela go bona wa shapa wa futa wa fuka ja ga tenya ha o mo no di go yetsa di le ka le tlogo ya ya thobalano ha se tsa tsa ga nya di a fumana le mo go ntse tsa 673 5253583583 biteng o ma vengele moro le jalo o bunno ntate mo futhe moro o bunti mo tshopo ga ntfan de moro ke na le budget center ka tleong ke mane kimbibi hebal mo tshopo di teng mo ka tsumana ape a to go tpo go go tmane half price consignment di moro le thanda bandi spring city hopis pharmacy family pharmacy moro a tinya le so wetu moro bara Black Chain Mall, ka Chinese herbal shop ka mo ro ka tumara blank fantem mane ba khoba tsumo ro di ntse di tena tsiane bo tsabela mari ke motho pharmacy thabang tsuma ne ba hlabani pharmacy
5: vel da te
6: le meli o ka tumara no ba ka gona ke 073 525 3583 e tsho khotso ba tho haba fo
7: Mona campus e utlwahala jwalo ka lehae. Mona di lecture hall di o hlatswa kelello. Mona batho ba teng e se ka gale ba tseba. The open days at Northwest University di kala 9 May Potchefstroom campus, 16 May Vanderbilt Park campus, le 23 May Mahikeng campus. Ipone o le mona sebakeng sa hao, bokamoso ba hao, metswalle ya hao e sentse e o yemetse. Khano la le rona ka di open days at Northwest University. It all starts here.
5: Horo ruise ratolena leile la re kopanya ga mmogo le ha re ka ruana dipelo tsona di letsa tiana ka baka fela la mohabu hai ho re re tloba mmogo ka genosia le moyeng la bohlano le hlohono lo fetseng ho wena ho pula o qala tsatsile ha o ka mantsoe a reng ke mohlodi ke hlotse mme ke tla nne ke dule ke hlola ka dinako tsohle ke o rata ka pelo ya ka yohle mme ke ananela bommamedi ba hao na tefela ke manane ohle a tshebeletsona le sedi a tla latela ka morao go mona ho reng ya bohlano mantse wa mofokeng le moifoma kumane a mona le mane ba teng bakeng sa hore ba tla bone letse ditaba tse bohlokwa nna lona tla tiana ha o ratile morena moqebelo nna lona merethetho ke o sia matleng ke tshepa o tiana le wena o ntse o dutse matleng re bo metsotso re ya goreng ya bohlano Isaac and the mighty messengers lona ba ratang go phela.

0: ditaba tsa setšhaba, botlhokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naga ka bophara a emetse go tshehetsa hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplane tsotlhe di kenyeletsa thuso ya beili ya 5,000 rand. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Mabedi ha ke lokola tshupa nako ya ka e re metsotso e leshome le metso e rebong re a re lebile horeng ya botshelela. Lefapha la kopanelo ya puso, ditaba tsa marena le phumantsho ya bodulo Free State, le sebetsana le diphepetso tsa diprojeke tsa lefapha tse saletseng morao. Sena ke ka mora hore moraong tjena letona la lefapha lena Saki Mokoena le etele tse ding tsa tsona diprojeke tsena tse akgang ka hare Beacon Park e Bethlehem, Hany Park e Welkom mmoho le Dark City e Bloemfontein hara tse ding. Taba ya bommasepala le yona ke eo letona le shebaneng le yona ka ha ebile le etela China le ba bang ba bomajoro ho fumana tsela ya ho thusa bommasepala ba profinse. E re ke buisane le yena letona Saki Mokoena o teng kwana mohaleng. Letona, kgotso o amohetswe ho makumane tshebeletsong ya lesedi.
2: Kgotso ha ke dumedise ga ke di yaka ke dumedise le bamamedi ba lesedi.
1: Ke a lebohang ntate. Mamedi, haholo wena moahi wa Free State, e bang o na le dipotso o batla ho botsa letona dipotso, re letsetse 086 000 3084 kapa romelle voice note 071 846 0740 ka dintlha tsena tse o re ntseng re buisana le letona ka tsona. Letona, re tlhalosetsa holonyane diphepetso letlhakoreng la taba ya phumantsho ya bodulo le boemo ka kakaretso dibakeng tseo seng o di etetse.
2: Ga seka se ke tlhalositse mathata a bodulo ke kobanela kapa ere ke tlhekere ke kobanela lefatshe ka bophara, ke kobanela ka haro naya bo rona le ka haro Free State. Re na le dibaka tsena le kgatelelo e phahameng haholo bakeng sa tlhokego ya bodulo. Ke dibaka tse so dikollotse tsa bo metsi maholo, mokhaka haololo Maokeng. Ditlhabe re shebane le Bethlehema ka haro Mangau jwalo jwalo. Mme re le lefapha re na le diprojeke tse batlang di le ngatanyana tseo le gore re kenya ditshebeletso tsa metsi di siwa bakeng sa gore batho ba rona ba fumane bodulo. Tse ding go tsona re aga matlo, mme ke teng mona mo re bonang gore no tshubuselano ya batho ba tswang metseng ya magaeng le mapolasing le batho e leng gore no ba tsala ba theha metsi ya bona gorere ba bašwa le ba neng ba saletse morago. Ke yone batlang re beyaka tsa kgatelelo e kgolo e re le lefapha re leka gore no re lwantshane le yona re beye maemong a gore no re ka tlisa bophelo bo na le seriti bakeng sa maemo a bodulo bathong ba rona.
1: Taba ya tukiso ya meralo ya motheo ya metsi, tsamaiso ya dikgwerekgwere, kago ya matlo, o bua ka diprojeke tse seng tse di kene tshebetsong kapa ke hona le tlo di kenya tshebetsong.
2: Ga itse di ga ke bua le wena tsena ka re Free State re petela di projeke tse re fan di site tse 19,500. Le halfo ya di site tse ke tse nang le ditshebeletso tse leng gore di na le metsi le sewerage. Half ya tsona ke tse re ahang di treatment plant tsa tsona. So di site tse nang re di petile kapa ra di petela dibakeng tsena kaofela sa Solvete. Ke tse 5,400 ka haro mokhaka le tsona ke tse 4,900 ka haro ditlhabeng ke tse 1,400 mme di phatlhalatseile le ka haro bo mo ka rena le bo disaete tse bo 800 mane Winnie Mandela ke disaete tse fetang 2,000. So ke decide tse re no ra di ketella gore re kenye setšhaba ka gare sona, re kgona go kenya setšhaba ka gare halfo ya sona mme halfo ya tsona ke tsena tse re ketelelang tsetse re di bitsang di-treatment plant tsa metsi le tsa siwa.
1: Gobaneng gana jwale letona, ga se taba gore huwa dikgethong tsa magotla a metsi jwale le leka ka gotlhegotlhe gongwa ka tshetso ya bagedi.
2: Ba tseba kgaitsedi ya ka tlhapa e kgolo e re sa tsamayang re dumelele gore ke ditswa tšhabong sa bo rona le mmuso ke ya batho ba nang le dipuo tsa gore ga mmuso o sebetsa kapa o kenya diprojeke le ba re ba etsa jalo ba nola dikgetho
1: a ke re re sheba nako ke la
2: ba thoba ba batla hore ntlela le ba thoba ba tla hore no ba nna le dikgetho muso o puthe matsoho o se ka ba sebetsa re muso wa province le re ke tuedi le monte pedi se fitile dikgetho tsela ngo tsona ke tsa bo masipala ha di bulele hore muso a o ya re bulele hore no tshebetso ya tshebeletso tsa tsa sala di bate ke rata o khale maolo tshaba sa boru ebile ne ke ona uwa dikgetho mo tamelo se ke tswa holo ho bana ke mang mo batho ba le rengwa mandate tse and ha ya tsamme e bona le se ke ka pele bo thata ke o tsamile o se ke tswa nale na la galfa fa sa le tsitsa mo re sebetsa beke le beke re sebetsa tsatsi le letsatsi ke sa di phetho me di deliver service deliver tse re tsa ke tse bona ke tshaba and e grata go tlhaletsa bohle ba fetweng hore ra di fetho ka pare di fetho ha re sebeletse tshaba sa bo rona tshaba sa freestyle tsa batho ba ba phile re se ke ra bolelwa dipuo tsa gore no e ka re no ba ne ba dikgetho kwa le batho ba sebetsae naga tsena tsa mafatsheng kaofela mme di a sebetsa mmuso o sebetsa letsatsi le tšhabang le dikela go na le dikgetho kapare dikgetho tshebetso e tlamehile tsone pele bana na batho ba tlhokang ditsa na le batho ba tlhokang matlo ba mo bona ke batho ba sa kgone go itsetsetsa bo mmuso o tlamehile ba eme nokeng mme a ratlame go feila batho bao ka baka la boteng kapa bosiko ba dikgetho
1: fela he go botlhokwa go ngongorega ka nako timing ya gore ditshebeletso di fuwa baagineng ga baagi ga ba no fuwa ditshebeletso fela ga uwa dikgethong fela o buile ntlha botlhokwa ya gore lefapha la gago le sebeletsa baagi ka nako tsotlhe seng fela ga uwa dikgethong ba tla ntse bisa baagi ba Free State o reke nnete kapa chair pejana bekeng ena letona o etetse Kroonstad mabapi le pharela ya ditsha tsa baagi tharollo ke e feng tabeng e
2: ka re motho wa maoke re na le difame se ke tlhalositse dipalopalo tsa teng mme ga re fitlha moolo batla go sena tsela e e tlakileng e leng gore no ditsha tseo di tlo abiwa ka yona mme re fitlhile ra kopana le baagi re lo ba mamela ka morago ba re fuwe taelo ke kopano ne re na le tona fono go yona re kgone go ya botebong ba taba gore no pharela keng go fitlheng a rona mo mme re fumantsele gore no aa go na le taba tse dingwe tsa bewa gantle go na le ntho tse e tsaetseng pele mo batho ba bangwe ba la tshekiswa di-site ba seka ba di fumana ba bangwe ba ba ba fuwa dipampiring ya nako ntsha gore no e ka re masepala tla thusetsa mme tsa seka e tsaga so re kopane le setšhaba ra utlwana ka tsela eo re tlo sebetsa ka yona re nke botlhe ba e leng gore no ba na le tlhokego ya bodulo re ba kenye ka ralistile nngwe mme re dumelana le bona gore no re ba thusa jwang ka megaselo e e fapaneng bakeng sa go fokotsa segatlha sa tlhokego ya dibaka tsa bodulo ka gare maokeng ga ke bua tsena no se re kentse lori ya lefapha ka gare maokeng mo e le gore no batho ba e le gore no ba ne ba le listing ya masepala ba se listing ya province ba kgona gore ba kenye mabitso a bona go tloa weekend ena go tla tshwara dikopano tsa mabato wa diwateng kao fela mo setšhaba makhanselara diofišiale tsa rona tsa lefapha di tla sebetsa le setšhaba bakeng sa go kopanya ntho di ditsang ke listiwa ka diwate re tla gotlela mo le ka beke ya boraro bekeng ya boraro ka fitlha re beela setšhaba information eo kao fela le go tlhalosa gora jale re tlo fokotsa bogale ba tlhoke ya bodula megatlhelong ena ka tsela ena le ena le ena mme ke bana batho ba tla kgona go thuseya ga re batana le matheka gore no ba ba setseng bona ba tla thusiwa jwang
1: ke batla re fetise mabenkele letona ke kopa o ntshwarele mogala o seka o beya fatshe ke batla le o ba fa monyetla wa gore ba o botse dipotso kapa ba ntshe maikutlo e nna potso tsa ka dingata ke tlo o phaxwa fela ke nako ntshwarele ganyane fela bane ke batla re amele taba ya Dark City le Silver City ke ya nako e telele mme re bone moraong tsena moporesidente a dietela ke tlo tlhoka gore o re tlhalosetse gore le ipeetse gore baagi ba tlabe ba kene dibakeng tse o nneng gona ke baagi ba feng ba lokela go kena moo tshwarelanyane fela le tona ke fetise mabenkele
3: mona campus e utlwagala jalo ka lehae mona di-lecture hall di o tlhatswa kelello mona batho ba teng e se ka gale o ba tseba di-open day tsa Northwest University di kala 9 May Potchefstroom campus 16 May Vanderbilt Park campus le 23 May Mahikeng campus ipone o le mona sebakeng sa gago bokamosong ba gago metswalle ya gago e sentse e o emetse kganolola le rona ka di-open day tsa Northwest University it all starts here
4: Nako ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau, e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobotsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
5: Join a Kno Winter Heats Radio Cook Off. O tlobe monyetleng wa ho hapa 5000 rand beke le beke le ho hapa 20000 rand. Qetellong mo re batlang ho fumana sechu se rotisa mathi hape setswang pele mona mzantsi. O nna hana hore ke risepe ya hao e tla hlola. E romele ka WhatsApp mo ho le setshwantsho sa dijo tseo o di peileng ho 0832840008. Pheha dijo tse ngo ka Kno. Hona le dipehelo.
1: Mama di hlokomela hore ha o letsa kwa no o ntsha maikutlo ke ha o hona mo SABC ka pa le CD FM ditlango jara boikarabelo le tuna pelong karaba e re ke peteletse medine o tladi o letsa le Bloemfontein o sa tshwere na ko etele le dumela mme
6: e ya nne nne tshwa
1: mme
6: ke mkhono di ne o tladi
1: mme
6: e di le mo tsaka di ke tlhile ka 550323
1: tsola pele mkhono a ga sha pepere ga sha pepere ska go tsa di le mo
6: bua botlhano ke kopela ntlo ya RDP
1: le motsa o di ka le motsa o di ka
6: di motsa ka di 72
1: go bana ngo sna ntlo
6: ke nnete ke dula la teng ha e jole o itse ke ena setse le ntlo le ba
1: ke batla o tseba hore ha wa etsa kopo ya ntlo na go bana ngo sna ntlo
6: ke khale ke ntse ke yetsa ntate mo koena me hlwa ke mo founela ke laba ka founela le ntate thuso ke ha ke na setse
1: okay
6: thata ka ene le setse tsaba itse batlang ha ele le ha ke na mo setse
1: okay re buile ho lo nkhono dinao tla di ka moloka Bloemfontein le tona pele re gefutsa ke botsitse ka taba Dark City le Silver City ke a hopola wile a bua mona sa le moyeng ho reka April Silver City ba ahi ba tla be bakene ha re di akaretse taba ena ya Dark City Silver City le ena ya nkhono
2: ha re de tsena Dark City le Silver City ba hopola ke projeke tse sale di na le mathata ho tloha ka bo 2014 ha re bua tsena re fetile phase ke phase ya pele mo le gore no dibaka tse about 130 di ready for batho ba kene o ha re fihla mo le tshado hona le ba le bana le maikutlo kapa ba re bona bana le tsebo ya gore no ke dibaka sa ho fuwa bahai empa ile sa gore la muso re tseba le dibaka tsa khiriso bakeng sa batho ba batjha bakeng sa batho ba batlang na dibaka tsa ho hira le ka re khutlela morao mmuso re lo batisisa first chaba se le se bua hore no a a rona re tse ba tsena so di pampiri tsa teng re di fumane hore no ha itala motheo wa yona e be wa tafudeng taba Dark City University e le lukisa eng mme le mofuta mang wa project re tlo khutlela chabeng ka ntlha tse o fere di bea fatshe le chaba holo sa yona wa tri ka ro mangau bo re ka fihla re buisana le teng le re ba ta tharollo le bona ba go pula ke tse manga o tse engwe nang le botlhata ba gatello e phamenya tlokeo ya bodulo e kopana le taba ya mme ka hare mme ntho a hlalosang hona le uri batho ha mane a fitsa re kgona mo thusa ka potlako ha ile rana fitsa re ka mme re lo ntsha le tshorbele le fitsa se bile le tshebeletso mme re kgona mo thusa and then tsela tse ding hape ke tsa o batlana le tsela tse re di tsa bo social housing kapa tsona tsela tse tshwanang tsa bo Dark City tsa bo eng ha re bua ka kgatelelo ya bodulo ke bothata bo boholo ka re lefatshe mme ha ke bua wena tsena ke tsebeng ke ya conferenceng ya UN re na le batho ba fetang dibilione tse 30 lefatshe ka bophara ba senang moo ba dulang teng moo dinaha tsa mafatshe kaofela di lwantshanang le bothata bona so ntho e re lwanang le yona ka re free starter le ka rona ke ntho e batlang re emele ka maoto letsatsi le letsatsi re lokise re arabele tlhoko tsa setšhaba sa bo rona se ntho e bololo mara ha re ne baetapelo le mmuso re kgethuwe re tlamehile re soke boroko bakeng sa o tlisa dikarabo re mme a bene le bodulo a bene le maatla a be a soe hae le bana ba hae te go na le bana belo ke dikhutsana go na le batho ba sa sebetseng go na le batho ba sebetsang kaofela ba na le tlhoko ya bodulo mme ke yona ntho e re lwantshang re sebetsa le bona e seng re ba etsetsa bakeng sa gore re ba fe baka tsa go dula ba ka ikahela ra ba ahela kapa ra ba fa matlo mara tharollo e tlamehile e be teng gore re ahe tšhaba se le gore se phethagetse se na le maemo a lokileng a go dula
1: ka bokhutshwanyane o reng gong gono
2: gono ke tlo kopa dinomoro tsa gae re kgone gore no ke romele batho ba ka ba lefapha ba lo sheba ga ka be le se ba kopane le ena ba tlampha reporta ba sa kopana le ena re tla tlameha re fumane tsela tsa rono re thusetse obane mangau ga re le ka ro yona e na le bakatse le rono ba developa di-site di tsamaela la bogrotslay re le lefapha re na le meago e re rekileng ka gare o toropo mo re tlo lokisetsa gore batho ba rona ba tsamaya ba dule bo bane re batla ba hulela kae dibakeng tse pela ditshebetso mme re tla bona rono mme re tshola kae tharolo ya taba ya gae e tlo batla re moshebe systemeng tsa rona re shebe ro mangau mono lefatshe re ka le thola kae and then le rona re ka mo thusa jwang ka tlasa ntho tsene re re ke maemo a komati kapa maemo a batlang a potlakile golo ka sekoa ba re ke emergency interventions tse re kgonang go di etsa tse ka letona la tsa mafe ka gare Freestata
1: o tsebe mona go makumane re tlo e beya leitlho ena yang kgono ka go tlogolega re tlabe re gutle re tlo bua gore o ile a ifumana ntlong kgono kapa letona e sa laetsa tshepiso ga e phethisa tabeng ya bommasepala letona re bona ba bangata ba e ba le diphepetso gagolo tsa tsamaiso ya ditšhelete tse e qetelelang di ya maphano ya ditshebeletso le kena dipakeng jwang boemong bona le bana bao le ba beyang tlasa tsamaiso ga le se le ba beile tlasa tsamaiso na le bona diphetho
2: ga ipele ka re bona diphethoa ebile ena ne nekalakatsa ka re ka e bua re shebane ka matlhoo ka studio
1: ke tlo o mema gaufinyana ga o kgutla china
2: ke iphe nako re tlo e bua dimasepala di tlasa gatelelo e golo a golo gatelelo ya pele ya tsona ke ena ya tefelelo ya ditshebeletso tsa ke setšhaba mo e leng gore no ba ise ditshebeletso setšhabeng setšhaba tlamehile se lefelele ya bobedi ke ene re bitsang ke capacity di-section tse tsa bo technical kapa tsa infrastructure le tsena tsa ditšhelete bakeng sa gore no dibuka tsa bona di tsamaiso ya ka molao le melawana e sebediswang ke motlhatlhobi wa dibuka le gore ditšhelete tse teng di sebediswa bakeng sa go fitlhela molemo o phame tšhabeng sa bo rona mme dimasepala ntse re di beileng matso ga re kena o tsebe molao wa naga se o re laela ga o re kopi ga o re letona o ka nna wa ore ha masepala o se o na le mathata a gore go tloleya go etsa ditshebeletso tsa teng tsa mantlha go ya ka molao wa naga letona le mmuso wa Freestata ba tlamehile ba kene ba beye mmuso masepala o ka tlasa ntho ne re bitsang section ya 139 mme a re etsa jalo then re appointa batho ba tsamaye ba seka ba le go sebetsa le administration le masepala wa mono pele gaitsedi a kgane re kena ne re sa ba fe maatla a gore ba ka thiba kapa lo bona go revoka dipeto tse itseng tse sa re seng teng le re bona bommasepala ba bang ba nang le sesitheo na ntho ne re bitsang pushback ba sa batle di-intervention di etsagale so matsatsing ana re fa batho bana ba re ke ba tsamaisi maatla a gore ga councele kang ka qetelotso ga e tsamaisane diphetho tse tlhokagalang ba bene le maatla gore ka dikgotsitse tsa morago and then re tala re bona diphethoo bane ga ke bua le wena tsene maane kopanong go na le phethoo ka gare mmasepala o kopanong mmasepala wa malutu ba tla ona le botsitso le ditshebeletso di tala di batla di bonagala nala e ne na le mathata e batla bana dibotsitso mme tshebetso tsa setšhabe di tala di batla di bonagala matšhabeng e ka tlasa intervention ya 139-15 ke a tsa ditšhelete and le yona go na le di-challenge tseno tsa gore o tlamehile go bele le tshebedisano mmogo e keleletseng pakeng tsa team ya financial recovery plan le masepala wa matšhabeng gore bele le botsitso ba ditshebeletso so nka di supa kao fela gore mo re leng teng phapang e batla e bonagala mme re lwantsha gore no re kele le ka thuso ya tsa ditšhelete gore go bele le bosetsinye ya ga ditshebeletso tsa setšhabeng mafube re ba tshepisitse gore no mathateng a bona re tla kena ka dimilione tse ka bang tse lesome le metso e mmedi gore go bona le dithuso tsa tshebetso masepalentse mo masilonyana le teng o na le mo re tlo kena ka tsa ditšhelete re se ke ra kena fela re phuthile matsogo re kene re beya taba tafoleng and ka tshebetso e setšhaba se tla e bona se isutse gore no ba fitlhile mme ba etsa tsena mara tšhaba sa rantsho tšhaba sa Freestata
1: ga
2: gotla gore masepala o tobana le tšhelete ya go lokisa metsi
1: Okay, le tona ka lebaka la nako. E ntshwarele mohlomphei ka lebaka la nako ke tshwanela ho lokolla ha re a bua le ka leeto la lona la bohlokwa la China le boramotsi jwalo ka o boletse re tlo mema hape mona makumane re bua ka leeto lena la bohlokwa le tse ding tsa itabatsa rasa di amanga jeno re le boetse nako ya ho mohlomphei. Rale bohale tona ke le tona la lefapha la kopanelo la puso ditaba tsa marena le phumantsho bodulo provinceng ya Free State sa ke mokwena nkgono dineo tladi ka mo ka Bloemfontein o tla reletsetsa ka moralana ne o re feito ka manetsa ha o tse felletseng ka pa dintlha tsa o tse felletseng re di fe le tona au fe ntlo nkgono mona ho makumane ha le tona le ntse tshepiso le tlo iphetisa re ke le boemo ifo ka pelenyana fela mohlophisi wa lona ke le gato segabele ba le hlaisitseng ke mokete monyo bo lentsane ranto a sia malaku are laola la gaso ka bagabane bona ba ha isa le mantsiwa ke bitsela ka hare tsena ka manta ha pa kentsa ra botlhano lo ra botshelela mona la pengolo CDFM jengwane moeti ra ba leta ba tsa ra botshelela.

0: Re ke boele ke o lebohe mantsiwa Mofokeng le Moifo mo mamedi dumelang. Batho ba bane ba hlokaetse ka mora ho thungwa ke bora dithunya ba sa tsejweng ba neng ba palame makolo ya mabedi a moetso wa Sedene ka dinomoro plata tsa Lesotho. Mmileng wa R26 o pakeng sa Tueleng le Retse ka Botjhabela ho Free State maobane bosiu. Mmueli wa sepolesa Josephine Rani o re diphofu di hlokaletse sebakeng sa ketsahalo ka lebaka la maqeba a ho thungwa. Rani o re baahi ba ka bane le sedi ka ketsalo ena ba ka iteanya le Captain Dladla nomorong ya 082-466-8530. Nomoro eo hape ke 082-466-8530. Kapa ba ka siya lesedi leo ho MySAPS app kapa ba letsetsa nomoro ya SAPS ya thibelo ya ditlolo tsa molao. Lesedi leo le ka boela la tlalehwa seteisheneng se seng le se seng sa sepolesa. Lefapha la dipalangwang Limpopo le re lefule sehloho la barutwana ba babedi ba tshileng lore le ho hlokalla ka ratekesi e tsamaisang barutwana mateanong a mmila wa Apele letswaing. Ka ntlenyana go leboa kgomo ka laboraro le hlahisitse ngongoreho e kgolo mabapi le polokego ya dipalangwang tsa barutwana. Barutwana bao ba babedi ba Great Are ba tshile lore mme ba bang ba mmalwa ba tswa dikotsi nakong eo tekesi nakong eo tekesi ya bona e neng e kapa mollo. Tekesi eo e ne e palamisitse barutwana ba 22 ba sekolo sa primary sa Manyetha. Mabitso a barutwana bao ba hlokaetseng ha ISO phatlalatswe. Mokganni o tshwaretswe qoso ya polawontle le maikemisetso le ho palamisa batho ba bangata ho feta tekano. Mmueli wa lefapha Chiefi wa Dali o re sesosa sa ketsalo ena se ntse se fuputswa.
1: Preliminary reports indicate that a Toyota Contra minibus taxi transporting learners from Manyetha Primary School caught fire while transporting learners from school to their respective homes. The exact cause of this incident is still under investigation. The driver has been arrested in connection with the incident and police investigations are continuing. MEC Mate conveyed heartfelt condolences to the bereaved families and wished the injured learners a speedy recovery.
0: Tebello ke o re mookamedi wa ditekesi Joe Ferrari Sibanyoni le baqosiwa mmoho le ena ba babedi Daniel Masilela le Philemon Msiza ba ilo hlahlela kopo ya ho lokollwa ka beile lekgotleng la dingwe la Maserata wa kwa Gafontein le Mpumalanga ka jeno. Batho ba ne le diqoso tsa ho batla tjhelete ka tshoso le tse pedi tsa ho fumana tjhelete ka bolotsana ba pata mohlodi wa yona. Boraro bona bo ile ba hlela lekgotleng la dingwe lekgetlo la pele ka laboraro mo nyewe ileng ya busetswa morao bakeng sa ho fumana motsamaisi e motjha wa yona. Ditlelo dikuma hore boraro bona bo ile ba qobella rakgwebo wa Mpumalanga ho lefa tjhelete e ngata ka dilemolemo pele a ka tlaleha taba ena sepoleseng ka kgwedi ya Pudungwana ngwahola. Ho tsa matjhaba, letona la matjhaba naheng ya Iran Abbas Araghchi le qositse UAE ka ho ameha ka kotloloho ntweng e kgahlanong le Iran. Kopanong ya matona a matjhabeng ya BRICS, Araghchi o qositse moemedi wa UAE ka ho dumella hore e sebediswe kgahlanong le Iran. O re selekane sa UAE le Israeli ha se a sireletsa naha ya habo. Batho ba bane ba hlokaetse ka mora ho thungwa ke bora dithunya ba sa tsejweng ba neng ba palame makolo ya mabedi a moetso wa Sedene ka dinomoro plata tsa Lesotho. Mmileng wa R26 o pakeng sa Tueleng le Retse ka Botjhabela ho Free State maobane bosiu. Ena ke ntlha e bileng ka sehlohong ditabeng tsena tsa hora ya botshelela. Ditaba tse latelang tsena ke tsa hora ya bosupa Thakgoha Breakfast Show.
2: Dira hekel na neo leo beyan se sosolo. Lena.

0: Amamela tsa bana tsa le seni FM ya matha ya matha ya matha etsa ma ha monati. E ke tlokometse batho ba ngata ba ntse ba streama di platform onse fapaneng bo Spotify. Batho ba ngata e hlile ba ntse ba streama. Yeah, you monati man. Labuhlanu aye. Ibitswa mmewaka. Ke batukada. Atsama ya le Dr. Mpirime. Tsabela tsenya le CDF mi kupuwe ke mmamedi. Kana he saletswa ba man batho ba streama pina. Ke bone we maneile.
1: Ba ga dit. Ya go tsosa le go le gore hele.
0: Hey tsere mollo.
1: Ai tla hantle.
0: Ai fela e monate
1: ke dia. Bua le motho
0: ga dia.
1: Bua le botho. Mmamedi ke ba shoma ma vele ba tsere robedi fela ba tsere sogare bile sholo re ga bo super the biggest morning drive. Ke tla go breakfast show pula. O tempo le ntabe nga retse tshe.
2: Bona ha batho ba sasanka ba pegi di fashion ka mefuta ho thagwa ya lesedi FM re bontsha nanta ena ka ho buisana le ditsebi tsa fashion
3: nka tesi go a pei
2: wa rata go mamele lesedi FM ke molelo.
0: I'm going to say FM. Ke mafelo a beke re ha o le tsena re lokise taba tsa fashion e bile hape re sentse re kene nakong ena ya Maria ho abata neteng fela motho hloka hore wa apare hantle ma ho bane ne ke botsa batho ke re mona ho Facebook twasa online ke re o kilaka wa tsoa wa apaga wa diagela ke re ha o net ha o le tseleng ha o itse ba elelo fela ke a pere hlama.
1: A ya ba tagi la sela fela ntate.
0: Hela mona ke ya pere proof. Yena yona ke ya pere. Kana ke botsa go khutlela mo ga o lo e lukisa. Ka pa ha ikona.
1: Ba tsuba ba tsisa. A o ba tagi na ba lukisa
0: wa. Ai khona ka.
1: Yes bulek.
4: Ke bela she ba le
1: me. Bonjour.
4: Ke pepe.
0: Ai khona.
1: Na tsa ba tla itere ka o ba tagi e bulek.
0: O bo kopana le ex yane ya ha.
1: Ai ba nna.
0: Wa pere tot.
1: Wa ba tagi la sela fela bulek.
0: E na lo re ke le nna ke jeba ke bone ene ba tla ke dule ka tlhuye ke ya pereng ka jenule
4: la ga bo futhumetse
1: ya ho bo tsoka go futhumala wena gaitsedi ya ka ge ba tla ho futhumala
0: go jwa ngwana ngwaneso o tswile hantle
4: ke tswile hantle se mbana betse lona
0: re tswile hantle le rona
4: eh ya senka le bo
0: hey re sentse re hle re kene tswana tsena hard shell jackets neki lo batla di lambanyana wa tseba o so batlela batswadi o batlela hard shell yena na ke ako hlalosetse mmamedi hore ke mofuta ofe wa selamba kapa ke mofuta ofe wa seapa
4: hard shell ya kete twasa ke lamba elong ha o e shebile o tlanana ke raincoat mara ha se raincoat boholo ba tsona o tlo di fumana gore di na le kholanya ne ba tlang e le telelenyana tse ding tla ba kentse kholo e ba tlang e telele be ba kenya king ka tiba teng ikwe izipela gona ho ntse gona ho kenya ina le dipokotho mogabitso a teng hangata o tlo fumana hore ho tla bo kentse ntse tsena na tsaka reng ho hlale sinyanyana hanyenyana ba ibitsa piping matsoho mona na ho entswe rekere tsara ka rekere mona na matsohong ho lo batsana di jwalo ene ha o ise ba jacket a tlo fumana o fumana hore moya ho gona e kenela le pula e gona e kenela
0: o ehlile ithi ha e kolobe mogwa yo
4: e bo seile nyana ke ntse ke tshwengere e batla itshana le raincoat mpa fela ile go e bia e batla ile bi manyana
0: jalo ka ho tshwara moya ha o kene ka mona e thibela hore motho a ya pereng a ska koloba e ya parelwa ka dinthotse ding ka paka bo yona e mofuthu
4: ka bo yona e mofuthu twice ka bo yona e mofuthu ha o ya pa o tlama o ya pare ka dia ka jeresi ka paka fleece ka ha ha o ya pere e le jwalo o tlo hatsela ka bo yona fela e mofuthu
1: o bona ehlile

0: mamedi wa ka mzamane e tla nkana le Qwading Highlanders, Kick for Life nkene le Juventus. Kick for Life, Juventus nkane jwala le Buasono United. Di lemela yona nkana le All Stars, ha ile FC Summit e tla nkana jwala le Ditshehlo. Ke tsona tseno tsa Netbank ka mogodi tswileng ka teng e le Netbank Draw e tla bapala jwale ga kgwedi e tlhola matsatsi a leshome le na le metso e tsheletseng ka mane ka Bambatha. Yang ka mono helelo shaba ditlhopha tsa lona le bona rona ebe tlhopha tsa lona di mathamatha jwang. A re tlwela tseno re lekola maobane ka mane ka ola Liga e ne di ke ene gobane Valencia ile a isana di mo letlase le Rayo Vallecano ka nngwe go nngwe. Girona ya botsana dipotso le Real Sociedad le yona ya ba nngwe go nngwe, empa Real Madrid e ne bapala lapeng le Real Oviedo ya ba jwetsa ga banna batho ba sebedisang lentswe Real ke rona ya ba tabola ka tse pedi o noto. O se ka lebala ge mmamedi ka tseno renyane ya borobedi go tla bona le lefa e leng Lesotho Football Association Wellness and Fitness Fund e tla ba ya dikilometara tse 5.4 go tla ba tsamaya ge o tloa ka mane ka Setsoto Stadium go ya ka mane ka Bambatha. Go tla ba gape le di-aerobics mono o be le puo ya kamoelo. Go tloa mono o tla ba le Taco 4 ke mane me le hulanang ka ropo ge ba maatla ga tla ba bona gona ke bo mang. Tla ba bona mna ke bo mang empa ntate Miki yona ntsang jetsa ga a kgona. O tlamme ntate, o tlamme ka mo president, o tlamme ka mono ba lo hula ropo. E re ka mora dijo tsa motsheare e tla be le ga o bapalwa papadi ya bolo. Ntumelle ka re kena o tsena tsa mogope wa lefatshe molaodi wa phethagatso Sharon Bolenbach go tswa Toronto e lengwe o meng ya metse e tlo tshwara dipapadi tsena tsa mogope ona wa lefatshe o le a tlhalosa taba tsa bona ka motso wa gabo a re. Ao mamedi wa ka ehlile ya be se le ga e mpatla jwale tle ke nke jwalo ka 442 empa e re tle ke nke ka 352.
1: Last statement I just want to make, because we are here and seeing all the fantastic new signage and dressing that's here at Nathan Phillips Square. You will be seeing more of this across the city. This is part of our dressing and pageantry plan for the city. There'll be more banners, more signs, whether they be pageantry or wayfinding to support fan experience. You will be seeing more of this across our city as we get prepared to welcome the world to Toronto.
0: Ke tsona tseno e mamedi ge tle ge dikotšhele ka o lekola papadi ya cricket ka mane ka go Indian Premier League e le papadi ya bo 58 go tse 70 na le metso e mene e ne bapala maobane mo Punjab Kings e le isana godimo le tlase le Mumbai Indians, mme Mumbai Indians ile gapalo yo thoyang ka qeto ya ge tla romela jwalo Punjab Kings ya re ga e nanabela bete Punjab Kings ya etsa 200 wa latlhe ya wikete tse 8 overen tse 20 ile re ga ba gotla beng ba thoso he e leng bona beng ba lotho ba fitlha ba etsa 200 le metso e tlhanotse letso go wele diwikete tse 4 mme ba bapetse di overa tse leshome le na le metso e 9.5. Sena se bolela gore ge Mumbai Indians e gapile papadi eno ka diwikete tse tsheletseng ba saleletswe ke bolo e le nngwe. Tilak Vama ke ena sebapadi se ileng sa itshupa ile a re ga ba mofabeta etsa menyakwe a etsa die pepe a o tla 70 a na le metso e 5 letsogo a tobane jalo le bolo tse 30 a na le metso e meraro. Ga re gotla kankano gora yane ya bosupa ke tla oneletsa rona e betse bapala mafelong a na beke ka ola Liga ebile le bapala ka tsatsi le ane la tshepe ke di feng ge dikotšela ka gore Mamelodi Sundowns e nkana jalo le AS FAR ka sontaga ka gora ya bone e le papadi yane ya magaolagang a mogope ona wa CAF Championship e le mokgatlhelo wa pele. Ka o tshwaela ke a dikoba ke dikobela gona teng ka mane ka diphapsing tsa kgaso tse dutseng tlasa legalela Auckland Park.
2: Siakala mo Sunfeed e gotlile e tshesa go feta pele. Ona ha se mokete wa mmino fela, ke mokete o mogolo wa setso Afrika Borwa. Mokete ke mmoho le dibini tse latelang Shandesh, Mafikizo, Kuli Chana, Enko, Sanel, Kuzan, Youngstana, Dr. Colgat Mukwevo, Nzuza, Nekali Zeposa, DJ Mfundisi, Chikwembu Kamaika, Pumla Music, Mr. Visholo, DJ Khotso, Bautisetsa Mollo, Busan Fest. Tsela tsohle di tla be di etsahala Moqebelo wa 20 a na le metso supileng Bukchan, Sun City Super Bowl. Menyako e tla bulwa ka hora ya bobedi motsheare. Ditekete tsona di fumane ha ho suncity.co.za le Ticket Pro ho kala ka R350 ka sesolo. Sefete ke ziyakhala mo Sun City. Hashtag Sunfest 2026. Hashtag love every moment. Hashtag ziyakhala mo Sun City.
3: Sun City. O me di fumana ticket tsa hao. Re re o hlo o itukise o lo robala mo. A kwa itse ha monate ma. Bona fela o tshwere ka thata jwang o tswile o seng ho abata o ya mosebetsing. O lo kopa kopanya gore bana ba je. Kana kwa ngwe ka nnete o kobele yena o ibellang ka thuko rai a go reng ke ke lo iteboga. Reke ticket fela. O buke mono o koloja maraka fese a sa pheuwa nkwena thotse bonolonya a nna ke motho a nye ba nthwane ba re ke omelette motho a omelette ba mara tsamela tswala se di le shumela metsumi na metsotso pele ra bo supa botla re kopane le exine a rutlo re maemalo ho di mo re ka ra lebellang ka jeno ke a joang ka mara mo fela re tsebe utlwa hore se phalla joang se petipeti di maspalen tse tharo ga tla qala ka mane ka mangaung re tsebe utla ka mona ka Johannesburg re qetela ka mana ka ikurulene o santsa le teng ngwana na weso lwena re ka thabela utlwa hore beke ya ho tsa maile joang din tlhagolo bile dife romela di voice note tse no 079 758 5066 079 758 5066 re tla re ba pale di voice note tseno ke taba efe e ka ba bolo e ka ba politiki e ka ba ya bophelo e ka ba se o hlahetseng wena se o thabisitseng a ko o re jwetse ditaba tseo Exinia dumela nang ngone sora a mola thakgwa breakfast show ho tutla ba jwang ka jeno
4: ke re ke le dumedi se tswase le ba tsikara moho le ba mamedi ba le di FM para se ba tsaka jeno tsa bulitor tala ka mona ka province ya Gauteng teng ho hlakile ne ho khodile le ha fela ho tla futhumala dibakeng tse ka le boya jalo ka bo Pretoria ka di temperature tse di tsimane ho mashima ma beli le metsi mehlano ha ile Johannesburg di ga la mane ho mashima ama beli le metsi mene ka mona ka Mpumalanga le tema ya mang tsa ifanela ho hlakile ne ho khodile e malahlene le emelo di ga la mane ho mashima ma beli le motso mong ha ile Mbombela tika di lamane ho mashume ama bedi le bentse mehlano ka bona ka province ya Leboya botherima le teng ho hlakile ni ho tla phola ka jeno click stop le coach tshom tika di lamane mashume ama bedi le metse meraro ka bona ka stressa ka teng ho hlakile ni ho potile ding something le welcome tika di lamane ho mashume ama bedi province ya KwaZulu-Natal teng ho hlakile ni ho tla futhumala ka jeno Richards Bay le Durban tika di lamane mashume ama bedi le metse sepuleng har phetela ka province ya Kapa le Belteng ho hlakile mme ho tla futhumala ka tsela ya pele ho ntse ho khodile ga ke ntse borwa jalo ka bo Kazinia le bo Southland ke temperature se di tsimane ho le shimane le tiro bong ha ile Appington le Kimberley ke tla la mane ho mashima ma pedi le metse mehlano mme mafelo ngana a beke maemo a tla ba tsena le ka jeno ho tla bo ho hlakile mme ho tla be ho khodile ga ke ntse ngata sa Africa borwa
5: ke go tsabile ke mamedi ha ke le boe thata le batukadi are le boe go lohle ga itse ya ka exinia o tla khutla sa khutla hape ka mantle ha mafelo a beke a be a monate ga itse ya ka re tla kopana ka mantle a hona kwano sia le moyeng ho the biggest morning drive mamedi re khutla he re spelpete sona se bejwang di metro ke tse tharo manga o metro municipality city of Joburg le ekurulene re utlo re tsa spelpete di tsa bajwang re re kobe a re khutla re mathele ka mane ka manga o metro di buseng a marumo a re fetsona ha re ka ta rutwa ausmosa le kobe di mogese ore di mejwang ha re tse tsena re atla
6: e bang ona na hore ke ke wa khona o lefella leqwetha nana hape client legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase o ka fumana cover e fihlang ho 745000 rand ka selemo di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plani di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa baili ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoliseng ho lefella yona. Client Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Client General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mo ho letefelo tse tlwaelehileng.
7: Di solo tsa Boxer Red Knockout di a fela matsatsing a mararo. Se fetwe, reka 7 kg ya anyanisi ka R59.99. Boxer Fresh Classic Boulevards ka R99.99 kilo. Di solo tsa pedi humoreki. Ha se toko se sa le teng ha Boxer.
5: Le shoma fela betso so ga re bile shalo re ga busupa har fete re fete le marumo re fete le ka mane ka manga u metro a o dibuse marumo o teng ka mone a o dibuse ntlo go re bise khaitse ya ka ke la botlhano ka jeno ke tsa pele tsa sepedipete manga u metro di tsa majwang ka jeno Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
4: batle ba Study FM re tshebane le sephetsepetse se matla mane ho M2 West Hadley Back ho ya ho Crown Interchange Hendrik Potgieter le 14th Avenue ka Roodepoort re na le M1 North ra tseba ka mehla mane ho Crown Interchange ho ya ho Smith Street ho petisane le ka nnete ho N1 North mahareng a Malebongwe le Winnie Mandela Drive hape le ka mo N1 South Rivonia sephetsepetse se petisane haholo hantle re na le koloi e senyehileng yona e thibile e tswela mane ho N3 South London on ramp ka mo N12 West pele fitla Khomaro hona le koloi e senyehileng engwe hape koloi e senyehileng mane ho N1 North ho tla feta Malebongwe hape le ka mo N12 pele fitla Golden Highway hona le koloi e senyehileng a ke tsebo ho tsala ka dikoloi tsena tsela re a kopa ho re be le mamello hle ka bang di ba ka sephetsepetse se be le matla haholo hanthi di robotsa di sebetse mane Commissioner Street le Grey Street Fairview Marlboro Drive le Southway Kelvin hape le Oxford Road le Pompas Road ka mo Dunkirk ho feta mo so ke di tsama hantle re le bo GNPD le GRA ka tlalo ho ena
5: are le bo ya holo ga itsire ka itseletse fela betsotso pele hora ya busupa re fetela ka mane ka ekurulene re utlo go teng ditsama jwang yana o tswajolo ekurulene metropolis ke bo jolo ka ntate mogeseng tate mogeseng ke tsa pele tsa sepedipete ekurulene di eme jwang ka jeno
8: re le bo ha le khwana ka le humba na beso ke dumedise moifo wa lona le ba mamedi tale ho ena ya sepedipete le itlisetswa ka utlolotswa sepoliteng sa masepala wa motse moholo ekurulene Mothati mo bele dikoloi dithulane mane sebakeng sa Katlehong sa koreng la sa selahliwe mona ke mateanong a M7 kapa K146 le Brickfield kapa Mercury ka mane ka Boksburg di thulane mateanong a Kingfisher le Rondebelt e leng Thomas Nkobi hlokomela mokganning moo mabone a laolang sepetepeta sepeng taolong e ba letshwalao MIBA a re faneng sebaka a re buisaneng ka morago ra bosupa

0: seswase seswase
1: to seswase to eke bona tsa ke ikile hana ka kutlo hana ka tuwe
0: seswase
1: fela o tuwe ho botu
0: seswase tuwe o botu seswase to ya seswase o reng tsama
2: ah ke bona thosa ke wa hlotsa
0: ya yey
2: listen
1: antoni molato How come I got linked?
2: Why did I get? Why did I get? Just, who's your missing?
1: Yeah,
2: who's your missing? Little real,
0: no, 30 seconds papa di qadile ke na ke ga ba ka
1: ka o sa ga motsotso
2: o raile moya o raile
0: le bona ke bona motho a dula fa
1: o sa ga motsotso
0: ah 45 seconds
1: ke thetsitse bolo ka
0: hey
2: ha go qeta o
0: ba le ba mo pa
1: ba pala le bona ne
0: ya le ka le metsa tene le ka le metsa tene
2: o tini
1: ka la le tlo le ile go metsa tene se ke tswile ha ka da
0: ke bona mmamedi be ke ba o
1: tlile go bona ai gona ni ne
0: ba ba mo tsa la ka tsegi la tse
2: antsa
0: ba bo kukile ba bo kukile ba mitsa ka
2: o go le stretch re
0: ke tlo le stretch re ai hey ke kile ha nyane ke la tabe ke wa le motshono a ke yo tsale ye
2: tsa
1: sama
0: o na la ke sa ba go tsebe mo Limpopo pa la o tsa se bo o tsa se bo lo tiki
2: o re le hlo ya motho ba sa go Limpopo bolo ba tshintsa ba ba ba tsa hlo ya motho o re le hlo ya motho
0: ya sa ba re
1: a ke lo ye a ke lo ye
2: mo how sometimes o na lo ona le period mo how how
1: ga se recharge
2: a ga se recharge
0: eh
2: Munyata o mhlomong uno fela ka
0: jeno. Ake na satan.
2: Ah bona.
1: Ake na duetsa.
0: Satan ya munye.
2: O tsene ha tsonzi a lo recharge.
0: Yes.
2: Ne tsonzi lo recharge. Beke e so.
1: Ai kwa.
2: Sonja so, ne tsonzi u lo recharge.
1: Wa tswa ela re pitro sa bua tje.
0: Mhm.
1: A bua nthe e ne utlwala e le ntle ho ba utwa ba ba.
0: Ye tres.
1: Are satan.
0: Ata
1: kwa pelaka
0: loop
1: yeah jale le batla ke reng
2: o re satane tlo haloto la satane tlo haloto la satane tlo haloto la
0: ke ikile ha jane fela sama o loka loka tshe wena sama le ke papala bolo beke ke fitile
2: a ke papala le bolo nna
0: he
2: nna ka re sa ke papala le bolo
0: ho se monate
1: ibile ha we fei ha e papale ibile
2: a ke papala le bolo ke A ke ba
0: ba tlo tsala le thwasa.
2: Mm. A ke ba tlo. A ke ba tlo kukiwa. A ke stretcha.
0: Yeah. What's my guy you tla tla? A ke ya yuta.
1: Le ba le yang ka bolong ka mo.
2: Ai, o
1: tla. Gapse nyana fela.
2: Bolo e batla batho bana le pelo.
1: Gapse jalona le motho a itseng. Ke bona nthe ya lona ya ho bapala le baholo. Ka gae.
0: Eh, ke go go jotsa.
1: Ya ka wating ya bana. Ho tletse di gapse. Ya la ke batho ba ne ba bapala ka mo.
0: Ba
2: wele sfatemba. Ba batho ba di fata.
0: Ba re ba khalemela ba.
1: Oh bona ba stoutu nna ke moholo.
0: Wena o moholo. Fela ke khaitse dia ka tsama ke la ka nkanyane ke a bona thwena ha o ka re.
1: Mosifa wa Achilles.
0: Eh.
1: Ke mosifa wa Achilles.
0: A sa lotla ka di. Ke di jari tsa bolo.
1: Ke jari tsa bolo. O wa nkutsa lwana mmameri o ke se bapadi sa bolo.
0: A se bo le kakaila.
1: Ke le
2: Achilles.
1: Ke kentse gaps na ya kengetswa le sap.
0: Ke le kakanyana laka.
1: Na ya kengetswa le sap. E kentswe mo e kengeditswe mo si.
2: So ke di injury tsa di medical aid.
1: Ya ke mi injury tsa eng tata?
2: Tsa di medical aid.
1: Ke ne ke ba ke rata ho buela.
0: A se bo momo.
1: Ke rata ho buela ho di.
0: Momo.
2: Ha se ya musirule. I'm trying to call the ambulance.
1: Eh. Ena ha motho a ka ho sidila. O ka mo dia ka face.
0: Yeah.
2: Jaanong ba ho
1: ntse. A ho sidila.
2: Ba o kentseng. Mosifa o mong hape.
1: Eh ba hula ba hula wane o na wa ke itere ha ba qeta ba o fase speakereng se re themane
0: eh
2: ya no
1: ba o go ke he ba
0: a ke se tsene di le kae ha re hula
2: tse ke tsa mikisa
0: ne di le kae
1: di le thata
2: what's up
1: ka re tsotsa le di entseng ha le hula
2: ka re
0: hula tsa injari yeo o no re fela nda le sketch Neletse ntho le ha le mo
1: kada
0: ke re tsa
1: o kada o nokeke
0: ai mma
2: wa tsaka re se bua nnete
0: yeah
2: ke bona ka matsatsi
0: ai
2: ch tshelete e mane ya re nolofatsa tshelete ya re nolofatsa o tsore ho bona ho bona
1: le batla gore ke so kue ka ga
0: tshelete
2: ka be o sna MBA
1: ba sa don go tsa mo don go tsa mo kgoki
2: o no tora bolwe
1: don go tsa mo tlhoko gore ke so kue ka ga tshelete ya batho ka
0: wa tsa thasa
1: wa le sa mo mo nyane le ke tsana la so kue ka ga ya
0: Medical aid ya o tsa sa o sebedisi jwale ya moja ntwela ga o lo se.
2: O ramana ba se. Hanga hlotsa nya mele kenya. Hanga kukua fela. Bona. Ne re tsama ka maoto. Makeshining ra bolo.
0: Ka maoto.
2: Chelete e ya re nolofatsa. Le mi bile na rona yena ya nolofatsa.
1: Watsa ntwe go tlisa mo go mamela. Ntwe go tlisa mo hloko. Kore ke na le bana be sumakation ba lemetse ha ba gone o bua hana
2: jang ba ba ba ya msebetsing
1: bana le di Achilles
2: o ya ba vising a mata le kitchening
1: o ke ke be wa o pula joni toela ka motle
0: le hloka le hatu
1: le joni toela ka motle
2: o ne a setse a sebetsa
1: oh
2: na setse a sebetsa
0: ba ba tla sebetsa
1: me ke di signers ke signers ke tsaba tsaba di antihistamines
2: ke le medical aid
0: so tsela ngwana ka di ne di le kae ha go ho
2: ne re ya dinokeng ka maoto nokeng ka maoto karate
1: se ke ya le hana jwa
2: re sa bon re sa hlajwe lo hlajwe
0: no le soft gane ba kae mo
2: ona nje motho ha ka ntsa tekeng yana o setse fela a utla bohlusa yo wa hlaba mona ke ra bana o setse o hlajwa o no tsa maka maoto
0: ka pa hona le ditotse le ngore ha ntse re tla re hola mohlomong bo di jare tse le ngore hana jwa le tsenana di go holofaditse e le hore ka ba ga ilukisitse kana kwa yana ga
1: ne ke tla mono khada ne ke tla mono hona le batho ba lang hana jwa le ka hore ka go loetseng ha e sebetsa
0: go
1: ba nna mo sifa ono ntso ba ono ntso tshwere ne ono ntso tshwere fela ba utlisa ba tshwanela ba lukise ba mo mo sa tshwarang ho tla ho na le botlhale
0: wa ka ma
1: Ai la ga ba bula ba fumana ile wa.
0: A le je pa.
2: Ha ke di banana.
1: A yona hlaki.
0: A le je pa. Botata ke bona bo.
2: Ke di muzi.
0: Botata ke bona bo.
1: King.
2: Ke muzi.
1: Le khala.
0: Botata ke bona bo.
1: Le khala.
2: Bona.
1: Le shebe ya ba. E ke ke be ya ba. Ya ba chaufan. Ya ba pork chaufan.
0: E sa le tloela o le kala o sebetse. Le tloetse bo cabbage.
1: Ngeba hipsi tsaka di le kae hana jo?
2: Ke se di tlhakwane.
1: Ngeba hipsi tsaka di le kae?
2: Hips don't lie.
1: Ba ba hips don't lie.
2: Ngabe bona
0: le lesebetsa. Le tloetse thotsa botlhoko.
2: Ha ba sa ja di tlhakwane. Ene tlhakwana.
1: Di tisa misi. Tlhakwane. Hips.
2: Ha o sa jua tlhakwane.
0: Ha o sa jua tlhakwane.
1: Ke papa.
2: Ene tlhakwana e tisa misi fa yeng.
1: Tlhakwana ne ke sa dumela ho e ja la hane ke e ja fa.
2: Ba re ba re ka swa sa bona collagen.
1: Collagen.
2: E ya ya
1: wa bona ho batla collagen mfanaka.
0: Ya
1: ko je maotwana a go.
2: Lona ha le sa wa.
1: Mo mamedi ba ntse ba o tshomela ka collagen e tu wena reka maotwana a di go.
0: Ba se ba le soft bana bana. Mamedi gomela mogomela gomela go utlo wena gore re tshwagetse ka la bahlalo tsena 0797585066 0797585066 re bua le motho ka di jang tsa bolo a so ka kena ka le baleng. Sama
1: Rolando Pirates e tlo tlo hapa mohope o la utlwe
2: ke bone o ke bone le karase le bua ka yona
1: oh
2: le karase
0: Sama ri ka ni
1: ha o tsile tabeka
2: a ke ba tle bohloko ba ke bone bo ntate ba khutla balla
0: ya o la tsho Sama
1: a tsa o la tsho ke na le gaitsedeng wa mlifi sichalane ke bua ka yena mao ba bona
0: okay
1: e moena ha e ke le Sandawana
0: ya
1: ne ke motsa ke re monna ho ntse ho ya jwang ka Sandawana ka mona aga yana jwale se ke ja pele ba pala ke bone hore tla mphe isa hlabo ke go re ka ga khona se ke ja pele ba pala no tla mphe isa tlala ke tla ba moketa ka mogo e setsa maka teng ha e sa tshepahala
2: and o bona mo nna ke motho wa ho tsa mitlae tshwanetse pelo ya ka e phele e phuthuloile
1: o dule o thabile o tseba o thabisa bana ba bang
2: ha ke tlo ya mane pelo ya ka bona bolo e kgona o tsa ntate o mong ba re ntate ona o na le taxi tse 100 o tlo le ntshula le change le na le selokare ba re phakaphaka kwenza galane ha se laba fana laba ba dlane kahle nga nokuthi manje u coach anga sithi angafaki bani bani ukuphumfukeng ukuphumfukeng ufaka umfukeng why akiphumfukeng ke bona yo e nine ga gisi yeneli ke bona yo ne o bona so lintshwe ka harile o batla se khitla mara o sa itshwe ba ntate ha o shebile ke mang a tla tla tlong ka nick ha re wa bona karaseni re phela re bua rona re le ba balatedi ha ba mamela ba ha re re ko bona le ka sekeng 443 a ka tsebeng ke ntotse o ka sire 443 ka re so so tibe 322 ka re ha ba le ka ma sighting re batla di wing wa us na winga wa us na winga wa us na winga why he defend
0: fan ba ba pale 322
2: why o ba ni karas bon how we le mbogazi ile 1 bo re 441 ra tsore mhlomong ba ka se fete morao.

0: o no hobane ho ya ka mogo ba hotseng ka teng ho na motho mo o hotse a le ko magoeng kelelo ya hae
1: mo
0: wa hae o tla etsa metlae ho ya ka kgodiso ya hae and ho na batho ba tsona le rona ba le rokeng re tswa makeishineng le rona ho na le batho ba bang ba le rokeng re tla re ha re bua ho ya ka mokgwa o re phetseng ka teng ba tla kgona ho utlwisisa hobane ho na le kamano ya roo re na le re na le ba rekeng ka sotho
1: fela
0: tselo bo re bo phetseng bo a tshwana
1: fela tsetsa rona tsa maleme ya rona ne pele ka re ne di sankelwe hlong e ka re di a hola ho ya ka mo ke bonang ka teng ana jwang
0: o bona go o tlwela bo 2012 13 14 o tla tseng le leme la rona mo comedy is se se hola le awa ba ke se fitile ne ke le go di awatseng ho se ho tsena le category ya ba ipitsa the native tongue no it's le Joma Fela award in memory ya
1: Joma Fela
0: mara ke ya ba performing ka malemi
1: a ke hlokometse ya hola
2: ne ke batla o tla tabenya hore ha re bue le hlakogeleleng di comedian tsa segoa ka cheleteng ba eme jwang ho bapisa le di comedian tsa dipuo tsa rona motho o shebile hore ke kopana le batho bang ba le bang ke motho le hlono le la wetsa di corporate tsenata ke kopana le batho ba le bang ke eng ke taba ya hore motho wentse personal branding jwang ka pataba ya sekgwa le yona ena le kabelo tabeng ya hore na di kgwebo tse kgolo di patala bomang
0: di kgwebo tse kgolo dipatala ba etsang MC ya bona ka senyisimane empa hona le di femetse ngata le tsona tsetse batlang ba buang le leme la ka lapeng mhlomong o ka ya ko mining ba u bitse ba re ka hore basebetsi ba rona 80% ya bona ke batho ba batsho re ne re kopa hore o etse ka leme le la
2: ba re bitsa na ke khona ke laka ka di mining tse pedi ka patse thago ba re bitsa
0: ba re bitsa empa ha ba atisi ho bitsa ba le lemela rona ba bitsa ba ba malemo o bane di executives bongata ba iketsetsa di event tsa bona than tsa entertainment
2: ya ke yona ntene ke batla ho hona le ntwe tshwantseng e fetuwe kae kae na le ntwe e tshwantseng e fetuwe ho bane ha batho ba bona e kare segoa se a patala ho feta dipuo tsa South Africa ho tla dula hona le monahano ono wa hore e kae kae dipuo tsa rona gona di salletse mogao mme ho bohlokwa hore dikgwebo di qalelle hore di fe dipuo tsa rona sebaka tshe fela ho tla ba jwalo e bang batho ba nkang diqeto bona ka bo bona e le barati ba dipuo tsa rona le bona ba utlwisa le melemo ya dipuo tsa rona Hi la bua tabe thata he kana go ya
1: Yes ma fellow beke mo na tshe na chat wena Samaria re kopane a pepekeng e tlang o tsha
0: le ba mo na ha
1: DJ Khosa
3: in the mix
1: are you tobets eke

0: Yes, my sweeties.
1: O hantle.
0: Ha monate le kae ke ntse ke tshe ya kutlwa le bua ka mofu Clarence Carter.
1: Clarence Carter.
2: Yes, Bosch.
0: O la tsoga concert e golo Johannesburg mono ka 1982.
1: Tsa tswa le motsa se bongile
2: Ho tsona mama ne bongi.
1: Ho tsona mama
2: ne bongi.
0: Ka 1982. Jale akere di bini mogwa tsona ha di fihla pele ho nako. Ke bona ba mo phasa ngwanana wa Soweto.
2: Ai man.
0: Aba mo phasitse ngwanana yona wa Soweto. Ke bona ngwanana wa Soweto. Ke tsebe na o entse.
2: Ba phasa.
1: Batho ba baholo ba bua fela mo mamedi mamelang se bongile. Ke ba ba tswela fela.
2: Ba mo phasa. Ke le tsona se bosh.
0: Aba se ba mo phasitse ngwanana yona wa Soweto. Ke tsebe na ho etsa etseng mara ke bona ngwanana wa Soweto mo dojitse ne. Ha sa mo dojitse ha fitla staging. Ntho a pela la ietsa. Are where did a girl go from Soweto? Where did a girl go?
2: Oh, from Soweto. Yes, when
0: are she was from Soweto.
2: Amata.
0: Lai ke bona sa mojetsa libitso.
2: Ke girl from Soweto.
0: Ma hona mojetsitse go tswa Soweto.
1: Festival tsena khale ba ditsamaya bo sebongile. Ah, khale ba ditsamaya ka nnete. 1982
2: Setini Setini wa ha koko hi wa ha eso ka bo ka kwaqo
0: eh
2: ha ke bua ka Clarence
0: eh
2: o njwetsa hore Clarence Carter o la ka bina holong ya phutha ditshaba
0: eh man
2: mehleng ya Dr. TK Mopedi
1: ke le a ditseba batho ba ho thotse ka nnete a ke ha ke
2: a re mehleng ya Dr. TK Mopedi a o tla
1: mphuba
2: Setini wa motseba o jaga dipika ga jeno sa le tedi
1: ai khona ke la
2: hlele Setini o no le mo
0: eh
2: nna ke wa mehleng ya bo
1: ke la hlele
2: Clarence Carter
1: eh nna ke le jetse ke ke le jetse ma police le kabza ba ya FD ba lo etsa e mo le mo
2: le ka ba
1: Atlantis ka lwana wa motseba ha holo wa mogata tso no mogata se bo
0: nna ha che ha ke motsebe mara mme wa ka tsena go tlhalang ka yena
1: yeah no tso
2: tsone se ke jotsa ke ha ene yona ne
1: se re tla thetswa ba le ba ikapela le botsa ka pa a siula ke parana parana ke le metsi ne re ngere parana
0: ya ga nna ke ka rena
1: ke ka pelwanya
2: hola ke le rata u bina ke press yena ke bina
1: yena yena u tume ga itse ka jalo ka ke tshoke le bitso la hae Mamedi oko roho potse Clarence Carter man. Le bitso la ile tumo. Ah batswa di ba gona ntse batho ba ga a ilona ba bitsa dipina tsa
0: haetse.
1: Le dipina tsa haetse. Fela ena ga itse ya ka le bitso la jalo khane ke jwetsa thwasa kere. Ah le bitso la hae ha motho bua ka lona fela le a tsebahala ho hle mo. Le a tsebahala ho hle.
0: Ha ke sheba ho baneng ha le qeta ho bua ka yena fela.
1: Yeah.
0: Ke ha o khutla ntho tsengata tseneng ke utlwa mangwana ka ne le na motho aneng a morata haholo.
1: Yeah.
0: Ha ke mure re tsebetle re ntskata ka le bakala mangwana ke ne le motho a ratang metlae a bina ka ntho tsetsa halang le tsetsa halang le ratong a di bina e ka re wa diqoqa. Jole ke ha le khutlisa mohopolo wa ono wa mangwana.
1: Wa hopola ha ono mo ha ono mo do cha
2: sweet.
1: O mo bale ile le lokai.
0: Ke le bua ke ba da meso.
1: Thank you guys ya ka diabe jwa ka jeno.
0: Ke le bile ha holo khada mamedi ka jeno rena le sekhutlana sa rona mane mo re buang ditaba tsa bophelo me re tla ke re tlo sheba se wa sena seo batho bohle ba buang ka sona hona joale wena mamedi wa sebeletso ya lesedi tseo boholo ba batho bileng ba bonang e kana ha e ka qeteletswe e kwalwa ntle le mono mamedi re tla ke re kene sekhutlwaneng sa rona mane mo re thusang ba mamedi ba rona hona hana ka pelenyana me ha re fitla mane boithabisong ba mamedi e ka jeno tla ke re tlo fa mmino re kopantse ntho tse monate le DJ Diga kwano ke le buile bana beso
1: are le boya go le khaitsela ya no wa kataga ene le mantwas ana Tracy Chapman.
2: Tracy Chapman.
1: Tracy Chapman. Tracy Chapman. Yes.

0: Di solo tsa Boxer Red Knockout di a fela matsatsing a mararo. Se fetwe reka 7 kg ya anyanisi ka R59.99. Boxer Fresh Classic Boulevards ka R99.99 kilo. Di solo tsa pedi humoreki. Ha se toko se sa leteng ha Boxer.
1: Na go ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau e ka ba matsidiso a maholo ho wena. Wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Godiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho tlhahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Ke nna papadi nye tsote hang ka bolo ya maoto ya mahala ya Spa Limited Edition. Ha o reka ka 650 rand, o reka disebediswa tse tharo tse nkang karolo. Jwalo ka 175 gram Protex Hygiene Soap, mefuta e fapaneng. Reka dife kapa dife tse pedi ka 28 rand, o boloka 12 rand ka di rewards. Kapa 2 liter Spa Full Cream, kapa Low Fat Ultra Pasteurized Fresh Milk ka 32.99 fela e le nngwe. Dithako tsena di qala ka la 11 ho fihlela ka la 24 May. Ha thepa e sa le teng, Spa fela, ho na le dipehelo.
3: Dumela di bogodi tse mamelang ke di bogodi tse di go radio station e mamelang ke di radio station tse di kana le Ostasa nna ke rata ho bua ka tsa dipapadi. Weekend eng ena na ho dlala team e kgolo South Africa e leng Orlando Pirates o bua le lefa wa lepakanea ka Sebokeng zone 13 ke re mapakanea ha oeng ha re phamise cup ena after 14 years le league enana. Ke a rona mapakane ya danko
4: yo yo yo sexele kancane sexele kancane zizophumelela jonna we austrasela usubalelwena batho kala bona taba ke pirates ai dimeno ha engoba tsika thokomsa mo beke ena ke qeta ke thwisa ntwe nge tse ditseng yona entle ne ke bona ka nnete we ke go la gaibana ke mo gutise lo ka mona ka twist plate ka le ditso ke mo igetse ha up the box
5: mone mone mo fetu na ke mo tshwapola na ke rata bobodo ke tsabetse fela hore le ke selimontsena season nyina a ibile monate o bile monate na ke re tanka o paga juice ke nonki nonki ka from rich cozy for life
6: madume ka da mena le batukara e na sinta bistimbe ke na ka sundowns ga nti sharp wa 3-2 ke sona se le sinta bistimbe ga nti se sa bontsa re ka nti pirates a feta re korele mo fela be re ka tile re nga mo hopwa wa league nya ka lo khadimana ka midfield jango

0: boikitletso ba bona le ho ntshetsa pele moruo. Lesedi FM ke molelwa.
1: Hopola he mamedi o ntetsetsa nomorong ya 086 000 3084. WhatsApp-ong ya ka ke 079 758 5066. Ke mo tla mphumanang teng. Ke eng ena eo boholo ba basebetsi ba reng ntho ena e ba thusa hore ba sebetse ha monate? Le nna ke a e batla ntho eo. Le nna ntho eo ke a e batla. E tlo etsang hore ke sebetse ha monate. Empa e mamedi ke batla ho utlwa ka wena hore na ke eng ntho ena e thusang basebetsi hore ba sebetse ha monate.

0: Lesedi FM ha se modumo fela ke mo khobo pino ipe nako o fumane dia parota simuso tsa Lesedi FM ka je di kipa tsentle ka di randa tse magolo a mabedi le mashume a mahlala
1: tsetse malwa
0: o tloa ka randa tse magolo a robedi o fitla ho sekete le mashume a tseletseng le nne tsetse eme balabala ka randa tse magolo a mahlano le mashume a mahlano le mo Koroto o khadisitsweng ka ranta tse magolo a robedi re fumane ha de colony Bloemfontein hi near mall baseng le designed by Babs Randburg ka ba kena internete o ka tiba africa.com ka ba o re latele ho marangrang
1: a Lesedi FM
0: Lesedi FM re apesa setjhaba ka botlotlo.
2: Ao mamedi ke tseo he ditaba go kena internet e mono go gona o fumana hantle gore na o ka fumana diaparo sentle tsa Lesedi FM tse bontshang mogabo wa Lesedi FM ha o kene internet e mono mamedi ka o bontsha di shop tsohle tse o lokelang go ya ho tsona bakensa gore o iphumanele engwe ya tsona mamedi re tlo ya senwelong sa tumelo re mamedi ke tlo o fa hore na ebe moruti wa ka jeno o tlo bala kae ke kopa mamedi haiba o ntse ofising ya o tshwara pene ya gago mane mo ngolang teng ditemana tsa gago diverse tsa gago ke tlo o fa rona o bala kae ka jeno ba ke a tseba gore bogolo ba batho mamedi tla re ka moramone be ba ntse ba botsa ga ngata gore hei seboshe moruti o ne a bala kae ba ngolle le bo Facebook inboxing ya ka mona gore moruti beke fetileng o ne a bala kae jale ke kopa gore o tlhonke pene ya gago le pampiri ya gago ke gutla mona ke tlo o fa rona moruti o tlo o bala kae ka jeno.
3: Ha motho a sa sebetse, tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arogana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse gotlhe, ba batlana le se yang ka maleng, ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokego ya mosebetsi e baka gore go sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse go thega mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le go tshehetsa boikitlaetso ba go thewa ga mesebetsi gore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba go tlisa botsitso ka malapeng. Ha re beng ngatana nngwe le Lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi. Ke molelwa.
2: Mamedi Bula Abuka ya Johanne, kgaolo ya leshumele metso e meraro, temana ya leshumele metso e mene. Ke le ka o fa pina mamedi pejana e tlang ka Nqobile a re o Jesu o senkuye. Ere mamedi re fetele ho wena moruti wa style, moruti Sireima Fojani, senwelo ke sa tumelo.

mamedi ke a o dumedisa le ho mema ho kena le nna tshebeletsong ya senolo sa tumelo ka ho bala mmoho le nna lentswe la Modimo leo re le fumanang testamenteng e ntjha evangeli ke ya moevangeli Johanne kgaolo ke ya 10:13 mme teng re bala temana e le nngwe fela ya 10:44 mme yona ka thuso ya Modimo ha re e fumane e baleha ka tsela ke ena mme jwale e kare ha nna ke leng morena le moruti ke hlatswitse maoto a lona le lona le tshwanetse ho hlatswana maoto lena ke lentswe la morena a Modimo wa kgotso o le kenye dipelong tsa rona ka Kreste morena wa rona amen momamedi ya ratehang re la bohlanong la boraro la kgwedi ya motsheanong ha letsatsing la maobane re ne re le letsatsing la nyolohelo ya Jesu Kreste ntumelle seng ha letsatsi ke o hopotse fela jwale ka moevangeli Johanne ha a tlisa Jesu ya neng a sa iphamisa Jesu ya tlang ka sebopeho sa bohlanka a reng ho barutuwa ba hae ha qeta ho ba hlatswa maoto a ba bontshang hore borena le boruti ba hae ha boetse hore a seke a hlatswa barutuwa ba hae maoto ka mantswe a mang o theoha boemong ba hae o tla fatshe boikokobetso o ya maotong a bona ka baka hopola moevangeli kapa moprofeta Esaia ha tla maotong a barutuwa a ba hlatswa maoto o re moprofeta Esaia a matle ha kakang dithabeng maoto a ba tlisang evangeli e momamedi ya ratehang o re ho bona baratane ba seke ba iphamisa ba phuthane ba hlatswane maoto hobane lefatshe le ntweng

letla kena ka ru bona le ba arule ha ba sahlatswane mautu ha ba saratani go ba le fatshela re pilang go lona le ka hara le fifi ha le bona batho ba kopane ha le rati ke na konyela mo ba hlalusetsa gore e mong le e mong a seke a phagama empa ikokobetse pakeng la efangedi e momamedi a rategang re phela nakong eo batho ba iphahamisitseng ba ikgomosang ba ipitsang ka lebitso la jesu ba sebanang ba sa rataneng e momamedi a rategang o re kreste nakong ena ga o sana nako ya gore re sebane ga o sana nako ya gore re gelane fatshe empa ke nako ya gore re tlhatswane maoto le wena tsamaya o lo ba tlhatswa maoto o seke o ba tshega amogau wa morena jesu kreste re rato kopano le maatla matshiso ya mo egelelang dibe le wena ka kreste morena wa rona amen.

0: ga monate le kae
1: re teng for nna ke Emmanuel Sokane ka modiso te ke ne ke tšhelete
0: madi ko pele motho ko morago
1: madi ko pele motho ko morago
0: ke leboga kgaitsedi ya ka utlwa a se mo ohe ke nka wa o qetela halau
2: mera mama ne mo nkile kae mama ne mo
0: ha monate le kae
2: ke e ke me hana hore ke ha e nna ke ha o ka wa kwa no ke ka popo tu se ha o fitla
0: qale ka kopi ya tie ka pa kofi
2: eh
0: all right ke le bile le rato la ka utlwa
2: Thank you,
0: Mama. Ah, di presente tse fetang tse supileng tsa basebetsi ha ba le mosebetsing wa bona ba re ntho ena e etsa hore ba sebetse ha monate me ke utlwile boholo ba batho ba re tšhelete ke yona ee ke nnete tšhelete ke yona empaneng tšhelete ha se yona e tla o natifisa mosebetsi ha o ntse o sebetsa etshe yona ka thaba ore go be monate mosebetsing empa mamedi go na le ntho ena e reng ka nako o ntse o sebetsa ka yona e etsa gore go be monate o sebetse ga monate o tlwe o kopanya dintho gantle ga monate mme mamedi diphuputso di re ntho eo ke go sebetsa o mametse mmino ha gona ntho e monate jalo ka eo ga o le mosebetsing o utlwa mmino o monate o ratang ke ka gona batho ba ntse ba re sea le moya ke re ba chesa elena ke a makala batho ba ntse ba raba ka morabo ba utlwa ra ntse ke re batho ba metse sea le moya ba chesa empa ntse ba ya kwana ela ya ona taba mamedi go thwe ba sebetse ke batho ba ratang gore ba sebetsa ga e ba le motho wa ratang mmino wa sedumedi ama a sebetse ya mametse gospel ya gae o sebetsa ga monnate gagolo ga e baneng le motho wa ratang deep house a sebetse ya mametse deep house ya gae o sebetsa ga monnate o bane mametse ntho a e ratang tentle ga kana-kana mamedi ke metsotso e leshome le metse metlhano pele re fitlha go reng ya leshome ke nako ya gore re fitlhele go magadi pulane a re fe naneo la bana le monnate la tsogang

metswalle ya ka e kgabane. Ke boetse ke a le amohela lenaneo la rona le monatenate la bana la Tsohang leo re le tlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmoho le Lesedi FM. Kajeno re tlo shebana le dipotsopotso tse fapaneng tseo hangata bana ba di botsang. Ngwana e mong le e mong o botsa dipotso tse sa feleng sekolong le lapeng labo. Ka nako e nngwe dikarabo tsa dipotso tsena di a fumaneha. Ha ka nako e nngwe di sa fumanehe. Tsatsing la kajeno re tla utlwa karabo ya potso e nngwe e ileng ya botswa ke motswalle e mong wa rona. Pele re tswelang pele ka lenaneo la rona a ke re emeng ka maoto, re tjeke mmoho ha pina ena e ntse e lla.

0: pina e monate ka nnete. Dumela Hloni mmoho le wena kana nela.
1: Dumela me Matshepi.
0: Le phetse jwang ka jeno bana ba ka ba batle?
2: Na ke phetse hantle me Matshepi bile ke thabile haholo ka jeno bana.
1: Lena ke phetse hantle haholo me Matshepi.
0: O lokile bana ba ka. Lena no la ka jeno he re tlo shebana le potso e ile nya botswa ke e mong wa metswalle ya rona e leng dimpho.
2: Me Matshepi. Lena o le potso ke rata mo botsa yona. Pele tso nyane nna le ka jeno. Me ke a kgola go ka letsatsi le leng ke tla fumana ka gao ya yona.
0: He! O lokile Hloni. Ho ne ho ina le ngwana yana e mong eo lebitso la hae e neng e le Dimpho. O ne a phela mmoho le batswadi ba hae le baena ba hae ba babedi mmoho le nkgonwae. Tsatsi le leng ha le sekolong, mosuwetsana wa hae o ile a ba phetela pale e nngwe e monate e buang ka manyeloi. O ne a thabile haholo ka tseo a di utlwileng paleng eo. O ile a nka qeto ya ho phethela mme wa hae pale eo hang ha a fihla lapeng. O ile a bolella mme wa hae ka dintho tse ntle tse etswang ke manyeloi. Dimpho o ile a botsa mme wa hae a re,
1: mme
3: we Dimpho,
1: o nahana hore lenyalo e le shebella jwang?
0: Mme wa hae o ile a arabela a re,
3: ho bua nnete ngwanaka, ha ke tsebe hle moratuwa wa ka. Mpolelle mona, mosuwetsana le gegego yena o itse le shebala jwang? Na ha o kgole seo mosuwetsana a o boleletseng sona?
1: O itse re tla tseba lenyaloi ha re le bona mme. Ke mpa ke ipotsa hore na ke tla le tsebella kae ha ke sa tsebe hore na le shebala jwang?
0: Dimpho o ne a lakatsa e ka mosuwetsana a ka ba a ba hlaloseditse hore na ba tla bona lenyoloi jwang.
1: Mme Matshepi, nna ke nahana hore lenyoloi le letle haholo ebile le lesweu ka mmala, mme le apara seaparo se selelele se sesweu ka mmala. Hape ke le kerekeng ke ye ke utlwe ka nako e nngwe ho bua ka lenyoloi kgabari ena.
0: Ke nnete kananelo, dikerekeng ho bua ka manyeloi ka hoba ho balwa ka ona bibeleng. Empa ha re mameleng ditaba tsa Dimpho, mme o ile a bua le Dimpho hore a tlo mo thusa.
3: Dimpho?
1: Mme?
3: Ke kopa o tlo nthusa ho hlokisa tafole ena hle ngwanaka. Kenya makgapetla ana ka hara mokotlana wane wa podisa bakeng sa dimela tsa rona. O boele o beha mokotla wane wa ditapole mane moo o dulang teng. Eke, ha se moo re qetile ngwanaka.
2: O ke ya Dimpho e le ngwanana ya mamelang melao ya batswadi mme Matshepi. Le nna ke thusa mmaka ka dinthwana tse ngatanyana ha ke tswa sekolong.
0: O etsa hantle Hloni ngwanaka. Nna nka tswela pele ka pale ya rona.
1: Eya mme Matshepi.
0: Dimpho o ile a fela a potlaka ho etsa ka mo mme wa hae a mo kopileng. Hantate a fihla ho tswa mosebetsing. Mantsibueng ao, Dimpho o ile a mathela ho yena ho mo dumedisa mane monyako. O ile a jarisa ntate wa hae, mokotlana wa hae wa ho ya mosebetsing. Ntate o ile a mo kopa ka diatla, mme a mo aka phatleng.
1: Ntate?
4: Hmm?
1: Na nka o botsa potso?
4: Ee, ya ngwanaka. Potso ha o reng he?
1: Ntate?
4: Hmm?
1: Lenyoloi le shebella jwang?
0: Ntate o ile a arabela a re,
4: Dimpho.
1: Ntate.
4: Ho bua nnete fela ngwanaka, manyolo ya lokile. A mosa ebile a rateha.
1: Ke a tseba. Mosuwetsana wa ka mpolelletse seo. Empa ke batla ho tseba hore na a shebahala jwang.
0: Ntate wa hae o ile a mo sheba ka hara dithaka tsa mahlo. Mme a inahana nakwana.
4: Ke tla tsamaya le wena mafelong ana a beke. Hore re tle re bone hore na re ke ra bona le leng.
0: Jale Dimpho o ne a thabile haholo. Dimpho o ile a mathela ho mme wa hae.
1: Mme,
3: mme,
1: ntate o re o tseba moo re ka fumanang manyolo e teng.
3: Hai bo manyo.
1: Mm.
3: Ke kae moo?
1: Ha ke tsebe, o itse re tla tsamaya mafelong ana a beke.
3: Atjhe manyo, kore ae. Ke bale ka ke tla tsamaya le lona. Le nna ke batla ho a bona.
0: Mme o ile a sheba mohatsae a tonne mahlo. Hoseng ha letsatsi le latelang, Dimpho o ile a bolella metswalle ya hae hore o ile o sheba manyeloi le ntate wa hae mafelong a beke. metswalle ena ya hai ba ile ba bososela ha bona jwana hobane ba ne ba rata dimpho empa ba ne ba sa dumele seo a se buang ya ba o boela a bolella mosuetsana wa hai ha fihla mane sekolong ka ditaba tsena tsa mafelo a beke mosuetsana o ile mo kopa hore atle a tlo bolella ba mphatho wa hai ka ditaba tseo tsa mafelo a beke ka motsobelo ho se dimpho a tswa e sale ka matjeke a etsa mosebetsi wa hai wa mona lapeng ya ba wa shapa wa para dia paro tsa hai tse hlekileng me a ja dijo tsa hai tsa ho se jwale o ne a lokela ho emela ntate wa hai hore a qete ho itukisa e se neng ke ha a se a dutse setulong se ka morao sa koloi ya mme ena le ntatae ba se ba le tseleng
1: ntate nna re sa le ho
4: re tla fihla se neng ngwanaka
0: ntate o ile a tswela pele ho kganna koloi sebakanyana se itseng pele a ka ema ntlong e nngwe tjena ya kgale
4: aha a se moo re fihlile hemponyana
1: ntate le nna ke le hae la kgale la maqheku
0: jwale dimpho o ne a ferekane potso eo a neng a ipotsa yona ke hore manyoloi a etsa eng moo lehae la kgale la maqheku he kenya lehae lena ho ne ho eme mohlankana mme yena o ile a ba dumedisa
4: dumela mohlankana
2: o lokela go e ke o dimpho
1: ke nna dimpho ntate
2: ke se ke ntse ke etseditse lenane la dintho tseo o ka dietsang ho thusa mona lehaeng ka jeno nka kilena
0: ya ba mohlankana o neeletsa ntate wa dimpho pampitshana ntate a bala lenane la dintho tseo ba lokelang ho di etsa ba qala ka ho fiela jarete yohle mme ba phumula ditulo tseo metsofe e dulang ho tsona ha ba ora letsatsi dimpho o ile a etsa mosebetsi wa hae ka potlako hore ntate wa hae a tle a tsebe ho mo isa moo manyeloi a leng hona teng ka mora tshebetso yohle bobedi bona jwale bo ne bo shebahala bo kgathetse jwale ke ha e se e le nako ya dijo tsa motsheare dimpho le ntate wa hae ba ile ba hlatswa matsoho a bona mme ba iphohla difahleho ho tlosa lerole mme ba le ba phaposi ya ho phehela e leng moo ba ileng ba fihla ba thusa ho tsholela maqheku le maqhekwana a na dijo dimpho o ne a thabetse ho dula le bona le ho mamela dipale tsa mehleng ya bona ke ha e mong wa bonkgono a re
3: le nyelo ile le tsengwana ka
0: nkhono e monyena are
3: bo manka le bitso le nyelo nyana la ka
1: ke dimpho nkhono
3: o le bitso le monate
0: dimpho o ile mathela ho ntatae
1: ntate ba nkhono ba mpitsa le nyelo e ibile ke nje ke opela ho bitso tlo mpantsa le leng ka jene
0: Ntate o ile a bososela ha bono jana. Ntate o ile a bona ditshwantso tsa bona tse neng di hlahile ka seiponeng. Se seng se neng se le haufi le bona. Ya ba ori.
4: Dimpho ngwanaka.
1: Ntate.
4: Sena ke sona setshwantso sa ka moo manyolo ya shabalang ka teng.
0: Dimpho o ile a itsheba motsotswana. Ya ba o a bososela. Jwale o ne a tatetse ho kgutlela sekolong ka Mantaha. Hore a lo hlalosetsa mosuetsana legegeru mmoho le barutwana mmoho le yena ka moo a ileng a natefelwa ke mosebetsi wa ho ba lenyeloi ka teng ke ka moo re fihlang pheletsong ya pale ya rona ya kajeno ka teng ke a kgona hore bohle le ile la natefelwa ke ho mamela pale ena ya kajeno jwale arabang dipotso tsena tse latelang mmoho le Shoni le Kananeng lebitso la pale ya kajeno ke mang
1: ke manyeloi ya Shabala jwang mme Mathepe
0: Ke manyaneng a botsa potso ya mohlolo moo paleng ya rona.
2: Ke dimpho mme Mathepe.
0: Potso ya hae e ne e le eng?
1: O ne a botsa hore na manyolo ya shebala jwang?
0: Na o ile a qetella a fumane karabo ya potso eo ya hae?
2: Eh mme Mathepe.
0: Na wena ho na le potso eo o ntseng o batlana le karabo ya yona le ha jwale? Hona ke efe?
1: Eh mme Mathepe. Ke hore na lehlwa ha le kgethe ho ya ba ho etsa itseng
2: ne ke ba tang wetse ba ke ho re na ke u baneng ha kana go mo batho ba bona ba rata hore gehella ka mabitso a tshwa ba mme mathipi
0: ke a leboa metswalle
5: ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale e le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng tempele ho bona metswalle etsa bonnete ba hore le kopa ba malapa a bolona hore ba le phetele dipale o bana di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle hape ba ruile ntsebo o fihlela hape kana go etlang salang hantle metswalle
6: tsamaya hantle mme matsepe
7: Lenane o lena o ne o litlisetswa ka motlotloki SABC Education mona ho Lesedi FM. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.

0: Mamedi e le shumele metso e mehlano ho di mahlo ka mora hora ya le shume me ke na go hema medie ya hore re kene ditabentsa rona tso ikileng ka o jetsa tsona hore ka jeno tla ke re tloša bantho ena ya bohloko mamedi e leng deep cleaning hore na ha re bua ka deep cleaning lapeng re bua kang me ke na le e pulwe mogobo yena mamedi ke cleaning professional and founder mamedi ya engwe ya di company mamedi etse hlwekisang puli ke a amohela tsebeletsong ya lesedi dumela hle legato laka
1: dumela hle o se bo sho o phetse jang
0: ke phetse hantle ha monate nna ke wena o phetse jwang
1: a ke phetse ka mo ho wanda
0: de
1: a she
0: hi puli taba ke ena ya deep cleaning ke a tseba hore boholo ba batho ba le utlwa lentswe lena la deep cleaning ha re bua ka deep cleaning re bua kang
1: okay ke di meri se ba mame di bo se ba batle ba le se ya sam ho se mo mame se ba le hona teng ke ma di ne tsha ba se ha re bua ka deep cleaning e leng yona taba ya ho fetisa ka botebo ho fetisa ka botebo ho ka le ho fetisa di ka go le ho fetisa ntse ka so ke ke ne le ka di ba ka tsa fetisa ka se ka jalo ka mo ga thata ka tsing bo di fetse ma bota Tapeti, di sebediswa tsa ka kitchen tsa ka ntano ho be se teng le tsa hape le ho to sa le rolo le di kokona se
0: jale ha re ke sebe ke how she ba boholo ba di karolo tseo ba sa batho re sa di fihlelleng lapeng gafetsa gafetsa ke di karolo di feng
1: di karolo tse sa fihlelleng gafetsa gafetsa ke o kolomaka ka ga di khabote ka monanang di pakeng tsa mabota mona nang di sestere di kharateni tshepa ya ka moganto go thepa ka mora di tshepa ka mona nang tsene tsa moya le mabone jalo jalo ba ka tena hanga ka di bukela tsila le go lentla le go motho a di LL
0: ya jale mohle mong re ka re motho bonyane ke ha kae mo lokelang hore o noetse deep cleaning ye ka pa mohlomong ke ka Christmas fela ba ke ke bone nna ka Christmas le bona batho ba sebetsang ka thata holo bona o lela go batho ba yetsa ngwe selemong ka pa re lokela go yetsa bonyane ha kae
1: o malapa mangata ile go tsa deep cleaning bonyane ha be di tsa ba gararo ka kgwedi ya ho le jolo malapana le bana di phofolo ka pana le ja go tlhaletsa go fetisa ha ngata le ha ngata
0: yo nna hore ha bedi ka pa ha gago ke nana o tla re ka selemo
1: a tshege ne go tswe ga ho se mana go tele le jalo ke mana mo solo o lo tsheta ga thata
0: go le di go di kokonyana tse loma e botata ba ka ke di go
1: Eidi,
0: mana ditepuse ditletse khwane mmane.
1: Yo, e bona go thabo go le bona go, ne ga le go o dutse le ditepuse ka tlhama mana ha o tena di ha ka se fa
0: tlhama mana. Yo a. Jo le haritle ntleng ya hore o ietsa jwang. E mhlomo mothe mong a ka nka fela a feather duster a kinyakinya mona tlotlora fela tlotlora ya ba ho fedile mogwa o ne pahetseng wa ho rohlwekise ka ho teba dibakeng tsona tseotse o re sa difihlelleng hangata ke mogwa ofeng o go re rute puli
1: a ke re fina lo fetisa ho letsa tsi le letsatsi e leng yona ho na ho tlina ho la ho fela o fetise ka tlung ho re sheba hale ho no ho kenyeletsa ho tsa mosebetsi o bonolo wa ho fiela ho hlakola kapa ho hlatswa dijana ebe fina le ho fokisa hape ka botebo e leng yona deep cleaning mona re bua ka dibaka tse sa fihlelweng ha bonolo ho tlosa ditshila tse bokellaneng e teng mona mo e leng hore o tlamehile o sebetse ka thata hore o bone hore na ntse e dula e hlwekile ka tsela e feng
0: ya utlwahala mamedi ke metsotso le shomele metso e ropong le sekoto ka mora hora ya le shome e re ke ka mona fela ke gutle
2: hala la ke ona monyetla wa ho iphumanela karolo ya hao ya 2 million rand ka Standard Bank mo fela tsa tsileleng le leleng ho kenela bula account efe kapa efe e tshwanelehang ho app kapa lekaleng Now Sony customer Standard Bank. In what is set Standard Bank Connect online, we pumana la munyeta oye kidi tuwa ukena na kudisa. Standard Bank. Kimanleka inwa simuso wadi swapa sabuli ya moto sana. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditshelete ya molaong le wa mokitlana ya ngodisitsweng. Go na le melawana le dipehelo.
3: Yakala mo Sanfiti. E gotlile. E tshisa go feta pele. Bona, ha se mokete wa mmino fela. Ke mokete o moholo wa setso Afrika Borwa. Mokete ke mmoho le dibini tse latelang. Shandesh, Mafikizo, Kuli Chana, Enko, Sanel, Kuzan, Youngstana, Dr. Colbert Mukwevo, Nzuza, Nekali Zeposa, DJ Mfundisi, Chikwembu Kamaika, Pumla Music, Mr. Visholo, DJ Khotso, Pau, Tisetsa Mullo, Busan Fest, Tsena Tsohle, Itabedi Etsahala Mokebelo, Wala Mashume, Amabedi, Analimetsu, Supilem Bukcha, San City Super Bowl, Menyako, Etabulwa Kahora, Ebobedi, Motia, the ticket to Tona, Difumane House, suncity.co.za, Let Ticket Pro, Hok Alaga 350 rand, that's a soul, Safi, Kiziakala Mo San City, Hashtag Sunfest 2026, Hashtag Love Every Moment, Hashtag Ziakala Mo San City.
0: Mamedi ziya khala mo Sun City a go iphumela tikiti ya hao hona jwa lehle mamedi o tsebe o re o lukise dintho tsa hao nako e sa leteng ya moketeng ona o mamedi e seng le selemo sa bobedi re o tshwara re le SABC au Sun City tsa mosebetsi o motle haholo mme re bone ka mohelo selemo se fitileng ya mofuthu ye monate mme re santsane re tsola pele ka lona leeto leo le selemo sena mamedi e mashuma mabedi na le motso le mong ka mora hora ya Shome ere re qetele ditaba tsa rona kwano le Maspuli re ntse re shebile taba ena mamedi ya deep cleaning e leng ho hlwekisa ka ho teba jole Maspuli ha re shebe moratuwa waka hore kana ko yeo motho a kere kana ko tseding ho fumana hore batho ha re gone ho iketsetsa ka lebaka la mosebetsi le dintho tseding tsengata tse re tshwere matsoho ebe jole o so batla hore o tlo fumana batho ba tlatlang ba o thusa kapo company e tlatlang yo thusa ho etsa mosebetsi wo ebe kana ko motho a abata mufuta ona wa batho ka pa company tla mothusang ho etsa mosebetsi wo ke dintho difentsa lokela modiela hloko
1: ha batho ba hira tshebetso ya professional ke o fetse ba lokela ho sheba bipihlelo le dipino go botle tsheko tse hlakileng le rena ba sebetsi ba sebedisa dihlahiswa tse tshireletseng le rena di dileng bo di mo lo kae ya go fokwa hape go bala maikutlo a batho ba bang ho netefatsa gore company ya tshepahala
0: Hmm. Ayaska.
1: Buiphihlelo
0: ne kere motho tla kopana le batho strateng mona ebe o nka batho bana ba kinye ka tlung. Ntle le buiphihlelo mohlomong le engwe ya dintho tse o bileng ka tsona ya bohlokwa. Ntho ena ya ho se tshepahale ha di company mohlomong motho a ka etsa jwang ho ratsebe hore e tshepahala ha ka kang ho kinye ka rantlo ya hae.
1: Ke hona mo ke hlalositseng hore motho tlamehile a netefatse a shebe di maikutlo a batho hore na ba netefatsa ho le kae hore company ya phepahala o sheba maybe ha ebe ba na le bo maqhephe di-social media mona wa sheba hore ebe o botsa le batho hape ba kileng ba sebedisa company eno sengwe ya fela ba batho ba banka nnete chef wa tseba re le batho ha re phepahale nako tse ding
0: ke le buile haholo Maspuli ha ba mohlomong batho ba o hloka bakeng sa ho botsa tsedintsa dipotso le dithuso tsedintsa hao ba o fumana kae
1: bakeng la dipotso re na le letsatsa ka mane ka Facebook ke Police Laundry and Cleaning Services di nomoro tsa ona ke 071 82 77 156 071 82 77 156
0: Facebook hana ke
1: Police Laundry and Cleaning Services wa kwa Pretoria.
0: Police Laundry and
1: Cleaning Services.
0: Re lebuile haholo le rato laka ka mosebetsi wa motle o re etsetsa ngona go thusa ba mamedi ba rona go ba beya leseding ka dinako tsohle. Re ya leboga Police. le wena fela jwalo moratuwa wa ka mamedi ke ne ke buisana le Puleng Mogobo me yena he mamedi ke sisibi ha utliwa ho tsena tsa ho hlwekisa e bile se ho hlwekisa fela ho hlwekisa ka ho teba re le buile ha holo lerato la ka e mashuma mabedi ana le meso e mehlano metsotso ka mora hora ya leshome mamedi ho pola hore metsotso nye mashuma mararo ka mora hora ya leshome ke mane he mo re hlokenang se khotlaneng sa rona sa bophelo ntumele he mamedi ke nke pina etla ka Black Diamond Ibanoi.

0: motho katki di rata
1: e re papa o patala yona kathe o ngwanaka
0: papa o tisitse
1: eh ka my cashback ya my way ke tlo iphumanela 10% ya di premium tsa ka tsa kgwedi
0: o
1: bana ke sa claima dilemontse pedi ka ofela
0: okay
1: jwale he ke tlo ba le chalete ya gore o

0: Mamedi haiba ho na le motho ya ho lanka jeno 086003084 ha re mo etsetse letsatsi le Serie FM. Hello.
1: Hello Antomatike.
0: Ho shapo ho jwang lavi?
1: Ke shapo wena.
0: Monnati nate.
1: Hi, is it Friday?
0: Au ngwana mme.
1: Easy Friday.
0: Easy Friday.
1: Bosh lele. Ho hola masin koko mkhatshane. Ke mme wa ditlolo tsaka. Se pedi ke mshanyana le ngwanana. Ba batle tsene.
0: Hmm.
1: Ke tla tla le bana o tlo ba bona.
0: Eh.
1: Ba batle. Ke buela ngwanaka. Ho la o bona le motse o ketele botse ngata ngata. O bona le motse ngata. O tlo hlokomela bana ba hao. Bao ba nkgono. O la ka tsela ka tlo ma sona le ngwanaka. O bona le tshelete e ngata ngata ngata.
0: Ke le bua le rato laka.
1: Happy ke go nna ditaba ka maokeng 056.
0: Thank you, Lesedi.
2: Le kae me?
0: Ha monate le kae?
2: Ke teng ke o bua le Maritaba Munyela.
0: Eh, ya tabi.
2: Ke a hola ka tse go ke le qeta dinemo tse ngata ngata.
0: Ke a le bo ha hle a o tabi o hole hle le rato laka.
2: Ke re modimo wa khotswa ka nketse handla mphe hona le ho ane ke a le bo ha mamme. Ke kana le ho kene.
0: A o le rato laka ke a le bo ha hle o dule o kena ka mihla.
2: Thank you.
0: A se mo he le sedi.
3: Ao mama ne go ntimela hle mo sedi.
0: Ha monate le kae hle ngwaneso?
3: Ha monate hle nna ke tseng go le buisela tso mona section A ithabele. Ke rata o kopela ngwana nyana ka ke tsatsang. Mosaiki yena o mane dimane ke re tshepi wa tseba mogotsi wa nkgono ntate modimo a wetse hantle o gole o tlosa nkgono wa o tšhelete ke tshepa Mosaiki
0: ke leboile hle moratuwa wa ka Lesedi FM.
2: Hello boss,
0: ho shapo jwang nana?
2: Ho shapo jwang moratuwa?
0: Shap.
2: Sibo e re ke mathela ka mane ka mahlatsetsa Excelsior ho hola ke le next door. Yena ke die ke tseng nke ke sehlogo ke re hola nne wa sano o le lota tle monnate a hola le santi o rata ke Caroline mogorosi ka mona ka base ba tere ha holo
0: ke le buile kero le sedi dumela.
4: Hello Sposhinele,
0: ha monnate le kae gato la ka
4: re teng mogatlo wa wena
0: monnate nate
4: o bua le mantha mangwetse ka mona ka re bone ya ke kopela tebo Siene, wane itlete motete kwane matsie. Siene ke le yana ke Siene tebo matsie. Ke ga gole ya gole ya bone tse di ntse ngata mogatiwa wa ka modimo a mo ekeletse dilemo.
0: Ke a leboga hle mami.
4: Thank you.
0: It's Bosch. Letsedi.
5: Hi Bosch.
0: Ha monate le kae?
5: Ke shapo wena.
0: Monnate nadi.
5: A go re kire di finale makobane mane Senegal le matwaneng ke re di finale a hola bona tse ding tse ngata o hola le Sanko Zondo yena ke le ponisa ka mane ka Gauteng ke re yena a hola bona tse ding tse ngata Machiro le Kotsi le gatswa
0: ke le buile ha hola Machiro le wena o be le mafelo a beke ya monate ya kere
5: a re ka ofela boss
0: a se mo he mamedi ere ke tle ka mona ke utlo rena ke bomang ba holang.
6: Oh, how good Mrs. Boshlele, how good Mrs. Boshlele. Chopela moshana ka monke mama matloko tsika mokopela kopela ke malomae. Mla tuma tloko tsika tabon welcome. Ha hola hola hola nkhulele. Hola hip hip hore.
7: Hello Bongi. Ke silone magopi ka mona ka tabang. Na Bongi go po ikopela se. Ja hola ka di 17 tsa May. Ke re ke hola ke tshwara se dintse ngatanga. Thank you, bye.
8: Hello Bosch, well thank you ka mo ka Clarence. Hi ke Forsberg ke kopela Mathabiso. Malakwane mo Forsberg ene nne wa ka ka jo kwa birthday ke re a hole. A bonetse dintseng a das Bosch.
9: Mama ne bongi ke la kaletsa sekolwa na saka mona ke a piwe ndobela. Wa hula ngwanane no ngkhono ha e wa hula. Ke ra hula bone tsedintseng ata o kopelwa ke ngkhono wa hae ke Elsin Tobela ka Caleb Motsabi Bloemfontein mme waka
10: Sboss ke nna matsi sonya re dikamana ka Soweto Clip Town
8: ka jo kulena ho holanya ka lonya re di kamane ka phomolong hene wa ke la ka tsa go yena ke go hola hola boy boy o be mo telele wa mane wa rata. Thank you.
10: Wala wala wala wala wala tools ke rata go kopela batho ohle ba hola ntsatsi la ka jene ke re modimo a arabele thapelo tsa bona wa fumane tsohle tseo ba di labalabela mo philong ba kopela ke ya botuano wa phomolong hene man ke diketso male jwane.
11: Hello Sbongi, hello Bongi. Kajeno ho hola mipone stai, welcome. Ke re happy birthday ngwaneso. Hola o hole, ntate Modimo a nketsetse wena hantle. Ke tjena kajeko ka lebaka la hao. Ntate Modimo a nketsetse wena hantle, a mpolokele wena. O bone tse ding dilemo Mofokeng, hola Mofokeng wa tshele.

0: Mamelini nekong ke tse Prince KB Busiswa le TNS Banomo.
1: Etukat ke di rata.
2: E re papa o patala yona khathe o ngwanaka.
1: Papa, o tisitse.
2: Eh, ka my cashback ya my way. Ke tlo iphumanela 10% ya di premium tsa ka tsa kgwedi.
1: O
2: ba re ke sa claima di lemon tse pedi ka ofela.
1: Okay.
2: Jwale he, ke tlo ba le tshelete ya gore o ithabisa ngwanaka. O iphile le bophelo ba ratwang ko wena nana.
1: Ke leboha papa.
3: Batho ba nnete, makoloi a nnete, meputso ya nnete. Bakeng sa khoutu, iya ho myway.co.za. My cashback ke karolo ya dihlahiswa tse tshwanelehang tse lefuwang ka mora dilemo tse pedi ho sa hlahlelwe tleime mme di-premium kaofela di lefelletswe. MyWay ke ra insurance eo eseng wa bophelo, ya nang le license ebile ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Ho na le melawana le dipehelo.
4: On your marks, get set, get ready, go!
5: Ziyakhala Mosan City. Mokete wa moholo wa mmino wa botshaba wa boithabiso bo sa feleng ke wa o so fihlile bokanya metswalle o hloetse meralo ya hao ya ho eta o tla hlobe monnati moketeng o moholo ka ho fetisisa wa naha o se ka ba fetwa ke monnati wa mmino bokano ya batho le monnati wa mafelo a beke ditikete sentse di tsamaya di a fela fumana ya hao e sa le hajwale Ziyakhala Mosan City tlo o tlo natifelwa ke mmino o tlo iketla o robe monakedi mmino ke mantletse tletse fumana tikete ya house spa le ticket pro Ziyakhala Mosan City

0: Mamedimetso tso ke tseleng ka mara o hora ya leshume le metso emedi ke le buile ha holo mosi wa tshweu ka ditaba tseno o tsa hora ya leshume le metso emedi se latelang e tlaba sa hora ya pele ka jeno ke la bohlano la la leshume le metso emehlano kgwedi ke ya bohlano selemo sona kgwedi ke ya mohlano ya motsheanong mme selemo ke sa ketetse pedi le mashome a mabedi a nang le metso e tsheletseng la ka jeno lena le re lebisang mafelong a beke motlhophisi wa lona ke dimakatso motshweneng a na thikondla ke yena ya re laolelang kgaso nna lebiso la ka ke dimakatso wa gafolotsi re na le wena o tloaga jwale go fitlhela ga metsotso e le mashome a mararo ka morago gora ya leshome le metso e mmedi gopola gore lenaneo lena la imatafatse o letlisetswa ke SABC News re ikemetse ha re gatse nku ka pere dumela mo mamedi ha re lekola dintlhatse ka sehlohong tseo re tlang go di sheba go lena le imatafatse ka January fumana gore le kwetha la rakgwebo Brown Mogotsi le sa kopo ka pele go komishini ya madanga hore motšhotšhisi wa komishini advocate Matthew Charles Carlson a ihule nakong eo Mogotsi a tlabeng a fana ka bopaki kapa gona go tlongwa dipotso komishineng. Lefapha la Thuto ka ro setereke sa Mangaung provinceng ya Free State le tshwere dipuisano ka lenaneo la phepo dikolong. O sa le jalo baagi ba Phomolong Henneman ba tla kopana le tonakgolo ya province ya Free State ka dintlha tse amanang le boipelaetso bo amanang le kago ya projeke ya planta ya solar ya Middelpunt. Tsena le tse dingwe go lena le imatafatse ka jeno. Mohamedi e re pele nna le wena re tokena ditabeng tseo re di tlhophiseng eka jeno re fetise mabenkele
1: ipehe monyetleng wa go gapa seabo sa 3 million rand ga o kenela spinner zonke jackpot race betšha fela ka 2 ranta kapa go feta dipapading tse tlhauweng sa habanero ka laboraro le leng le leng labotlhano le moqobelo o molomo bosiu ka 8:30 go fitlhela ka 10:30 bakeng sa monyetla wa go gapa haholo lelekisa gauta ka Hollywood Bets go na le melawana le dipehelo Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betšhana le license ba dilemo tse ka tlase go 18 ga ba dumelela go betšha bahlodi ba tseba nako ya go emisa mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710
2: nakong tsa tahlehelwa bophelong mohau e kapa matshediso a maholo go wena ga o a lokela go tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim Diplani di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Ana khobo ya hao e tobala le diphepetso ha o mong The Business Turnaround and Recovery Program aids my swanke productivity SA e teng ho thusa di company tse thata fallwang ho boela tshebetsong ho tswa dikeletsong tsa ditsebi ho ya ditharollong tse sebetsang re tshehetsa leeto la hao la ho iphumana le kgolo etela productivitysa.co.za kapa o letsetse 011 848 5318 o nke mohato wa pele ho aha kgwebo e matlafetseng
0: re wala khabong ka tseo go di tlhopisitseng ka jeno go lena le imatafatse re tla ka tse reng baahi ba Phomolong Henneman provinceng ya Free State ba kopane le balenge la dipapadi la Tiger mo ba kopane le tona kgolo ya province ya Free State McQueen le tsoha mathae sena ke ka mora hore baahi ba kene mo hantong wa boipilaetso bo nkileng dibekebeke baahi ba tseka palo ya baahi projekeng ya kaho ya planta ya solar ya Middelpunt bari botsamaisi thaletse e ka thoko ntlase a manang le baahi ba lokelang re ba sebetse mo me ba kgetha fela ho hira batho bao e seng baahi ba sebaka seo boipelaetso bona bo lebisitse mo dikolo di hloleileng ho kena nakwa dibeketse pedi ka ofela re buisana le moqolotsi rona wa ditaba ya sebakeng seo yena ke ka mohelo tshotetsi ka mo haro amoele ho le sedi fm maemo ke a jwang ka jeno tikolohong ya Henneman
4: a go le boedi makatso ha jwale ba ahi ba tle ka bongata ba bona ele isiyantse ba hantela yona ntlhayo ya misebetsi me premier ya sitla ka patona golo ya Free State ila sitla me ya le ka ho wa kokobetsa maikutlo a bulela hore yena o tswa kopano le makanselara ha mmoho le botsamaisi ba ba plantio ya sola le bona he ba dumelane ka hore yena hore ba dumelane ka hore ba tla kopana ka la bobedi beteng e tlang e le hore e hlile ba tlo rerisana le buisana ka tsona ntlhatse ba ahi ba buileng ka tsona jwale yena ntho e buileng ke hore yena o tlo netefatsa hore taba ena ya hore palo ya ba ahi ba hlahang ka ntle jwalo ka ditoropong tse tshwanang le Welkom le Odendaalfres e tlameha ho ba tlase ka ha planti ena e le hona Henneman mme e tlameha hore e tswele batho ba Henneman ba ahi ba Henneman molemo go feta ba toropo tse ding mme yena a bolela hore o tlo netefatsa hore e file batho ba e leng go ba tswa ka ntle o tlameha ba seka dumelelwa go sebetsa planting ena empa ga jwale re tla bua le premier kapa yena tonagolo go utlwa gore gantantle ke dife di-position tse e leng gore ba di batla e ka ba ke tse batlang gore ba be le bokgoni kapa jwang gobane ke yena ileng a kgona go bua le botsamaisi ba yona solar plant enana mme maobane re ile ra buisana le masepala wona wa matlhabeng mme wa bolela gore wona ntlhakemo ya bona ke gore plante kapa diprojeke tse hlayang ka gara matlhabeng go tlameya di tswele batho ba matlhabeng ka go fela molemo e bang e le vision ya go ha bo le hore ke batho ba vision ya fela be leng ba tla nna go sebetsa teng empa ga tla utlwa gore premier jwale ka yena a tlo kopana le botsamaisi bonana ba plante mmoho le masepala ka la bobedi gore e hlile resolution e tla ba efeng ke makatsa
0: jwale go latela tlhaloso ena eo e leng gore tona golo letsoa mathai o e file baahi ba teng sebakeng seo nna baahi ba bonala ba kgotsofetse ba e amogetse kapa ba nkile qeto efeng
4: ha jwale re tlo bua le baahi gape go utlwa gore e hlile bona qeto ya bona ke efeng gobane bona e hlile na batho ba re e bang ntho tsena ka ofela tse e leng goreng mme maqueen letswa mathai wa di bua di etsagala mohanto o nana o tla fela mme bana ba tla kgona go ya sekolong empa ga jwale re emetse go bona gore di tla etsagala na jalo ka sa tshelo gore ba tlo kopana le botsamaisi ya mmo le masepala ka la bobedi jale re tla utlwa gore e bang bona batho gore la bobedi ha ntse ba emetse letonagolo gore e gutlwe bona ba tlo etsaga
0: Jole le ha ile mona ba kopane ke a hlokomelo ya ka puo ya hao e ka kopane se e fedile o ha o sheba maemo ka hare ho tikuluho ya Henneman le phumulong o bona maemo ile a jwang taba tsa tlhokeho ya mosebetsi nakong ena ya boipelaetso na a tsitsitse bana ba le dikolong ka jeno jole ka re tsiba hore e sa le dikolo se police se teng
4: maemo a ntifetsa holo ba ditlang tse dikwetse tse ding ha mmo le sepolesa tsona se dula se le teng mmeleng otlhe mona mo fetang gona phomolong o kopana le koloi tsena tsa maponisa mme tlhokego ya mesebetsi ehlile go a bonagala gore e ngata golo gobane le baahi be e leng gore ba tlile mogantong o nana ke dipalopalo tse e leng gore di godimo agolo nka tlhalosa gore ba feta le legolo nka tsho jalo batho be e leng gore ba teng monana mme ga ne ke bua le mongwe wa bona ke mmotsa gore e bang ba ka re mesebetsi e teng fela ke ena ya batho be e leng gore ga ba nabo boiphitlhelo bo batsi go tlo etsagala mme bona ba bolela gore e bang batho ba re o na le maybe di-position tse lesome bona batho ba re ai ba ke se dumele ntho eno gobane letone la mesebetsi kapa tlhoke ya mesebetsi e ngata golo monana mme bona ba bolela ga ba batla at least ba mpe go hirwe batho ba magolo a mararo bonyane
0: ka mogare le bua golo ka nako ya gago mo mamedi eno ke e ka mohelo tshotetse re buisana le ena a le phomolong Henneman. Ditaba seding ke se reng le fapa la thuto ka re ho setreke sa mangawong le tshwere dipuisano ka lenanewo la phepo dikolong mosebetsi ona o tsaretse sekolong sa primary sa Tate Magwe. Mosuwe hloho ya dikolo ditsebi ho tswa University ya Free State editor ho tswa masipaleng wa mangawu metro le fapa la temo le fapa la ntshetsopele ya dibaka tsa mahae mo le fapa la ditaba tsa tikoloho ba teng sebokeng sena ho tlwa ka tse buisanang ka tsona mona. Resense rena le molaudi wa setereke sa mangaung le fapeng la thuto yena ke Mohlompei December Moloi ntate Moloi ha re amoelo le CDFM
5: ke dilo di tse a tsimo ka tsa tsimo tshele ba mabelo house director ya holo go ba mona ya le mo ntse go hola
0: e se hlo sa ditaba sa lona ke taba ya phepo dikolong le tsepa mise maikutlo go kae ka yona
5: a tsimo ka tsa jolo ka strike rena ra bona go le botlhokwa gore re ntlafatse epo ena ya bana dikolong yena ya National School Nutrition Program nangata ba e ba e bitse feeding scheme gore ke tsamaye ka tsela e nepagetseng ga o sete makasko rena ra tlhokomela gore nangata ga o fopiwa bana dikolong mola o tla fontsha ka nako tse dingwe koo tla tsa fela mmida tente ba buisana mona dikolo na le dikolo tse ka bang about lekgolo kaofela re kopane mona mangaung mona mesfie soho re na le invista freestata re na le department of agricultural banka karolo ba bang ba bua gore ka nako tse dingwe o tla fontsha ausimakatso go rekwa diapole go bo go rekwa phopi ebe ngwana o tla fiwa di-chips le borotho bo boseng apa yena yona papa ya poli ha o se ba ke tsatsa tsela mo go tla tsa mpa fela engwe e re maka tsa ha o se maka tota go tsore kana go tsing ha di le papa yo eo le di chips o nwa go yo le rana ha so tsa mpa fela di jo tsa mele di bena le di ntlafa tsa mmeli tsa mele di bena le go ntlafa tsa di mmeli bena no ntla fa tsi mi la o se kwa kaso how do you really need to fa tsi mi ka be di mena di di tsaka go ritse fa pa ne di bina le di protein di vitamin tsa lo jwa ke yona ntho re e ntse gore ne re popane mona re bitse di le se ka free start re na le dietitian di le se of the free state e re na le ba tshuto di le se of the free state re na le department of agriculture ba tsisa di kolo gore balle medikolo bolo go bena le ntho re di tsang di mutena ka dikolo di food gardens
0: ntate
5: mo le mona go tla mo fetsa ka taba tsena o se mo
0: ntate melo ke kopa tsara hanyane fela re fetise mabenkele ha re khutla go tlotsela pele
1: o ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa di ranta tse milioni ka lucky millions ya Hollywood khet tadi no more le tata mo la diketiket tsa di draw tse a gang UK 49s USA Powerball Letse di ntsengata o tloha ka 5 rand a fela molaka mo. Na o ikutlwa o le lehlonolo. Betcha hona jwale. Hona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betcha na le license. Ba di le motse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betcha. Ba hlodi ba tsebana kwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
6: What's up with the city market? Empa di premium tsa hao tsa insurance a di a tshwanela ho ba jwalo. Dipoloko insurance nya hao ya koloi ke ntho e tutubetseng ka my way. My kinses, elo o siya spatch sa hao sa posasela kgwedi le kgwedi. Fetoela ho my way. O boloko ho ya ho 40% ya premium ya insurance ya koloi ya hao ka jeno. O iphilele ka tsela e ratang kwena.
7: Batho ba nnete. Makoloi a nnete. Dipoloko tsa nnete. Bakeng sa khoutu, iya ho myway.co.za. MyWay ke ra insurance yeo e seng wa bophelo, ya nang le license ebile ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Di-premiumo di fihlehile ho risk profile ya hao. Ho na le melawana le dipehelo.
8: Nango batla ba mafolofolo jalo ka nna. O sa khuli, o ina le batla. O lokela ho sebedisa ebina jiu. E ntseng ka ditama tsa. Ke moriana o ntlafatsang masoro ka mmele na henga bophara. O tlwa dilemo tse 20 tse 50. Yone ha di vitamin, di minerale le di amino acid tse mmele wa hao o di hlokang hore o sebetse ka nepo. Ke ke wa ibane bohatala. Ebile yo bolokela tjhelete. Ebina jiu. Yo fa monyetla o hapa moputso wa kgwedi le kgwedi kontane ho tswa stationeng sa ho sebetsa ka tana. Le tsa nomoro ena. 012-546-8937. Kapa 72-595-0198. Immediate you. If I miss a muscle, I'm meeting the little brown.
0: Mmamedi ke ntse ke buisana le molaodi wa setereke sa Mangaung lefapheng la thuto yena ke Mohlomphehi December Moloi. Ntate Moloi, ke utlwile seo se tlhalositseng ka lebaka la go kopana ga lona mona, mme sena se ntlisa potsong ya rona ebe nakong e fetileng le ne ntse le sebetsa jwang, le ne le netefatsa jwang gore dijo tseo bana ba di fumanang e ba tsenang le dimatlafatsi ka nnete letsholo leo ke dumelang gore le lekana le democracy ya Aforika Borwa nako eo le neng le thewa ka yona. Ke ona le lekolang gore le ba le batho ba tshwanang le di dietitian ba ke sa hore ba beteng ha le etsa le nanolo la mofuto o tsena.
5: No tsale wa shimokat. No o tsimokat rona fela jo lo ka streke. Re mpane fela re ntla fata. Re mpane fela re ntla fata. Re tsaola le le go lagela re bona nka re le ya tsana. E le hore hantle ntle. Yona National School Nutrition Program, NSNP, jolo ka o nepa, e ikadile kwana ka 1994. E le letsholo le le le lwantshana le tlala dikolong. Rona le ntho e bitswang standard operation procedure. Standard operation procedure ao semakatso ke gore ntho ena e sebediswa jwang. Go na le directive motho o bonagalang o la wa itswa dikolong tokomane e la itswa dikolong gore bana ba fetiwe nako mang, bana ba fetiwe eng, ga o reke eng kapa eng mono dijong tse batla di simana a semakatsanosi go tloa gale ntse o na le di-protein, o tla bana le starch, o tla bana le di-vitamin jalo jwane le ntse di le teng ntse re di sebedisa. Jalo gobane rona ga o sedimokatso re strete se mamelang ketapele ya rona gagolo re la ra mamela gantle fa mopremier le MEC wa rona le Dr Mabue ba re le HOD ba re re batla gore jalo ka Mangaung le tsweretse ka thata gore ngwana e mongwe le e mongwe a tlang sekolong a atlege. Ra re ga gore ngwana e mongwe le mongwe a atlege from grade R to grade 12 atle tlamehile re etse bonnete a o tsimakatsa gore tšhelete e na re fuwang yona ke lefapha yena feeding scheme National Nutrition Program NSNP re e sebedisa ka tsela e nepagetseng ya bobedi dijo tse bana bana ba rekelang tsona ebe dijo fela tse tla ba fa maatla di ntlafatse mmele ya bone se ka tlatsa fela mpa a o tsimakatsaande jalo ke gona rare go ntlafatsa programe ena ya government e re rona gobane re na le sedisano mmo e gantle le yunibesity ya rona mona re nke sebaka sele re nke meetla ona wa gore ba tle kwano ba re eletse and ga ba re eletsa re nabo re ntlafatsa le go feta go ya ka programe ena ya government e re fileng yone ne ntse e tsamaya gantle ao sedimo ka tswa ga se gore ke ntho e ntsha rona fela re mpane fela re re no we want to enhance re a matlafatsa jalo ka streke ga o semakatso rona jalo ka streke re etsa dintho ka tsela e fetileng re reetse dintho to the best of our ability le go yona ere o tla tlhokomela le dithutong o tloa grade R go fitlhela go grade 12 popana re streke se sebetsang ka thata golo re streke se sebetsang gantle bana ba atlege jalo re re gore re ntlafatse moo ga re ntlafatse le dijong mona.
0: Jole ntate Moloi ke batla go tla potsong ya ka e latelang wa tlhalosa gore lena le batho ba nang le boiphitlhelelo go etsa mosebetsi wa mofuto o tsena go tloa gale empa re tla nne re fumane ditlaleo ka dinako tse ding bana ba tlabe ba bontsha ga ba sa tshwareya gantle ke dijo tseo ba di jeleng dikolong mme ke potso ya ka ke gore na lena le motho kapa dikolo ka botsona di iketsetsa lenaane la gore na ba fepa bana ka tsela e jwang ke botsa sena ka lebaka la go batla go tseba gore na ebe le netefatsa jwang gore ba fela ba ja dijo tse nepagetseng
5: ke lebohela potso e ntse bo tsoka o sedima ka tsohle ka o sedima ka tsho dikolo ha di tekele dijo ka go rata gona le motho ba o latelang dikolo ha di sepe go ya ka go rata bona le motho ba o latelang and then le dijo mona re na le di kitchen rona le dipaka tse itseng tse tlhokileng tse etsang bonnete ba gore ha di kotsi gore di ka lemata basebetsi le bana le gore dijo e ba dijo tse nepagetseng ga di di na le dikopona tse botse tsa kodisa bana sekolong mono go na le batho ba akontsweng ke mmuso ba sebetsanang ka dijo fela ba tshwenye ba kwetlisitsweng gore dijo di tshwarwa jwang ga di etswetse kae kapa kae ya bobedi ausimakato re ke se se leng se seng porofense nngwe le nngwe go na le batho ba bitsang di-monitors bana ke dipetere tsa dijo a o sedimakatso tse tswang di-tricking mone go nna di-stricking tsena tsa mangau a o sedimakatso ke na le batho ba fetang 15 e leng dipetere tsa dijo di-monitor tsa dijo ba shebang gore dijo di etsiwa gantle ane le porofense ye e shebe gore ne dijo di etsiwa ka nako e nepagetseng di nepagetse ya boraro a o sedimakatso masepale mona re na le tshebisano e ntle le masepala wa mangau metro go na le batho bana ba sheba ba ba food security, safety and security, municipal and more, ba environmental affairs. Ba residential and more, bona ba dikolong tsa rona a o tshima ka tso ba shebe gore environment mat emo a hantle na mo mo mo tsho ditjo mo mo fepelong bana. O tshima ka hang hang ba ka ikwala likishini ha ba isi isa ne bahala ne go bana ba batla go yetsa bonnete ba rona ba rona le ba sebetsi ba mmutso ba fepang bana ga ba kuile jone re batla ke tsai ba eo re mpan re ntlafatsa gona ke a o tshuma ka tsona ne gona le gona mona gona le store mona a o tshuma ka tsi dijong food safety and security gore dijo di tshwarwa jwang go gana ba rona putse ena ga ole gona le mo bangwe mona ba buang ka boleng nutritional value ya dijo go ya ka ngwana a ntse a gola gore ga le dimo tse kana go soka kenya tse kana a o tshima kaka re kala go utlwa ka jeno ntho ena ya go tshono go ya dijo tlamehile go bena le nke ka dikala ketsa utlwa batho ba bua ka bo-seven colors utlwa ga e sa sebetsa taba e go tshetsiwa boleng e value ga o lelele a o tshima katso o na le quantity dijo tse itseng o dijang ga o le mokutshwane o le mmele o na le dijo bana ba sediwa jalo go ya ka fete epe ba re fumanang ka jeno jalo tlatlhe re ntlafate le go feta a o tshima kato eno a o tshima kato nka o netefaletsa fela gore no ke ntho e ka setlhogong ya food safety and security ya nutritional value le gore dijo tsena a o tshima kato di se ditswe gantle empa a o tshima kato go na le kgoeletso fela ne ke batla gore o nyetsetse yona
0: e potlaka mo campaign ya kwa go naya fela ntate moloi wa bua
5: kgoeletso yaka a o tshima kato ke ena te gape le re thusetse a o tshima kato re na le bothata a o tshima kato dijo tsena tsa dikolo ga di rekiwe mona di beuwe mo o sotlileng teng mo o tlamehile di beuwe teng gore bana ba phelwe tsona go seng gobane mopremiere le MEC wa rona wa Freestat ba itse bana ba fone dijo tse peta o tshima breakfast din ga di beuwe mone a o sedima katso mashodu batho ba ka rase community ena ya rona ke bona ba tlang ba fse ba tshwatlhe ba utswe dijo tsena a o sedima katso batlatlhe ke re etse kueletso e otlhe gorene dikolo tsa rona ga ditsetse ka tshwatlhiwa batho ba utswe dijo tsena ka sekolo
0: ga re tshepe gore molaetsa ga o fetile gantle ntateoloile ga e le gore taba tsa ka le yona di ne di santsane di le ngata jalo ka o buile ka tsena tsotlhe ga re tshepe re tla fetoa re batswadi ka ntle ka mona mme re a lekola gore na le sebetsa jwang ntatemoloi emisang o dula le fa bana lebese molebe le sa qete tlang ka mananeo a mang a fapaneng a tla etsa gore bana ba kgone gore ba thole tsona dimatlafatsi tsena tseo le buang ka tsona tloelang le melalana a dikgong
5: a o dima katso Freestata nka o netefaletsa gore ne ehile re latela motho o re fileng yone but ke kgona ke etsa kopo a o sedima katso rona ke a tseba lesedi ke media mesere powerful one re thuse a re thuse a o sedima katso gore re kgone go etse jalo bana ba kgone gore ba fumane bo dinawa ba fumane eng ba seka fumana lebese fela
0: Ke le buile haholo ne mamedi eno ke ntate December Moloyi yena ke molaudi wa streke sa mangaung le fapeng la thuto ne re buisana le ena ka lenano la phepo ya bana dikolong re fitile pheletsong ya lenala e matlafatse mme mohlophisi wa lenala re kenyang mafelong a beke ebile dimakatso motshweneng ana tshikong la kene yaneng a re laolela kgaso nna lebitso ke le dimakatso wa hafolotsi re le buile haholo ho ba lwena kajeno ho fitlhela re tiana hape nakong e tlang ha modimo o ratile. Mamedi Harris ke ga senyana kwa letho ha re tlenne re lebe jwale nakong ya lenanebo la jwale ke nako le gaitse diaka matsogo mahloko.

bapsimlangeni ya sediswe ke Steve Kekana pina ke monata re bakae ba ne begikene sekolo le bona metswallenyana ya ka o ke ileng ka hola le bona ho tloa sekolong sa Mojao primary ka kena sekolong sa Lephola secondary school bakae batho bana ba o ke ileng ka hahlaula le bona bakae ba o ke ileng ka qoqa le bona nakong ya o hola haka o tshojwalwa senna ke Steve Kekana sediswe ke bapsimlangeni pina monati bakae motho o motle Tabakiena ne ke la ka sakile a hlela o dumatafole re tsenkolle nna le wena ka jeno tshebelisong ya lesedi ke magetlo a makae jolo ka moahi wa naha ya Afrika Borwa di-warden tseo re phelang ho tsona moo makhanselara a rona a tlang a tlo re hlwela kapa re kopanang le bona ka mathata ao re nang le ona ntle mohlomong le mathata motho o mong o ka supa hore wa tsa ke ke kopane le yena le kanselara la ka a tlo botsa maphelo a tlo bona le hore na maemo a bodulo a jwang na ba ka ba yetse ntho a mofuta o tshwanang leo a ko bue le nna motho e motle lahlela nna ke tle ke fetise ditaba WhatsApp ya rona ke 079 758 5066 ke a e phetha

tsa tua dulang kana go tsohle a ntse a hlwela sechaba a lukisa mathata a lona ha re moleboheng ha re bueng ka dintletsa hae metsotso ma shume mabedi pele ho horra ya pele ho pola ke tlo kopana le ngaka momamedi motle a ka tlo bua ka ditaba tsa bohlokwa hlokwa ka jono tsena ke tlo ba le moedi wa bohlokwa jolo ka baiti bohle ba tlang ho bateng e leng tona kgolo ya province ya Freistata hona le mathata ka mona ka machabeng mathata ke ya project e kgolo ya solar me taba tsena di batla di limpinyana mo mamedi e motle tse tsa halang ka mona ka phumulong enemane e se ile nako jwale re ntse re utlwa le ho bona marandrang mona diketsahalo tse tsa halang sebakeng seno sa phumulong enemane ha je se di thewela maemo a moo ho hang taba ke ena solar project eo ba ahi ba masilo tienzen le bona ba seng ba tonne leihlo motho e motle ba batlang ho tseba hore na maemo ke afeng ho tlahle o sebesebetsa le jwang ka maemo ana a di solar project mo mamedi e motle e se ile a thakgolwa ka kwano ka Velkomo ba nna ba ipelaetsa fela he ho bonahala e ka ka dintho di ile tsa hlatsa ralwa hantle ka nepo hore di seketsa baka mathata mme ha re rapele hore puisanong ya rona le ena tonakgolo ka jeno ba se ba fumane tharollo hodima bothata bona mo mamedi e motle ntumelele ke fetise taba ke ena lengao people's society e leng mema kopanong ya bommakgwebo le borrakgwebo ka moqobelo ona ona o reyang re olebile ka la 16 motsheanong 2026 ka ora ya borobong hoseng bakeng sane sa Bloemfontein President Hotel ke hona moo kopano e tlang o tshwarelwa teng bakeng sa o beeletsa sebaka letsetsa nomorong tsena tse e latelang 081 453 5369 Kai Peter 081 453 5369 Kapa letsetsa nomoro ntsena tse ding tse latelang 079 664 8119 Kai Peter 073 664 8119 o tla bua le ntate Tlale moa re ka lebohela boteng ba lona bohle bommakgwebo le borrakgwebo wa lala wa sala ha le hole lengau ha le hole e le shumele metsirobedi metsotso pele ho hora ya pele gore nya pele re balwa ditaba hang kamara ho tsona re kena mokgatlhelong wa bobedi o akgang ka hare tlhodisano ya rona ya debonus re ja masutsa nanong la jwale ke nako tshebeletsong ye ratwang ke ka hona re omemang hore o be mohlodi wa rona ya tlang ho itsamela ka diranta tse ketetse kana tse hlano kaofela ya batla ntsietsa wena motho e motle fela ke ifumane ale Ole Woodson ke mongwa dibini tse hlwahlwa ya tlhahang ka borwa ba tulo ya America motho ya tumeng ka mmino monate mmino wa soul and R&B pina ke ena whatever it takes

0: Ali Oli Old Woodson a pina ke monate or whatever it takes. Ile shumele metso meraro metso tsopile ho hora ya pele. Nana o ke la hawa joale ke nako ho le Sedi FM. Ile ke kopane le ngaka a ka re be hantle mo motho e motle. Ke re ka re tla ke na mafelong a beke. Ke a tsiba ba bang ba tla ya mekiting ba bang ba tla ya kae. Taba ke ena ya hypertension. Ke yona ke re tabang. Hypertension. Ho rena ha re bua ka hypertension re bua ke le. Ke le fule jwan le la hypertension. Ngaka dumela hle gabaneso. Ke a phela Dr. Mabele. Ke phetse ha monate ke a leboa ebile ke a amohela ka jeno naneng la rona la jwale ke nako. Dr. Mabele re bua ka hypertension eo ke hlokometseng gore ka Sontaga sena se rurang re se lebile e tla be le letsatsi la tlhokomediso ka ga yona. Hypertension ke lefu le jwang? O etsaalang ka lona?
1: Ha re bua ka hypertension ka bona high blood, nako ba re ke high. Re bua ka botlhoko ba metabolisang madi mmeleng wa rona. So hypertension ke botlhoko bo sa foleng go batho ba itse mo reng go na le pressure e phagameng ka ra metabo e phalisang madi mmeleng ya rona. So ra tseba ga o yang ngakeng kapa tleliniking nna thuseng ke wa pompuo. So ga o pompuo mo go na le nomoro tse pedi tse tlhagang e tlhang ka godimo e le ka tlase. So le ga nomoro eo e ka godimo e le ka godima 140. It means that when I speak to high blood, I can't say that I would do my 100. Then I say, I'm going to do high blood.
0: Iba kwa king.
1: Whatever I'm about to say, I'm going to do my hypertension, I'm going to do high blood. Yeah, but I'm going to say, I'm going to say, go na loke etsa mae ka lifuto o bona e tamina na batho ba tlhomana le high blood ma go na tlhokeng batho ba go tlhokeng go ka tsaya re ke bana ba latela high blood o le mmele o motleng o le overweight ha e be ona le fula tshekire ka pala dipio o go tsenya go le for hypertension ha e be ona motho a se ikwetlisitseng a tsibang ha holo ka pala ntse la bohlaswa ka pa ha be diet nya jo jo tso di jang o le tsoge le nga ha holo ka pa mafura a mngata it means le nako tsenya go le go tla o nna le pele la hypertension la le mo tse di etse but ba medical aged bo
0: a go etswa ga hanyane fela ngaka ke re hlae ka mona ga gutla.
2: O ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa diranta tse milione. Ka Lucky Millions ya Hollywood. Kgetha dinomoro le thathamo la dikete-kete tsa di-draw tse akgang UK49s, USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 ranta fela mola ka mong. Na o ikutlwa o le lehlohonolo? Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betjha. Ba hlodi ba tseba nako ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
3: O fumana tse ngata le ho feta ka ditheko tsa Shoprite. Hobane re reka ka bongata ebe re fetisetsa dipoloko ho wena. Boloka diselong tse jwalo ka 10 kg ya Right Brand Super Maize Meal ka $69.99, di 500 gram tse pedi tsa Right Brand Margarine ka R45, le 6 pack ya di 1 liter tsa dikarton tsa Right Brand Full Cream Milk ka $96.99 fela. Di fumane ya mabenkeleng ohle a Shoprite Northern Cape le Free Starter ho fihlela ka di 24 tsa May. Fumana tse ngata le ho feta ka ditheko tsa Shoprite.
4: Kgotsi, ya tlala ka na trolley ya hao ebe o etsa jwang?
5: He, ke my way chomi. Ke boloka ho fihla ho 40% di premium tsa insurance ya ka koloi. Kgwedi le kgwedi, bophelo bo fetohile.
4: My way insurance?
5: Ehlile, ke se ke na le tjhelete e kgutlelang ka pokothong ya ka. Le ntate lapeng ebile o fetohetse ho my way. Jwale re boloka bobedi ba rona ho bolelang hore re na le tjhelete eo re e sebedisang ntho tseo re di ratang. Mme re phela ka tsela e ratwang ke rona.
4: Dipoloko tse sa feleng.
5: Ke tjena.
6: Batho ba nnete, makoloi a nnete, dipoloko tsa nnete. Bakeng sa khutu iya ho myway.co.za. Myway ke ra insurance ye weseng wa bophelo ya nang le license ebile ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Di-premium di fihlehile ho risk profile ya hao. Ho na le melawana le dipehelo.
0: Nana o ke la hao la jwale ke nako tshebeletso ke ya mantlha ke le Sedi FM ndutse le nna matshoho mahloko. Maqhubung a ikgethang 87.7 le bateng ho 106.6 megahertz. Ke na le Dr. Mzaifani. Ke na le Dr. Mabele mo mamedi e motle ke ene o re ntseng re bua ka lefu lena la hypertension. Jwale ngaka o ne o sa tlhalosa tswela pele ga baniso.
1: e le ke tlhalosa batho ba go tsenye golo go thola hypertension jwale le monte ha di be eketse batho ba le se fitletso ababo ba go tsenye golo for hypertension ha be o phela ka stress go tla botse stress ba go lwenyane ka ba le hypertension ho le ba khetsene ba itseng ba ka tsela hypertension ha ba le khetsene ba ke be feta ha ba ka tlo ba belehe bona bona ba eka golo e ka tsotlong gore e tsogono tsa matsa ka le futso daitina le letso le leng a tlhagolo go tsuba le go nna bojala bohlaswa mmele o motenya le o sa ikwetlise o tla ba kotsenya go lepatlhela lefuneng la hypertension
0: jalo ka mafu a mang le a mang ke a dumela go na le ditlamogao tse e sa jeseng ditheoelang go lenana le ka re beya go kae
1: wa tseba ditlamogao tsa hypertiming kore ga e be o le motho wa hypertension kapa high blood e sa tsamayeng gantle o ipeya go tsenya gore o ka nna tlhola kitsereng ke stroke re o ga latela mo tapo palisa mo dikabo komba ha o ka patlwa ka ba kwa kwa le o betla go tshwere ke stroke ka ba o ka tshwere ke heart attack le fula pele mo kireng mo tapo palisa madi o na pele nya o ka na wa kwa le ya tsi o tsa gona go fitisa madi ha ntse pele nya ha o tswa ke heart attack ene ba batla ka ba shoka hala ka ka heart attack tsinyo ya dipio ba tswa bang a tla high blood ha tsama na go tlile hands my hand ka tshwanelo ana go ntse ya e tlhokana go e bula di pio ene ba tsamanga ba tlhokana le because di pio tsa bona tsona go di sebetse hantle ka tshwanelo ma sa a fo falang bo go lokana ba ngate ba di high blood ba tsamanga go ntse ya ma sa na ntse a fo falo tsi tsa go tlhoka go ha e be e le teng high blood ne ke fatsa go na pitisa ka bo tshepe le ba gagane go o qobe ka ma go tsena tse di sekidi bui
0: nga ka ga le boa o re file mme ho horona jolo ka sechaba se mametse motsotsongwa jwale ho re re itshware ka tsela ene pa hetseng re ipoloke jolo ka ho hlalositse ba nwang pheko ba enwe ka tsela ene pa hetseng ga bane sokile buile hle ke le boetsena kwa hao ka jeno re boela re ruta mmamedi hape bekeng etlang
1: ke le buile honest
0: a se mo he mmamedi ke tsene ha taba tsa bohlokwa jolo ka re tla kena mafelong a beke o buile le ka letsina re letsina ha holo batho ba le nwang ka tsela e fosaitseng ga tla mmotsa ke ne ke re ke a mmotsa thabang doctor gona ya le nwang ka tsela e fosaitseng ke ya le nwang jwang fela ke nana ba nwang ba saja ba nang ba saja ke nana ke bona batho ba kotsing e kgolo e kgolo tjhe ya ke le kgothaletse ne se ke tsho ke re ba le nwang ba saja le ipakela mathata gabane tseso mabedi ke latletse potso o dumatafola ke rena le councilora la ward ya hao na le ekele be le nako ya o le etela le ke le tlo sheba bodulo bo le leng ho bona le ke le tlo sheba maemo a o le phelang ka re wona na le councilora la hao le ipabola ka magabane tshebetsong ya lona le yena hle mofe se mo tshwanelang mofe malomo a sa phela ke tswelo nna ke tletle ba fela ha etsa hantle ha re mophamise re mofe se motshwanelang ke na le mmamedi kwano pele ke nkapina ke kutlo rena yena o tshwela ka le reng ena mmamedi dumela
7: khotso khotso ntate mahluko khotso digestics a ntate mahluko a rona ka mona ka fure re shebane le mathata ntate wa ka ende engwe ke batlang go ke go botsetsa yona ntate wa ka ya gona la motho be majuru e phetebele khantselara hape a ho ba ntate wa ka a khona extension for the major of freed happy bile ke khantse ga re tete next that but by extension for the sure she just ya hlil ka mona na ho ga tfumana di apollo di shwile ntata isa le di shu manganga montata ai a manganga mo wa sebetsa le bjure majo ba ka o joetsa but by freed ntata ai akisa tsebe ntata wa ka ke le go thusa ntata mahlo thaba mfuke mo tsiba ka tshiya mo fuke
8: 69.99 the payment reclaim mme ndate mahloko ha balo ka makansela ga ho hantsela tsa bona di bodile albani di totifela ha ba kenolo ke nana matsakala ntsa dula le teng ka mono ha bana ne nix ka motho ho tsa bang go khetwa fe
9: ndi mahloko re tele ka hle ke kopa o botsa doctor mo le nna ke o mong wa motho ana le high blood ne so ha mmantse ba check ba tsho ke nna high blood kana ko mo ke nna go ke hlatse ne ke high blood ke putse e be ke mafura a mangata mmeleng ka po joang ka skutlo o thubetswa ke letswai le mafura a mangata mmeleng thank you
10: mme landa ti mahloko na ke dula mona qwaqwa motseng wa mangau nna le councilor la ka ne ke salitse ntate ti mahloko ke ne ke qale ho le bona
11: madume madume nna de masoko a ke tholo ga mona ga tsa phone matlakeng a nna te mahloko la ba neng ba le jwa nna te mahloko ka nne di hai rona ga mona ga matlakeng hai ba gona go bana ba saelle bana ba sebe diphoso bana ba utlwele go na sentse re ya jwa a ke nna ke tshepo November le councilor ga laka ke tholo ga mona ga matlakeng tanko
12: khotso le le mahloko mahloko le ka nna te waka a nna ke ga tlo bua le shalo nna te waka le kanselara la rona mona tswatswa bolata gore ntle pele se go sa thamiso ke ntate mokuni
0: ai bana ba ka ha isuka kwa nka qwaqwa ha ba ga ba bua le rona mmamedi ditsa madi gaua ke tsebo senyeile kae ba sotho ba batle fela he ke ya leboha le ha ba etsa hantle ha re bueng ka bona ere go papalle pina ena e monati motho ya tsheditse mona ke Gerald Alston. What's your name, Ray Chu? Pina ke monati bare love walked in.

0: Mamedi ha re diphethele he tsena tsa hora ya pele ka tsa mananga le bo emo ba le godimo mo thating ona o potolo ha le na ha re qala jolo ka province ya Gauteng mo teng le dimole kwa etseng ka khotla dibaka o futhumetse mmele hlakile ka bo go mpumalanga le dimole kwa etseng ka khotla dibaka o phodile fela o futhumetse ka low fell the northwest le dimole hlakile o phodile free state le dimole hlakile mme wa bata Northern Cape le Western Cape o hlakile mme o phodile ka go le ka botshabela province ya Eastern Cape wa bata ka leboya ntle le mona le dimole hlakile o phodile re phethele jolo ka province ya KwaZulu-Natal mo teng le dimole kwa etseng ka khotla dibaka o phodile ka mafafatsane a jetleng a di aduma Mamedi di fella mona di tabatsana tsa hora ya pele tsa hora ya bobedi o tla di ballwa a ketsietsi mohaladi abuti papi
1: ke le boahle wena ngwana yeso ke le boa ho mena hane ka tseo tsa hora ya pele motho e motle re kena mogatlhelong wa bobedi wa lena le ratwang lena no ke la hao la jwale ke nako ho le seri FM ntumelle ha maemo a dutsi mona ke hlae ka mona taba di bohlokwa ha re rekisa
2: o ka ba le hlasipa la bothata ba molao ho tshoro ka phoso tlhekefetso tlhalo ntle le kgang diqabang ka rente ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing Clientele Legal e ufa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi SMS ha lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng

0: Is everything all right? She said, So as I leave the stage, I want you to put your hands together and give me a little soul clap. Everybody in the house, come on. That's right. Now everybody say, yeah.
1: Clarence Carter, moya wa hirobele ka khotso hle. Ke batho ba entseng nalane pineng minongwena wa soul and R&B. Don't bother me. Ke le bitso la pina motho e motla ga ntho ke di etsa kwana bo ho rentsa bo bubedi. E le shumele metso e tsheletse metso tso ka morao re rapile. Nana o ke la hola jwale ke nako tshebeletso ke ya mantlha ke le Sedi FM. Ke nako ya ne mo mamedi motle. Real Deal Pizza with Packs. Ye we tlisetswang ke Durban Pizza. Ke nako a tlhodisana Real Deal plus 5 cheese grillers. Re o kopile hore o ke ene ka hashtag Pizza with Packs. Ho WhatsApp number ya 087-240-5777. Bakeng sa monyetla wa o ikgapela. Ho fitlela ho 5,000 rand. Ke nako ya Durbanese. Ka jeno tjena Real Deal ya rona ke mohlomphehi Kotelo. Mme o re tla kena le ena tlhodisanong ka jeno mo mamedi e motle eo e leng e mong wa di-grillers tsa hae di tlhano ke nka wa pele ke Ausi Dineo. Ausi Dineo, dumela tlhe kgaitsedi ya ka.
2: Real Deal presents that five cheese grillers.
1: A ko e phete hape tlhe Ausi Dineo.
2: Real Deal presents that five cheese grillers.
1: Ke a leboga kgaitsedi ya motho, ke a leboga, ke a leboga. Hey, kore o ntse o phela jwang nonki, nonki?
2: Ke phela hantle tata ka wena o phela jwang?
1: Ah, ntse ke ikela kgaitsedi ya ka maoto a ntse a fapana pele ke a ya. Ke a leboga. Nonki o hokae, o hokae wena kgaitsedi ya ka?
2: Ke ko Welkom.
1: O dula Welkom?
2: Eya.
1: A motho wa ka mona ka Mvela, Mvela. Thabeng tsa matsoho. Kgaitsedi ya ka, a ko re bolelele, tatso ena e le jang e monate ya kana-kana. E rekwa ke mang?
2: E rekwa ke ntate Thuwezile Kotela.
1: Ee, o na le reketse tatso efeng maoba mo?
2: Sorry ntate?
1: Ke re o na le reketse tatso efeng ena e monate ha kana kana maoba mo?
2: Ya chicken plus five cheese grillers.
1: Halala ngwanana, halala, nonki nonki. Nonki, re ke re shebe kwa no rena. Ebe na o mohlodi ka jeno Dineo kapa jwang wena kgetsi daka. A ko mpolelle pele ke ya kae kapa kae. A ko re bolelle ho baneng e le Real Deal bophelong ba hao ntate Kotelo.
2: Ntate Kotelo ke mokgotsi wa ka a moholo.
1: Ke motswalle hao ye moholo.
2: E moholo ntate wa ka.
1: Ehe. O ka mantswe a mang ke motho ya kore ke motho eo ya bohlokwa hlokwa bophelong ba hao.
2: A bohlokwa haholo.
1: Eke, ke sona seo Durban Pizza Real Deal 5 plus cheese grillers e leng sona kgotsofalo e felletseng boleng bo eketsegileng ho feta ka moo o lebelletseng. Presenter, re ke tle ke etse tjena he wena Thaba Morobane. Ausi Nonki, ha re di sheba le Thaba Morobane o mohlodi wa rona wa tseba. O ikgapela 5,000 rand, Nonki! Ke a o lebohela wena kgaitsedi ya ka, ke a o lebohela ke wena motlhodi wa rona ya ikgapelang jwalo diranta tse 1,500 ka jeno mo mamedi motle tlhodisanong ya rona ya Real Deal Pizza with Packs. Na o nagana o ka ba e mongwe wa Real Deal e latelang. WhatsApp number ke 087-240-5777 mme o kgethe 5 grillers e tlisang diphetho bophelong ba hao. Order-a internet-eng ho tswa ho Durban Pizza e haufi mme o leke pizza efe kapa efe ya Real Deal le 5 cheese grillers ka 59.90.
3: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. hona le dipehelo online le tefello tse tswaelehileng.
4: Join a Kno Winter Heats Radio Cook Off. O tlobe monyetleng wa hapa 5000 rand. Beke le beke le hapa 20000 rand. Qetellong mo re batlang ho fumana sechu se rotisa mathi hape setswang pele mona mzantsi. O nna hana hore ke risepe ya hao e tla hlola. E romele ka WhatsApp mo ho le setshwantsho sa dijo tseo o di peileng ho 0832840008. Pheha dijo tse ngo ka Kno. Hona le dipehelo.
1: Lengau People Society ile mema kopanong le bo mmagwebo le bo rragwebo ka mokgobelo o re andriu le bile ka la le shumela metsweletseng motsianong 2026 ka hora ya borobong seng bakensane sa President Hotel Bloemfontein bakensa beletsa sebaka letsetsana morontse latelang 081 453 5369 kapa 073 664 8 119 o tlo bua le ntate Tlale re ka le boa boteng ba hao wena jolo ka mmagwebo le rragwebo wa lala wa sala ha le hole lengau ha le hole metsotso motho e motle ke mashume a mabedi le metso medi hantle ka mora horra ya pele ke le ka bua pejana hore ka jeno tjena ke tlo buisana jolo le tona kgolo ya province ya Freistata Mme Queen Mathaeletsoa ke yena he moeti wa rona e re tlo buisana le yena mo mamedi e motle ka mathata a bona halang a paretse motse wa phumulong Henneman nka hla ka e bea hantle ka mona ka machabeng ke na le yena mohale motsotsongwa jwale ha ke sa sinya nako tona kholo dumela hle mme
5: dumela ga itse ya motho le ba mane di botle ba le sedi
1: ntso phetse hantle ke ya dumela
5: ke phetse
1: e to le bile jwang tona kholo kile ka hlokomela hore no tswile ka ranaha
5: ene to le bile hantle le o sane a tswa jwale ke ya lefatsheng lang la China ne ke ile Italy nka re le ka o batla batho ba ka tlang ba tlo fetela mona gore re kgone go fetola maemo a province ena ya rona ya Freistata ba tlo re etsetsa mesebetsi jalo sane ke letong gape ke kena mane China ke sa lo bua le bona kutlo rona ba ka fetse ba tlo re thusa ba re bulele di-factory ka mona re sebetseng
1: tona go nako e tlang koreng ke le thabang re tsamaye le wena
5: a ke go tsamela
1: a o ska re sia mo ga o mme le rona re ke re bone dinaha
5: eh ya tle
1: tuna go lokisa go metse hle ka mona ka phumulong hene man hore botata boteng tabena ha sia maobane ha sia beke fitileng e se na le nako ntse etswela pele ya project ena di sola ho etsa lang ha ile hantle tuna golo a go re be le seding
5: o re ke le bua monye ka ntate le ba mabedi botle a rona go je tse he hore kanete ke sele nako la ntse ke le kwana ka ntle o naga ke ile ka utlwa gore maemo tlhile a tlhobaetsa ka mona dikolo ga di kene e affecta le yona economy e ne ntse re rera ya locale gobana batho ba sa ye mesebetsing dintho tsotlhe di a ema mme ke ne ke tlameha tsatsing lena tabang ke tlhalose sorytlhaitse ka gore ke ne ke tlameha go ba mane ACP Northwest mo e leng gore moporesidente e tla ba bua le gona di-premier ka ofela re ditsitse empa kile ka tlhokomela nako ya mpetetsa ke tlameyang ke ke mamela baagi bana ba ntseng ba ngolola ba phomolo gore e be mathata ke a feng ke kopane le makgantsaga mme katsing lena ya ba ke romelela mme sesubage a lo nkemela kona mo re mengweng teng ke poresidente ke tle mona sethabeng pele ke tsamaya bothata bo teng mona bo bong fela bo e leng bogore bo bogolo bo ntse bo ntse go maemo e se ka ba a kgatlhisang ka rabotse ona wa phomolong ke kotlwane le makhanselara a wod sepeduseng wod two le wod three ke kentse le ba sepolisa ka gare the district commissioner le alfonso o nang joinile meeting ono ga gona bothata bo bogolo bothata ke bona moo ba reng ba goka setšhaba se lela ka 60-40 gore go tle ga o hirwa mona projecteng ena ya solar e tlile mona Henneman ba re pele ga ntse di etswa mane bo Welkom Dindala Tennisville ba ile ba jetsa gore ga ba nanka batho ba tswang dibakeng tse obane monyetla ona o ntse o tlo fitlha go bona ke seo batho ba se buang go nna ga ba ngwalela tate ba se bodisa ka semoyeng ebee ke a bofa makhanselanana mabedi gore 60-40 ena e tswa kae mme o bona e tse kopaneng eo ke bileng le yona le makhanselara le khanselara le leng le buile go lona e leng tate PL Lontuba ga e ka ba karolo ya dikopane tsena seneng di nka diqeketsene mme a ba pakelwa ke le councillor la ward 2 ka nna ba tshwapanya di ward ba di he lena le leng la mme la paka go lena le ne le le teng ha dintho tsena di qala ka ofela ene e sale ba lwantsha taba yena ya 64 go fitlhela mo lego e ka setšhabeng e ka rena ananelwa pele ka morago gwa ba le ntho ya gore ga ba sa e batla jale nna ke tla mo nantoteo ka ne ke ka feledisa fela ntho ya gore maemo a gotlela setlaeding bana se ba le almost to mid-year exams bana ba ngwele borakgwebo ba sebetse gantle ba ntseng ba iteka ka dikgwebo ba kgone go tswela pele ka mesebetsi ya bone mme seo nna ke se kopileng fela e leng ntho e ke nanang gore ke qeto e ke reng le motho a keneng sebakeng sa ka a tlo rectang kateng baleng o tshwanetse a tsamaka ga e tlhokagale ntho gore sebakeng se senyane jalo ka phomolong e be o santsane ga monyetla wa 12 months o tlhaga o bonate batho ba ka ntle ka nnete botho ba gona bokaemong gobane project ena ga o sheba mona ba re e ke nako e kgutshwane o gopole di-solan tate ga o dile ntse o di etsa ka nako kao fela ga o ketsa o di etsa le di-assembly la moo go bolela gore mosebetsi ona wa fokotsega mme ga o ka tlhoba le menyetla e meng ya mosebetsi so gobaneng monyetla ona o monnyane o tlaileng ga nngwe le sa o fe batho ba phomolong go benefite batho ba phomolong fela ke yone eo ke tla e lwana jalo ka tlhoo ena ya province ore ntho ena ebile ga ke bua le yona te ke planteng yona ena mme mona go nna HR manager go na le dikagaro tsa go sa batlong pha tsona o bolela gore ga fua monyetla o ga bue le nna le pela media ga tshwanela go etsang head office ya bona mme ke ba kopile gore ka labobedi ntate mmalula jalo ka tlo actor a tlemone empa hand over yaka ke gore ga ya tshwanela go etsala nthona e bang ba entse ga ebe ba se bankile batho ba tswang dibakeng tse ka ntle ba tlo tshwanela ba thole tsela gorena ba bantsha jwang ba accommodate batho bana ga se tsela e nepa e tseng ela wa tseba netse re etsa le ditsela ka ra freistata ka mona diprojecte tse re di entseng go benefite the locals yes projecte ka ra masepala bitsang matsareng empa projecte e kgona go ya dibakeng tse nne tse tlhano ka ra masepala wa gago gobane o tshwanetse o nke ba bang ka mona o ba tlise ka mona ga ona se re tshwanela re compare sebaka se tshwanelang le Henneman o se compara le Virginia le Welcome mo menyetla e batlang e le mengatanyana go fetela Christmas ga e tlile ga nngwe go batho ba phomolong gobane re sa ba fe yona ba enjoye Christmas eo
1: ka mantswe a manqeto e e fitlheletsweng ke tonagolo ke gore projeke e dule go baagi ba phomolong taba ya 60-40 e qhalelwe ka thoko
5: taba ya 60-40 e qhalelwe ka thoko ntate batho ba benefitile dibakeng tse dingwe projecte ena e nyenyane gagolo gore re ka batla batho ba ka ntle 60-40 jalo ka moemedi bane ke kgetha go jotsang management ona o mona gona jale mona gateng ya rona mona gore shebang rona ba bangwe ga re applyela mesebetsi re kgethiwe ke setšhaba seno ga moferefere ona o le teng re a thaba ga diprojecte ditla re tlo investa ka gara naga ya rona ka gara province empa se ka ba diprojecte tse tlo re siang rona re le divided jalo ka setšhaba sa mona ga re etse diprojecte tse tlo re agang di re kopanye re re go kilaba le projecte e tsena selemong se itseng e ba fetola maphelo a baagi ba bakang ba tseba batho ba phomolong ga se kao fela ba tlo dirwang mme ke ba jetsetse kare go na le di-area tse e leng go lebaka di-skills tse itseng ga re na contesta mono batho ga o tsa dinthong tsa laborers kenyang di-community tsa rona e be tsona tsa kejetsa e nngwe gape eo ke e galemetseng kgaitsedi ya motho ke o utlwa gotse bona company e ga e tsena ka gara motse ke yone e laotelang e ipitsetsang le dikopano ka mono ke re go na le office e ditswang ya speaker sa matšhabeng e e leng gore ga ngata ga o ba le dikopano e tshwanetse o be e bona di-official seo se fuwang monyetla o wa gore re bitse le setšhaba jale e ka re go bane le total take over e batho ba llang ka yona gore ebile ba itlisa mona le bone ba dumela gore ee ba repotileng masepaleng jale ba kena mane ke re ga o sebetsee jale mona south africa re na le bakgethiwa ba leng teng at the level a local ka mantswe a mangwe office ya speaker ga se le batla go kopana le setšhaba ke yone e fiwa maikarabelo a ya gore e re coordinate le setšhaba e seditsetse pitsong mme ebile ga o tlhokala ga re lebatla go hira batho ba 200 diote dipedi fela mone re a e splita setšhaba se kao jetsa gore ga re spliteng re nke 100 ka mona re nke 100 nakong ga se re ntse 100 eo out of 100 o thole gore 10 o tele ka o tswa ka mahlakona o na le malapa le reng go ya ka tsa rafole ke malapa sokolang ke malapa sotle nga go ba teng ka re tshaba sa go re ka kopa ba tele pele ba se tshaba gore re tlisetseng batho ba ba le shume ba ma emo a re ba re ba be ka phatlalatseng go se tshaba gore se tshaba la ba tsela ke batho ba ka ra motho wa gone la tsela gore ntlo ena ke child headed household ha ona batho ba di mona ke bana ba dira ba le bang ke dintho tse leng ga project e le teng ka ra motho wa rona re tshwanetse re di shebe gore re sie setšhaba se kgotsofetse ka ofela
1: mme mmakhwini ke ya leboga tonagolo ka nako ya gao yo re kadimeng yona tshebeletsong ya lesedi le o beya lentswe jalo ka tlhogo ya porofense gore maemo ka gara porofense a tla tsamaye jwang ke ratile ga ore ga o tswa ka gare go naga ya aforika borwa o tlo o siang tateng balula gore a sale a ntse a tadimile maemo ka gare o phomolong o se ka ba ba le diphetogo 100% e sale ka gara phomolong e seng 60-40
5: yona gore na ba entse le mandili eo this is a private sector
1: ba enke ba ikokotlhele go tsamaye le
5: and how na re ke tlo tsamaya maemo a le tsena ke e China ke sie maemo ana a leng teng ka baka la di interest tsa batho ba leng gore ga go tsebe ba tla wa tshiba ke eng e tlholang gore batho bana ba nke monyetla ona ba phomolong ba sebetsemo ba fapane ka le batho ba bana e ntse le matšhabeng le bona ga re ba tse monyetla ba kene mona ba sebetse le batho ba phomolong e nna ikwala e re tsamaile ba re re kile ra ka tswa ga o tshwane
1: mme malatsiwa ke leboa o menagane tlhe motswadi wa ka ka nako ya go yo re kadimeng yona tshebeletsong ya lesedi tonagolo eto le monate go leba nageng ya China o go tleletse tse monate ditaba tse tlisang kgwebo ka gara porofense ke ratile lentswe la gago mme le ananetswe mme wa ka
5: ke leboile agolo ke leboe lesedi ka nako tsotlhe gobane ga ke tsamaya ke buetse ne re sena system ye e laute go batho ba re utlwa ka ofela empa ke ba jositse gore lesedi le tlo etsa gore le utlwe go na tona go le na batlang ke tla planteng mona lesedi le ncaptura ke le gona planteng ke lebo agolo kakarolo e le e bapalang le gona setšhabeng sa gona le le lesedi FM
1: ke leboa go menagane tonagolo mmamadi wa tshebeletso ya lesedi ke tseo ga ditaba tse tswang molomong wa tonagolo ya province ya Freistata ka mona ka phomolong henemane ntateng balula o tla sala ntse a shebile gore taba tseo le tonagolo a di beileng di fela di tswela pele ntle le mathata re a leboga tonagolo ke nkile ka tiba ke otla ntse le lefatshe mamedi e motlametso tse 20 le metso e supileng pele go hora ya bobedi o ntse o dutse le nna matshogo matlhoko nna nao ke la hawa la jwale ke nako go lesedi FM Ziyakhala mo Sun City
6: Ziyakhala mo Sun City e gotlile e tshisa go feta pele Ona ha se mokete o mmino fe ke mokete o moholo wa setso Afrika Borwa go ketika mo hole di bini tse latelang Shandesh Mafikizo Kuli Chana Enko Sanne Kuzan Youngstar Dr. Colbert Mukwevo Nzuza Nekali Zeposa DJ Mfundisi Chikwembu Kamaika Pumla Music Mr. Vishol DJ Khotso Pau tisetsa mollo ho Sun Fest tsela tsohle di tlabedi etsa hala moqebelo wa la mashume a mabedi a na le metso Pilem Bucha, Sun City Super Bowl, Menyako, Etabulu Akahora, Ebobedi, Motia, the ticket tona, Difumane House, suncity.co.za, le ticket pro, Hok Alaga 350 rand, that's a soul, Safiti, Kiziakala Mo Sun City, hashtag Sunfest 2026, hashtag Love Every Moment, hashtag Ziakala Mo Sun City.
1: Ziyakhala mo tshebeletso le sedi jolo ka tshebeletso tsa lekgotla la gaso la Afrika Borwa le lona le tlabele le teng ka re o batho re jesa batho monate Sun City ke hona motho o tlabeng di etsala teng motho o motle nakwane e fitlhile ya gore ke kopane jwalo le ramolao Matšhini Motlhong o teng ke moeti wa rona ka jeno ntate Motlhong dumela tlhe kgabaneso
7: ntate Matlhoko ko dumedisa ke dumedise le bamamedi ba lesedi FM
1: o ntse o phetse ke a dumela
7: ya ke phetse ngwana mme
1: ke a leboga ntate Motlhong ke kopane le ba mmalwa ke go a tseba gore ka jeno ke di fourteen tsa kgwedi ya May mme ke ba sebeletsa mmuso ba lla ka gore go na le dikgulelo di-deduction tse bang teng megolong ya bona tse ba sa di tsebeng gore na di tswa kae go e tsala eng taba ye na ba ba HR ba ke ba iqoqe le basebeletsi ba bona maemong a tse jalo ka nna ke bonang ke huletswe tšhelete ke sa e tsebeng ka nnete ke bogato bofe bo ke lokelang ko o bonka
7: o tla tlhokomela ntate matlhoko gore ga o na le dikgulelo mogolong wa gago e tlamehile be dikgulelo tse e leng gore di dumeletswe ka molao go teya motlala o tlamehile o be le UIF le lona lekgetho mme mo e leng gore legotla le ntshitse taelo ya gore go be le dikgulelo tse itseng motlhomolo o na le sekoloto mme wa kua wa isa legotleng la dinyewe mme legotla la dinyewe la dia ka felo gore go be le tšhelete e itseng e bulwang mogolong wa gago seo kao fela ke dikgulelo tse e leng gore ramosebetsi o ka tlasa ntho e re bitsang obligation ya gore a di gule mogolong wa gago empa o na le dikgulelo tse dintsi e leng gore o tlamehile o fumane ramosebetsi tumelelo e feleletseng gore a gule tšhelete e itseng mogolong wa gago ga e ba e le gore ga ana tumelelo eo khulelo tsa mofuta o jalo ke khulelo tse leng gore ga di molaong mme o ka diphepetsa ka gore o kopane le manager wa HR kapa ena ramosebetsi gore le sekaseke gore go tlile jwang go be le khulelo tsa mofuta o jalo ntle le gore wena ga wa fana ka tumelelo gore di be teng
1: jalo ka nako nngwe o tlhokomela gore bo di-pension fund bo eng ga di a patalwa ka lebaka la gobane go na le bo mamang ba seng ba ikhuletse boemong bo jalo go sebe-sebetsa jwang
7: bothata ntate matlhoko e tla beya ramosebetsi ka mosimo ba tla tlhokomela gore khulelo tsa pension fund ke khulelo tse e leng gore ka molao di dumeletswe mme ga e le gore ga ya gula kgweding eo ka lebaka la gore la bohlhaswa ramosebetsi ramosebetsi o tla kena mathateng mo e leng gore ga e ba le gore go na le tšhelete e le gore ga ya lefelelwa kapa ga ya fetisetswa pele go pension fund o tla tlameya gore a nke boikarabelo bo feleletseng go tsa bonnete ba gore tšhelete tse e lengwe di saletse morago di tlamehile di lefiwe empa go aba le bothata gape ntete matlhoko goba mathata a tlo ba teng ga e le gore tšhelete tsena ga sa di hutswe kapa o sa kgona gore wena o lefe tsa gago tsa di-pension fund go botlagala mathata mo e leng gore o tloela mosebetsi mme o tloetse mosebetsi ga o kgone gore o fitlhelele penšene tse tsa gago ga mosebetsi ka tsena mathateng goba go ya ka molao o ne a tlameile gore a gule tšhelete eo a ise pension funding mme ke ona molemo go ka ba le dikoso kgatlhamele ga mosebetsi
1: ramolao ntate motlo o nkile boa menaganetlhe ka tsotlhe tseo re aroletseng tsona mme ke a tshepa diwetse tsebeng tse utlwang tsa mo mamedi wa tshebeletso wa lesedi ke lebogile ga baneso ka jeno a se mohe motho e motlhe ne ntse ke tshwere taba yona ke ena
8: ke kopela le councelara la Savannah City ke ntate Abraham Maimane mosebetsi wa o motle ntate tulo ya rona e ntle ka tsela e makatsang ya laeta bosiu di-street light motlakase ga o qala gore sokodisa fela ga o qala o bana le problem ya teng e attend-iwa within nakonyana e kae fela ya attend-iwa re tlabe re phakisa re laeta ntate o wa ikemisetsa ono ga re mo bitsa fela o ba teng ka pelenyana hai ga ona ntho e re llang ka yona ka mona ga eyo kore wa bona gore dintho di ntse di tlhabologa sekolo ke seo sa tla re na le ntho nngwe bana ba rona ba na le paka mo ba bapalelang teng ae wa sebetsa ntatong wa sebetsa ke a tshepa la re sena dimoo le tjena gaufinyana di tla ba teng gobane le ena ke ditakatso tsa gae le ditabatabelo tsa gae tseo
1: ke yona ntlha ya botlhokwa motho e motle ga a etsa

0: e ba nna nke kebe jwala o so ke ene ebile o kwala le matitše monato ke engwena monna kapa wa ngatheka na
1: gore ga ke batle batho ope puisano le naka le wena meaga
0: monna ke eng o tlhatlhile matlho jeng ke kebe o ke eng o shwele motho
1: wa bona ke ntho eng ebile kgale ko o bolelela yona gore e tla re wela godimo fane wa ana ka o ntse
0: mangangaanabotlebotle o e tsalang wena monna se ka ntshupa ka monwana ntate
1: fane
0: o se ka lebala gore ke ba majoropa ke ntsa ka le wena ore o e tsala jwa
1: fane fane ga ke sa batla letho ga ke sa batla letho le e tsamaisanang le oto wankutlwa ke tapile matsogo
0: wa tseba ke ile ka tlhaka o bona fela ka go dula o nnyamelela ga ke o batla ke re no e tsa ground work o tla ikodisa wena monna ke gona jale sena o se o tla fela mpha mabakanyana a seweng ke nako mona gore o e tsala jwang
1: fanye o kampa bua o ne ke ikodisa o ne o lebeletse ke tsene ga gona motho a sa tsebe go nna le wena re ntse re kgathaletsa maane polaseng ya monna yane wa sone okwa oto
0: monna e wa tseba ke emphadime o elela go nna o ntse o bitsa oto senokwane
1: ke senokwane ke senokwane obane o sebedisa mabitso a rona gampeng tate obane gana jwa le nna le wena re tsejwa re mo sireletsa ebile le gana jwa le seponisa ga se kgone mo etsa letho ka lebaka la setswalle sena sa rona le
0: ka mantswe a mang ke ditaba tse o ntse o dinka motseng moo

0: Amo ha tsa ha kampo. Danono. Ke a khola u hantle ona ke ntse kire.
1: O hanyetsa na le nna gore kreke koloi. De jona nnete.
0: He ba.
1: Botla pele. Na ke nthoka dia ngwana betheng gore nna ke na le salary e lekaneng ka gona ho ipatella koloi ya ka.
0: He ba. Ke mponse ke pita ke re na hantle ntle e le o batla go kgatlhisa mang go ka koloi.
1: Nnete ga ke kgatlhise motho ke batla go iketsetsa nthonyana e ntle le nna e golo ke se ka nne ka senya tšhelete ntse ke reka ntho tse sa bonaga le mona tse senang mabaka.
0: Ke a bona o batla go kgatlhisa batho gobane ga o tlhoke koloi o hang ga ke bone mabaka a o tlhokisang koloi ke ntse ke le teng ga ke a bone le ganyane mpo
1: dedi ko be le nnetetlhe koloi wa tsewa ka e tlhoka ke tlamehile go ba mobile dedi
0: ke banna
1: ke kgona gore ke kene mona ke tsomane ka potlako e seng metlha ena ke tlamehile go letsetsa wena ga ke batla go ya mabenkeleng kapa ke batla go etsang gape dedi ke mmakgwebo ke mmogo ba jwang a ntseng a palama ditekesi ya gale
0: mpo mohatsaka ko gate butle tlhe ngwanana a ko gate butle e ne a se nako e nepaetseng ya gore ka koloi he he-e
1: dedi
0: o tlo re bitsetsa matlo a batho ga ke batle go kenya mathateng hohang ga thabutle theoa pere mathaka lebelo le legolo
1: teoao bolela jwang ga ore matlha batho ke batho ba feng bo buang ka bone
0: ee go batla go le thata o keke wa utlwisisampho ntho tsa mosebetsing mane le wena di a o kgapaletsa gobane o le mosadi wa ka ga o qala go kganna dikoloikoloi mo batho ba qala ba kopanya 1+1 ga tabutle tlemiscat ga tabutle ee re tla e bona koloi ga pula e keta gona le gona teng ga e se e seile a usi gana jale go ne a ditlwebelela
1: wena ga ntshebetse gantle
0: dedinna
1: ntse ke tladitekese dinyolole le o nyologa dedi
0: sa re bua pula e qeta o sa ausi hey.

0: Monna mo hao o be wa ke ngaka mo mona hone ke meeting wena ke batla ba itimo
1: la manna he mona kolwane haiba ha o mpatle ha hao monna ndwetse ke tsamae o ntebele ke tsamae le jwala bona baka o ka sala go bona na o tswa
0: go ngwana monna ke mona ha o tsamae le jwala ke ne dile fatse mo hofe monna ha o monna motsalle
1: e bana motho o ke motho a rwa mmana nka o khwatho ke no o nwe o tlwele nna o kina mathi e bile o ba neng o ikwalletse ka tlo monna o le mo motsharo mo kana ka
0: a o mo hao ke tla etsa monna a ke re jwala ke bone le bakala nkisang ka ntle monna
1: e bana motho o ba tla mpolela go monna le o tlo dula go gofuana ka tunga mo monna wi kwa letse le tshega ka ofela ho fihlella o thola lo bakala o ya ka ntle monna
0: a ona nete e fetang yenwe wa tsama wena o nepile 100% njaka
1: re bo kulwane o ba nna le gata o iketsa di special breed ha mbelo na bana hai kei o tsa ho na mpulo ke mo khona rwa go phitsana mo thatswana le wena ji hai khona nna nka ba ka loka
0: a bo nete a bo nete o ma ka mo ha
1: o ana e ngwana monna ke o lwetsa monna e kho
0: o bona mo ha monna ho jana sa khone o mmamela o ne sa tlosi ya mosebetsi wa lo Cynthia wa tla ka monana wa go tlompona e bile o tlale ka melwana ha o ne sna yetsa ntweni ke ma ka fela ntweni tsebu
1: hey bo sha ha re le bona o tshwere bo hantle le monna ke le buile ka mo ga go kopana le wena o ai no monna
0: bua ma ha monna bua tlo le ituma ka maleme tsena na o le muile monna
1: monna ke le muile mo shana wa bana pakeng tsa ka lwena a mana that's something in common
0: a wa kala jwale ska ngwela ma ho monna ska ba le ka wa ngwe nna lwena ga tswana ai khona tswane lwena nna
1: e beta tswela pele no ithetsa mo sha okay o ka nna tsa mo wa thetsa mo sha na mara he a nna go ba nthetsa
0: o ha ke go thetsa a gire monna go thetsa tsing jwa le jamme
1: o lwana monna wa le bala go kwena itse monna o isi tswe ke dipuo tsa ba thompoloke
0: he o ka o bula jwa empa jwale wena monna o ira kanga
1: le nna monna ke isitswe go Cynthia ke mathata ka monna
0: ke a utlwa jwale ka mantswe a mang ga ore ga tshwana nna le wena re isitswe bathong banana be re ratanang le bona re sa rate gona re iswa ke taba go kgotsofatsa batho he
1: le kgomo lenaka ka taba empa wa lemoa ke go mona re kopane ka go rata
0: gonaeeano ke nana ke nna thabetseng oe aka
1: monaeisa
0: re enwetlhe monna
1: ee mošhana monna re ithabise e mona taba tsa gona dinata mošhana re na le mathata mo teng
0: nna re imetsengbatlenne re thole bale bonana ka

0: emongwa dina le di se tlwele sen le fasile ka kwaano ke bua ka Luther Vandross motho ileng a tuma ka pina se monate o hopola pina ani dance with my father ke mongwa dipina tse ileng tsang ka batho ka setsokotsane sena sa haesale never too much never too much woo ka reng hleka endless love ke dipina tse monate tse ileng tsa binwa ke ka kapaina ngata di album tse motho ka di supanga tsaka kapa ena Luther Vandross ya lentswile monate ko le molodi jwa loka lena laka ha ke bina ha ke mo ke teng ke mona metsetso ke mashumi a mabedi le metso emine hantle ka mora ho rra ya bobedi ke kopana le ntate Mphuthi ka mona ka bohlokong Bethlehem ntate Mphuthi dumela tle gabaneso
1: kgotso kgotso ntate mahloko le ka ntate
0: ke a phela gabane o phetse hantle ntate ke a leboga ntate Mphuthi ya ko go re qoqele ke utlwile o gona le pop up market go e tsalang ka pop up market
1: ntate maotlhoko setšhaba sa dikgwebo tse menyane tsa lekeišene mo botlhokong ntate ba nkile qeto ya ipukanya ntate wa ka gore ba etse pop up market ena e ke o kgone go ba boa hantle setšhabeng ba tlise setšhaba bane di product tsa bona le bona di can reach standard tse lokileng tsa go tsaka tse se ka tsa sa go batla le bona yani le ba go batanya ntate ba itlha ka le bitse le ba register le bitse la teng ke di hlabe economic empowerment network so ga re ke na mo re no before workshop or sorry before pop-up market eo ntse o lokeile ile ntate mahloko re go prepare hantle ka di-workshop tse tlo qalang ka di-27 ntate 27 tsa yona kgweding e tla re a nako ntse e tsamaya re itukisitse ntate mahloko gore letsatsi le o tla re le fitlhela pop-up market dikgwebo bo di eme hantle ntate le ka di-product ka bone
0: fela go nthusa ntate Mphuthi ke tlhokometse gore ka di-23 go na le mo re thagolang taba tsenana teng ge di thagolela go kae ka nako mang
1: tanke tate ntate o na le lontšhe beke e tlhang tate ka di-23 tsa May 2026 jalo re tshwarela mola mekaneng ba bo ausidineo a re sebetsang le ena mo ausidineo ngojo le ena Nomi Kheswa jalo re le mo nomorong ya 87 ka Maseko Street yona mo bohlokong ntate
0: jaleti
1: la lontšhe re lemile botlhe ntate ba na le interest ya dikgwebo tse nyane le bao sentse re na le bona ge bangwadisitse ntate wa ka
0: kompolelelege re le tshwara kae bakeng sa go tseba gagolwanyane ka taba tse
1: dinomoro tsa ka ntate ke tsena tse latelang 082-842-4049 ka dipetsa ntate 082-842-4049 ka utlwileo ka potlako fela ntate mahloko ke 078-652-0332 le tsona nka dipetsa ka potlako ntate wa ka 078-652-0332 ke tsona mo ka tholalang teng ntate ka lontšhe ka di-23 tsa May 2027
0: ntate Mphuthi ke a leboga gabane yeso ke leboetse nako ga wa kere ngwaneso
1: ntate ke lebile agolo kgometse le manamanato
0: o di tshwere gantle ge wena ngwaneso metsotso e mašomi a mabedi le metso e robedi ka mora gore ra ya bobedi motho e motle ge ntse ge le mmogo nna neo ke la gawa jwale ke nako tshebeletso ke ya batho ke ya mantlha ke le sedi FM tshebetso ya bo makhanselara ba rona e ntle e a tsotega dibakeng tse dingwe dibakeng tse dingwe ke nnete ba na le selelo se segolo go na le momamedi kwano ya ngotseng gore mora matlhoko ke nako jwale ya gore re ke re botse ba ka setlhogong gore na ke mang ya tlameileng go re ruta ka tshebetso ya bo molegotla ba malegotla ba rona dibakeng tse fapafapaneng gobane ka nako nngwe ba bangwe ge ba sola fela ke ba ntse ba etsa mosebetsi ba bangwe ke nnete leha re hloka thuso e keneletseng ha re ba bitsa ha ba fumana hale ba bang ke batho ba reng re di councilor tsa ward mamang empa badula toropong ba sa dule le rona mona mo maemo a suggesting ditheuelang botso ke hore na ha ile hantle ke manya tlameleng hore ruta re tsebe ka bohlokwa le mosebetsi wa ma councilor ra rona metsinye o re phelang ho yona ke potso e lahlelwang ke mmamedi
2: nya ga ntate mahloko ne ke re ke tsa kopa ya go kwa go kopela ntate sa ke mo kwena ka go mela bana ba ema ba tlo sheba matwana ka mona ka Hilton mona ana di rente tsa teni di lwa selemo le selemo ene matwana a fetile matwana a mamona tsa mabo 100 ya sekwana a mamona ke bo 70 Lale anzanyo la rente fela matwana ntate ka mo. Ane ke matwa Transnet a nga kshewa. Tango.
3: Ntate mahloko le ka. Ke le ke kopa ho se ipolele hle. Ntate wa ka o sebetsa diplasing mona. Tsana tsa vepela rente.
0: Ehe, jwale ha ntate a sebetsa diplasing, kgetsa ka phunya seso go utlo gona ho etsalang. Ho etsalang.
3: Monga ha ya sala a itokolle mosebetsing a bona wa kula a ga ngole lengolo la ga itokolle mosebetsing ga le hona jwale ha sa khona go a ka tlo fumana di challenge ene monga ha ne le na mo bile nga nda pressure ga itokolle ba neng a bona a kula
0: jwale na ntate wa kula gaetse da kae re thabang ke reng ke dinomogo tsa gaetse di na rona la sa itlhalosa lebitso re ke re o qele yena re utlo rena re ka thusetsa jwang ke nka mmabedi mong hape mmabedi khotso
4: le ga le ka ntate mahloko ke mo ketse mona Falcon Honey Park o 23 ah kansela ga la rona ntate la sebetsa rona re qhafutsa le lona o mona ah o bile tsa mathata a rona ke bile ke bona ka re sa tlhala re thola la kansela le tsana le yena ntate wa sebetsa ntate ke ntate tla ke ke le ga ga ya bo majoro mane ntate wa sebetsa danke
0: mabedi metso tsui mashume mabedi le metso e robong pele ho hora ya rona ya boraro re ntse re le mmoho tshebeletso nye ratwang ke wena le CDFM hopola ha ke furula lena tshepe hore nya boraro re tla balwa ditaba hang ka morao ho tsona re kenela nanong la re a thella ka jone re tla kopana le Thabo Mokoni a tsheditswe ke kgaitsedi ya ka Lebo Mawela ba re tshwaretse masutsa nanong lena la re a thella ba tsheditswe ke Bongani Tshabalala ka tsa dipapadi mme mohlahisi le nanong leno ke Kagiso Sebodi KG ke ena a di laolang a etsang bonnete ba hore tseo ba re fang tsona ke tse tswang pele ka nako tsohle ntumelle ke na le baeti motho yo motle bao ke tlotla ke qoqa le bona taba tsa bohlokwa pele ke ya ho bona e re ke nke pina ke ena ena ke mongwa batho bao ke ba hlomphang pineng motho e motle Steve Winwood ke rata pine na hle ha re le mane re diisa pele le morao higher love.

Lesedi FM le fumane ya ho 87.7 ka ba kena ho SABC Plus app ke molelwa Afrika e sale e le teng le pele ba basou ba fitla ka gatello le kgethollo jong re eme mmoho le Lesedi FM re ketike letsatsi la Afrika ke o kgothaletsa kgotso le tswelopele ke molelwa Motho a sa sebetse. Tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arohana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse hohle, ba batlana le se yang ka maleng. Ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, Bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theoha ha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng. Ha re be ngatana nngwe le Lesedi FM. Re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi.

0: Jokoro, Whiskey, Asake, who said FM driver till afternoon drive. Look at you, you are beautiful, you look like a Jokodo, Jokodo. Yeah, Jokodo is a beautiful queen.
1: Oh,
0: it's a beautiful queen like you. Mama, it's a joke,
1: dude. Afternoon drive, me here to fetch Elena Konya, Deepa Padi Le Bongzi to our radio.
2: Ata Deepa Padi, Horiatella, Le Bongani Chabalala.
3: Kila bulia holo bana besu mabedi wa sebelezo ya lesedi hohle mo mamesengwe le teng ke ya boela ke ho dumedisa hape ha re kale tsa batsena tsa dipapadi tsa pele ka hare ho lena no la re ya thella ka ho lokola tsa papadi ya cricket e hlopa sa the Proteas women se tlo le ba thusana ng ya mohopo le fatshe wa T20 man England go di nyetlang e le se matlafetseng sena he se tla ka mara hore mo kotlisi mandla mashimbi a nete fatshe ha all rounder Marizan Cup ase ya le malala ala utswe ho ka ba palla se hlopa ape kamara o dula ka ntle na ko eteletsana ka lebaka la hukula cup e sala qetela o bapalla hlopasana ha pijana selmon sena ka khodi ya hlakula me o fituwe ke letoto la dipapadi tso hlopasana ha se satswa dibapala gahlano le sanaha ya New Zealand e ka tsana le sanaha ya India empajwa le heading aka dibuletse ha se ya le maemong a matle ho ka boela a bapala papadi ya cricket o sala jwala mo kotlisi mashimbi o boetse o sireleditse qeto ya o kenyelletswa wa sebapadi se neng se sokola haholo dipapading tse fetileng ho etsa di-run e leng Tasman Brats ka le reng sebapadi seo se dilemo tse mashome a mararo a na le metso e mehlano seo e leng karolo ya dibapadi tseo tlang pele se tla kgona ho iphumana pele tlhodisano ya mohopo wa lefatshe e thakgowa moya ko o phahameng he mamedi ya o sheba kampong ya sehlopha jolo ka e le gore tebello ke gore ehlile dibapadi tse nang le boiphitlhelelo di tle di kgone go sebedisana ga mmogo le tse e leng gore a sekgale di tladile go bapalela tlhopheng sa naga e le gore di tle di thusa setlhopha go sebetsa gantle thusanong ya mogopo wa lefatshe wa T20. Ha re tshelela go tsaya papadi ya rugby tlhopha sa Bulls se tlo kena papading ya ka meqebelo e le ya go qetela mokgatlhelong wa leaki go United Rugby Championship kgatlhano le setlhopha sa Benetton Man Treviso ntle le dikgalala tsa sona tse pedi e leng Marcel Kotsie e ka setsana jalo le sebapadi se bapalang ka lephiong tlhopheng sa Springbok e leng Kurt Lee Arense ka mora gore dibapadi tseo ka bobedi di tlhaselwe ke sefuba Bulls ba kena papading ena ba se bantse ba phunyeleditse bakeng sa mokgatlhelo wa di-playoff empa se ba shebileng gore ba tle ba seetse mafolong a na a bekehen ke o phethela ba le hara ditlhopha tse nne tse ka godimo lokong e le gore ba tle ba be monyetleng wa gore papadi ya bone e latelang e tle bapalelwe kwano lapeng Aforika Borwa mo kwetlisi Johanna Ackerman o entse diphetogo tse mmalwa mme Elrich Lowe o tlo beela gotlela setlhopheng ebile a qala le papadi ha Devon Williams a tlo qala ka lephiong moleng o morao mane teng re bona ha Ambrose Pepier a tlo bapala mmoho le Henry Pollard jwalo ka di halfback ha Willie Leroux ya tlabeng a bapala papadi ya hae ya bo magolo a mane sale a bapalla papadi ya cricket ebile a e le antle boemong bo phahameng yena he o tlo qala morao mane e le fullback. Ha re di kwala ka tsa papadi ya bolo taba ya bohlokwa ke ena Afrika Borwa ho se ho sokae countdown e kadile me SABC3 ke le haela hao la dipapadi tsa FIFA tsa mohopo wa lefatshe 2026 ho fela ho le jwalo o tla boha dipapadi tse mashome a mararo a na le metso e mene ho SABC3 kapa wa di-streamer ho SABC+ ebile re tlisa mofuthu wa papadi ya bolo ho phatlalla le naha diyalemoyeng tsa SABC go tloa ka la leshome le motso mophupjane go ya ka la leshome le motso mophupu 2026 go tloa moketeng wa pulo ya dipapadi semmuso go ya papading ya pula madiboho e kgolo e tlameng e le pakeng tsa setlhopha sa naga ya Mexico le sa naga ya Aforika Borwa sena se feta papadi ya bolo ya maoto ona ke motsotso wa rona rona bohle re na le seabo kaofela o se fetwe ke motsotso o mong le o mong ho SABC fela mohasi wa semmuso wa FIFA World Cup 2026 ha se re kwala he mamedi re le ba hlopeng sa ama Jimbos maobane se thakgosileto la sona mane na nya Morocco tlhodisanong ya Afcon under 17 ka tlholo mme bahlankana bana he ba mokwetlisi Vela Khumalo ba hlotse jwalo hlopha sana ya Senegal sa ba ka tlase dilemo tse leshome le motse supileng ka dintlha tse pedi ho ile nngwe papadinye ba paletsweng mane Rabat mme ha o sheba dintlha tsa hlopha sana ya Afrika Borwa di kene karolong ya bobedi ya papadi e nngwe e kene hantle ya o lekanya dintlha ka Inganati Simama ha e le nngwe he mamedi e kene jwalo e le ha sehlopha sena sa Senegal se itlhaba ka lerumo jwale mokwetlisi o re taba ya o sebedisa di papadi tse batlang di hledi kwenne letse telelenyana ka rolong ya bedi ya papadi go ba thusitse a holore batle ba sebetse hantle me ho tshepa re tloa mona ya pele batla tle ba sebetse ka bagabane ba re ba sale go thusa hore se hlopa se bapala hantle jalo ka Selemane ho group D papadi ya bona e latelang a Machimbos e tla be le ka sonta sena se hore yang sona me ba lo thulana jalo le se hlopa sa Algeria mane Rabat ke tlhusano ya Afcon ba ka tla se dilmo tse le shumela botse spring dibile hakalo so ke nko sa re tsona mamedi ele tsa pele tsa dipapadi ka ro re a thella tsa bobedi dime tsutsunyane e mashume a mararo ka mara hora ya bone bana ba se kitse
0: re le bila ho le fela bong tsetso
3: ke o tla
0: re tlo tsala mabaleng a dipapadi re a mebile
2: re tlo ka se pitipi
1: akule bo holo tibla mohole mo medison tsone fela jalo re kena ho N3 northbound ka mane ka motinyeng wa Golden Hayes interchange mo lobo harengwe kwetso ka mo Muamedi hona le akotsi ama makoloi a malwa ra fite he re ka mane ka ablikiona N3 fela tletse mo Muamedi fela ga ka N1 northbound dipakeng tsa Linwood Road mo jalo le Proof Plus interchange ke mo galebe lanti so e matla ka bakala tshubuhlela no ya CPTPT N12 R24 was bound ka mrao ho electronic interchange mo lobo harengwe kwetso ganna ka kelo hloko lebele tieso e matla jolo ka ha hona le kotse ka mo ke ne go tshwaretsa kana ka jeno kwano ho ratela traffic ba bona tsori bona nga sa di bone ge tswa ga ke tibos underscore mokoni at lima wala 1x hashtag ratela traffic
4: is the cash time it's kind of god this city fm lemlomile le tabo le lebo

0: Exactly. Na o batla ba mafolofolo jalo ka nna o sa tlhole o e na le maatla o lokela go sebedisa ebina jew e ntsweng ka ditlamatlama ke moriana o ntlafatsang masola ka mmele nageng ka bophara go tloa dilemong tse 20 tse fetileng yone e ga di-vitamin diminerale le di-amino acid tse mmele wa gago o di tlhokang gore o sebetse ka nepo ke ke wa e bane mogathala ebile yo o bolokela tšhelete ebina jew yo fa monyetla o gapa moputso wa kgodi le kgwedi kontane go tswa stationeng sa go seo se ratang leletsa nomorong ela 012-546-8937 kapa 072-595-0198
1: 88.4 SABC Plus app.

0: bohloko ba o lahlehelwa ke moratuwa ha se papa head clientele e utlwisisa gore go boloka ba o ba ratang ka seriti go bohlokwa diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipehelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
1: Bana ba holang ba hloka ho eketsehileng di aha meletse eketsehileng bakeng sa bophelo bo botle hore ba hole ba tseba ho ithuta e bile ka jeno batswadi ba hloka ho eketsehileng le bona Nestle Nespray e ofa ho eketsehileng e fana ka di vitamin le di mineral ho ba thusa hore ba hole bakana e di ang ho fela hore tjhelete ya hao e tseba ho sebeletsa le ho feta E ritele ya ha bonolo bakeng sa bophelo bo maphatapate ba lelapa. Ne ngwana wa hao se a se hlokang. Mone Nestle Nespray. Always giving more.
2: So wait. Mose wana lane ya buitelo ba ho fumana tokolo ya setjhaba sa rona. Kaolang le iketle le qhubula 88.4. Kapa le download SABC Plus app. Ho mamela le sedi FM. Ke molelwa.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Ke lebile ha ho le bana ba se mamedi wa tsebeletso ya lesedi e re koneletsetsa bobedi tsa dipapadi ka hare ho lenano la re ya thella re qale jwalo ka tsa papadi ya bolo re fumana hore mafolonga na beke ho na le dipapadi tse bapalwang la pengkwane ho Betway Premiership ke dipapadi tse bohlokwa ho lo tsena ha ho lo dihlopha tse tlase mane lokong e ka tsena jwalo le sehlopha sa Orlando Pirates jwalo ka ke tseba hore tibelo ko re ka nnete mosebetsi o hlophethelwe hona mafelongana a hore long hona beke a ke re shebe he hore na be di tla bapala jwang di qala hosane ebile ka ofela ho tsona di bapala hosane ka la leshome le metso e tsheletseng hore nya boraro e tla be e le nako eo di bapalwang ka yona papadi tsena hlopha sa Siwelele se botsana dipotso le sa Makesi sa Stellenbosch se botsana dipotso le sa Orbit College sa Richards Bay se botsana dipotso le sa Sekhukhune ha Orlando Pirates sona hlopha sa bona se ya mola sa Durban City Chippa United ba mola Lamontville Golden Arrows ha ile Kaizer Chiefs ba etela Mazulu Polokwane City bona ba tla botsana dipotso le Marumo Gallants tsena he mabedi ke dipapadi tse teletseng tsa ho qetela pele jwalo ka ha league tla phethelwa baking e tlang ka Moqebelo jwale mahloboholo he a tla ba shebile papadi ena e tlamengele ka bona ka Amstel Arena ka Orlando mona mo ileng ho hlopha sa Orlando Pirates se tla be se shebile hore se tle se sebetse antle ka bagabane bona ba esale le wipe ya monyetleng nka tlhakalo le go hapa leku ba ka nnete ba lokela fela go hapa papadi e le nngwe re le ra bua bekeng a ene thago ga e le antle e le ane re itshitlaile yagolo sephethong sa Mamelodi Sundowns e ileng ya shasharwa ke setlhopha sa TS Galaxy ga re tsao tseno mamedi re ntse re le gona go tsa papadi ya bolo re fumana gore basading go na le papadi ya bohlokwa e bapalwang mme papadi ena ke e tlo bapalwa bekeng e tlang e tlabeng le dipakeng tsa setlhopha sa Deep Kloof Ladies se sa tswanyolohela le kenye golo ya Hollywood Bets Super League mme sona se tlo botsana dipotso le sa Mamelodi Sundowns Ladies jwale mokotlisi wa setlhopha sena sa Deep Kloof Ladies e leng Jabuli le Baloyi o re ka nnete ba ikemiseditse gore ba tle ba sebetse hantle ebile o thabile jwalo ka ha ba qala papadi ya bone ya pele le kenye golo jwalo ka ha ba tlo qala ka go bapala le setlhopha se sireletsang sekola sa Mamelodi Sundowns mme o re ke phepetso eo ba e tlhokang e le sheba hore dipapadi tsa hae di malala a laotse ho lokae bakeng sa leeto le letjha le kenye kgolo ya Hollywood Bets mme ha o sheba o re ba tseba hantle fela hore tlhopha sa Mamelodi Sundowns ke dipapadi difeng tseo se di tshwereng le hore ke setlhopha se bapala mapalo o jwang ha bona ka o le leng ba le ka botleng jwalo ka e le gore ha dumele ha tlhopha sa Mamelodi Sundowns se na le lesedi gore nabe ba tlo teana le setlhopha sefeng se na sa Deep Kloof Ladies mme ao sheba he mamedi setlhopha sena sa masandawana sa basadi se batsa tlhitlhile se tshwere dikgalala jwalo ka e le gore ke dipapadi tse ka bantse leshome kaofela tse e rileng ra utlwa mokwetlisi wa Banyana Banyana a di bitsa he setlhopheng se tla le ba mane naheng ya Japan bakeng sa dipapadi tsa setswalle tsa boitukisetsa thudisano e kgolo ya WAFCON mme baloyo hlalosa ha na le tshepo ya gore bapadi tsa hae di tla kgona bapala hantle le dikokonono tsena tse e leng gore di se di hapile le kene ya Hollywoods ka makgetlo a mmalwa ga re kena papading ya rugby re fumana gore go se o phatlhaladitswe dipapadi tsa Junior Springboks tse tlo kena kampong ya boikwetliso go latela dipapadi tse e leng gore ke tsa letoto tseo ba tlo di bapala ebile ga e le hantle e le boitukisetsa tsona tso ba ka tlase o dilemo tse 20 tsa matšhaba mona ba batlo thulana jwalo le setlhopha sana ya Chile, sana ya Fiji, le sana ya Georgia. Me hona le dipapadi tse gotlelang sehlopheng ka mara temalo, tsona ke Luan Gilumi, e ka sana jwalo le Christian Foster, le Jordan Steenkamp, hamo le Peter van der Merwe. Ibile ka ofela ha botsona dipapadi tsena di gotlela sehlopheng tsena ka ha di ne di le siyo ha sehlopha sana ha. Sabaka tla se dilemo tse 20 sene se hapa thulisano ya rugby championship. Ho boetse hona le sebapadi se secha se tlabeng se qala ho papalla sehlopha sana ha. Se tswe kampong mesonaki Quentin Potgieter la lojalo hona le dipapadi tse pedi tse tlo fitwa ke dipapadi tsena nka tlhaka dipapadi tse pedi tse qalang le totolla dipapadi tseo ke seng ku file hore hlopha sana a tlo thulana le dihlopha difeng me dipapadi tseno ke really nothing e ga tsana le zikethelo siyaya jwalo ka ile hore dipapadi tseo he di bitse di tse hlopheng sa baba holo sa Springbok mane kampong ye o kitseng e tla thagwa bekeng e tlanga ka monaka Cape Town athaile Marcus Müller le Chazwell Wilster bona ho tla bala ha ba ke ke ba gona ya kampong le hlopa sena sa Springbok Junior Springboks ka lebaka la ditimalo ha re ke na go tsa weightlifting re bile re dikwala re fumana gore galala ya Afrika Borwa kwano Shane Smith o le ba mane na heng ya gepita bakeng sa South African Championships ka mohopolo o le mong fela e lengwa gore ya tla phunyeletse bakeng sa Commonwealth Games tse tla bendile mane Scotland ha mamrao nyana selemo sena sa 2026 Smith ya dilemo tse mashumi a mabedi ana le metso tsiletseng ya satswa gutla go tswa mane Georgia ore leeto la ha ena henyeno le ne le se bonolo ho hang fela jolo ka ha tlhulisano ene le e matla mme o boetse o ikemiseditse gore a tla sebetse hantle mane e gepita bakeng sa go phunyeletsa go ya dipapading tsa Commonwealth a se gale he mamedi sebapadi sena se satswa ba le seabo papading tsena tsa weight lifting jolo ka ha qadile ka selemo sa 2023 dibile akalo tseo ke neng ko tshwaretse tsona o se fetoke tsa go qetela metsetsong ya mashumi a mararo ka mora hora ya bohlano ha jwale bana beso ba tswela pele ka re ya thella ke tseo
1: Hakule botibla moholo na bongzito momedi a ke potulu hile ka nete hore nyena kwano ka Johannesburg fela haona letho le leng hore re ka letlale ha jwa le fela empa on e mang hona letso di bonang ga sa di bone ge tshwara ke tibos underscore mokoni @limawela1x hashtag ratella traffic
2: Lebuli Tibos.

0: Nna o sa opela kamere le kgolo o nka senepe se le seng ka yona o bo semela dibeke tse pedi ka o fela.
1: Ee, le ga thelebišene ne re Good Night South Africa e be ba kwala.
2: Empa ntho tse dingwe ga di fetoge.
0: Jalo ka tatso ya Black Cat.
1: E santse e na le maatla a di-peanuts.
3: Dilemo tse lekgolo ka o fela, Black Cat Peanut Butter e sale e fana ka lerato ka di-lunchboxing le ditafoleng tsa dikitšhini tsa maAforika Borwa. Go malapa a re entseng karolo ya nalane ena, re a leboga Mzansi.
0: Ntho tsa motheo di dula e le tsa motheo.
3: Black Cat ya motheo o tloga ka 19 Dontong.

0: ipehemo nyetleng wa ho hapa seabo sa 3 million rand. Ha o kenela Spinner Zonke jackpot race. Betcha fela ka 2 rand ka po feta dipapading tse drawing. Tsa habanero ka laboraro le leleng. Labohlano le moqobelo o molomo bosiu ka 8:30 ho fihlela ka 10:30. Bakeng sa monyetla wa ho hapa haholo. Lelekisa Gauta ka Hollywood Bets. Hona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betcha. Ba hlodi ba tseba nakwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: Disolo tsa Boxer Red Knockout se fetwe. Reka mefuta ya Huggies Dry Comfort Diapers bakana tse pedi ka 200 randa. Sunlight Laundry Soap 500 grams tse pedi ka 40 randa. Disolo tse pedi ho moreki. Ha se toko se sa le teng ha Boxer.
2: Heidelberg, toropo e ka borobotjhabela ho Gauteng. Moo ho renang kgutso. Lesedi FM le fumaneha ho 87.7. Ka ba kena ho SABC Plus App.
3: Ya rutwa to bi la ma seven ya rutwa yo go reditse ha monna te jwa bona le abuti tibos ka luka lo go tsamitsa me go kwa bonjisto bongi bonga le mchengu tsabala ai ke le reditse ma to bi la ma seven.
4: Tabolelebo ke papi Mokoena Ramolotsi Future Scroll ke thabile haholo ka calendar ya Lesedi FM ke mollelwa tango scheme ha reng o renya botshelela
5: ke la ka tsheka ke le wili tivo skim sa try what did you jadi jadi wa masisonje. Oh baby, we got trike etsa. Hey, le buti tshwo sa le peile, skim sa drive. Le tsere sa tina ka tene sa ma sire ke raduwele. Oh baby, ngao le sa tshwo, si so nke man.
6: Dumela mo efo afternoon drive. Ke ba metsa ha mna tlo mo poli le mpale tsa ka mino. Ba metsa ha mna le tshumula 89.4. Ke le top funding ma personal brand for to bua so le bina ka ne. Tanko, re ya fela ke mo dentin.

0: A Drive, Ulusedi FM, David Guetta, Delilah Montagu, A Black Coffee. Ele shomela metse metlano metso tsoka mara hora ya bohlano. Ena ke drive time to gang malakabe. Tsietsi mo hala di role buile ka ditjaba tsa hora ya bohlano. Re lebuile tsika. E ka tsoba tsika o thabile. Phela tsika ke re lena o. Mm. Mm.
1: Bubbling under water, black excellence. What's your money? No, we are black excellence. No, what's your mutual to Berlin? Now, consider my black excellency. We are black excellency.
0: What are you, Jolly Fella? Hey, make a center in a layer, my job on a kitchen, a corner who black. Bubbling under, Mimo Jorna Kajanuk in that delegate.
1: That the guy said, "Man, that the guy doomed it."
2: How much we are going to have?
1: Pele, go pele, that.
2: Yeah, pele. I got my hair removed.
1: Ah, that thing got my pele di aputla.
2: Ah, and that the Honzo Jesus we are going to show.
1: That the good cloud show.
2: Wow.
1: That the guy said, "Kimang uzo."
2: And that the, kala bizo yen that the guy said.
1: Okay.
2: Kimozalaru homongai.
1: Eh.
2: Wana yuzo hauka bana homo harimpana oka harfa homo di matala mana mana di antada. Dia zeba nalo zona ka apula lana ukubo. Erendi flowa la ye apare.
1: Orengon.
2: Ke ya ntate ha ji rialo ke na ugwa ke marumo ho hloka ho fela bo mmele bo ntate ho bo mmete nge ke se ba ga chae ke se bile ka bo ntate m fela ba tla tlo ntlo sa ke tsho jwalo ka bo mme ke re ke mo fwa ho loka motseng ha ke hlophe mo gana ka botloko tsa be ha ga motse ha ke leletsa tsi ke sala mafubi fela mo kharalwe ke mo tshopa ho aganya ho chapaletsa matlapa ka thoko ho motse empa ho hujintse ke mo kopa kholo mo gena ke le kibe mo ka loka dinale kibe mo ka loka letsa ke ganye ke ganse tse matlwa ntate
0: Jirialo
2: ke re mosebetsi bo ntata gona bana ba drive gona kwena ka ofela ngwana ka o tlokomela di khomo jwa le ka jeno di khomo la tsi di ditse go montse di diteng ke mosebetsi ke sebetsa ka lona le lemele nala ka mme ke yona khomo ya ka ke tlang ke khuba mehlala matsatsi jwa le ha ke ntse ke tla go be ke totwa ba ke tlo fitla le sedi mona go bana ke ntse ke e shabela magulo e tle ebenye ke khomo ya le tsopa etsi ke ditsweng mme ke a go ka jabina ke di etsa ka ofela tsohle tse tlokang go ke hweletse tse ntlokang go ke eme ka pela camera a bo motswala re khomodisa ka botlhatsheke
1: dadi o qadile neng ho roka le hobile
2: dzidinza di ntho ke tlhola ya modimo e ka naga ha ke reke ka dikana go itseng ya ba mogana ho jona ka thiwa mona bua empa ho thwe ke moya ona ka nna nshano tsa ga se nnete ke khale ho roka ke khale ke le lese ya ke ne ke le ngwana a sukudisa nye leng ore ha ke tloa ke se ke tshwere bukanyana ke sentse ke bala monontse ke ga wa tsa ma be ke ntse ke wa ngwana o thu buka ka ntho tseno a di ke tla goka ya ga ha ke sentse ke le bo sekolong ho tloa primary ho fitla high school le kae e be ke ntse ke goka ya ba ha o tloa ka pinending ke ntate ke bolotse
1: ntate
2: e ka nnete ke ntate ke bolotse ha ke ntse ke ga ke la apa ga kubo ka nnete e hli hona le lemo seleng hore go mwene ka ntshiela kobo ya ga mahala fela ke tla ofa kobo
1: eh
2: itse ha ke le mono ka yutwa pina ya bontate e ha e duma bontate marumi ya la koma ho tloa ka moko go tlo ntate ha ba ga aya ya ho ka yutwa hai e ga ga pina ke ntho e teng fela jwa motho ha o tsebe na ba nna be ho itswa lwang jwa le jwa lo ka ha ke tjena ke kwa ta ntate wa ka mino ya ba ke mino wa kuriana o ding mino ke mino o tweng ke hip hop bana le ga isa ha le kwa tradi bana na ga bina hip hop ha ntwe no ha ke na tsa ba ho ibina go riana ba go le le teng go riana mona e ka nna ba o tla e be salo ya o sidi bana mo hlomong o tla tlwa o suba and that diga no to tisi ka mahlong ha holo ka ga ke se ke se ka mela ka go riana nda do na bile a letsa go riana ga a ngwana ka se go riana
1: eh
2: ya ba ka nete ke ntse ke kopana ho tjwe di tsebana ka megeto na heng
1: okay
2: aba ka ne dikentse ke kopana le bana ba bang ka go mmino ka mona hona le bana ba bang be long go bana ba bina ha ke tsebe mmino na ha ba ontsu o be wa ho tjwe hip hop ndadela ga isa tamela mona go tlhala mike ibe ke tafila ke tshwela mike mona ba go go retsetse di intro o go tshwela go di fela o vilala ke ipona go ke kene ka santhao e bile ke a ikutlwa hile ka ga ke dutse ha monate
1: ntate go utlwa hantle bile kana go tse utlwa hala hantle
2: e ya ntate
1: se sotwa se tolo
2: go lwala mogalang
1: tla batla re le o rekisa lengwe ha re khutla ke re tlo utlwa lentswe lena la monnena go utlwa taba tsa monnena tsena tsa ntsa di bolela
3: ha ho logetse jack
4: Bosuko ba lahlelwa ke mrato wa ha se papa head clientele khushisa hore ho boloka ba ba ratang ka seriti ho bohlokwa di plane tsa rona tsa lepato di lefa kontane na go nya ho ratse 24 ho mana airtime ya 200 hang how can you claim plane engwe le engwe e cover batho ba 13 sms ali sedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa di chelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
5: Di soletsa boxer red knockout se fetwe reka mifuta Huggies dry comfort diapers bakana tse pedi ka 200 rand sunlight laundry soap 500 gram tse pedi ka 40 rand di soletsa pedi humoreki ha se toko se saleteng ha boxer
6: Mamedi alo palla metso tsa mashomo a mabedi le motsolo mongwe re fura letso ra bahlano mo gatlano kwa go ketela wa retella afternoon drive show ka la bahlano khutlana sa rona sa bubbling under mega jeno ke thabo e kgolo ho rona re be re dutseleng tatela gaisa wa utlwa lwana ka puo fela gore ke ngwana lapeng kwano ha toloki monnene mo mamedi taba tsa di hlakile jalo ka metsi ya sidiba tatela gaisa hore nthwana o tswile le yona hole bonyaneng wa ihlokomela wa ibona wa na opinion le bontate wa e bona nthwena professional ho re jwale bo re banna jwale ke hatisitse jwale nthwala raisa ke ena se mona mo ke tlatsetsa banna ba ba mona mo ntse ke tsietsa jwale nthwaka ke ena nna ke le gaisa ke ne
2: wa ba jena mogalajwe nwa ha ona u qetang ho feta wa una u qetang ho feta 2025 ya ba ke kopana le selemo sa basotho ke ketekwa ya ke kompone ya keteko ya mekgwa le meetlo ditlwaelo le bosotho ka ofela itse ha ke fitlha ka go yona batho ntate le gaisa ko go be motshwakati wa selemo sa basotho e ka go tlaisa selemo sa basotho ka tlegong e tla ga ha ntse yona metsi le ha o tla tla inwele itse ha ke le mono ya ba ke mo selemo sa basotho sereng jwalo ka ha e le gore togo e nngwe le ha batho ba le babedi ba fapane togo le mogago diding ha re ke re etse le tlapanyana mona le ha e ka bala dipina tse tharo fela selemo sa basotho le ntate le gaisa mme a ba re etsa jwalo ke ha ntate le gaisa a etsa saka reng jwalo sena ke saka ya ba ntate le gaisa le selemo sa basotho ba ntsha le tlapa la dipina tse tharo fela pina ya pele mono le tlapa lena le bitswa selemo ho latela gore selemo sa basotho ho no bua ka nako ya selemo sa basotho a se thwasa pina ena selemo mono ke na le dikgeleke tse di mono tse ngata-ngata bo khomane bo mogana le gaba bo mama tshidiso le babang bo jusa ka yona ke flash quarters ndatela ga isa u dimono wa tshela o ntsa ga jiwe ke hopole ke sala moshanyana mahlaka ke a batla ke a ghetha ke batla di boko ke tsheya ka boko tseno nne mfela ya ba ho bale ya bobidi o tweng ke le kgolwa ndatela ga isa o na ntsa maikutlo a holo mono go thatsa banna monna e mong le mong a zwiding batho ha ba go bale tele ya go gata go bona ba ntse ba batla bophelo ka le kgolwa mohlomong motho a ka ga shipine ena ha e batle ke imamela tsatsi le leng di le leng fela ke na le bonnete ba gore go na le matsatsi a kgethileng motho a ke batla go mamela le kgolwa mono ke ne ke tlhagisa monna a gotsweng e se obane a rata ge fela ke sia bana a gotse obane maemo a motlama gore nke ke be ka ga ke sena letho nke ke be ka ga ke sena letho ke re goreng a ke fitlhe ga ke le tjena bana ga ba tsebe letho ntate la gore pele mo yang ga o kala gore fela o ile mosebetsing ga kgwedi fela ba sentse bana le ditlhoko ya bapine ya borago e bitswa dilatlhabadisa le dingwe re bua ka boitekolo ba bosotho mono mono ke khala ke tse pedi fela ke ndatela gaisa le mona o tshwensa nnege go thugo mo tsanda di la hle ba di sa dingile mo chausele go go bosotho ka na fumana o he mona lwala ka kgatla kgwahlwa ba nine o thuse ka kgatlwa ke nwana e feta e futsa ha ka sa itse ba handle gore na hana ha re ne pidi go feng ba le hona mono man tsanda ndatela gaisa o tla utlwa ha ke ntse ke bua ke hla mono ke ntse ke ga ha iso tshentseng tso thabeng malogeng a maputswana heng bana bo fitsana bo kene ka lenyele lapeng hesong ka be ke bo boneng ka be ke bone ile dintsa ndate ha ke ga lo ke ntse ke kwa makomela tlhopheo go re ke monna e tsang go monna ha tswa o sele ha ka go tswa fa o tswa utlo ga e mona ke a tsamakela ba gomong ya ba ke a bontsha gore la ha o ka ba buang le jwang la beng ha bo di ne o kwana ga itse di aka di ne o jongwana nyana le muntu ga ga ma go taka mpa fela ha ji ntse ke gela beng kwana ha bo di ne o ka la wa melao ke ke be ka la bala melao ya ntwe ya ntate ka la hle ya go motho ha qala sa sena bo yena e ba wa la hle ba le ntate sa mo sa ba so tswana jwa le ka tswere bana bana ba mangai ba tswana le nna jena ga ba kopanya ha mo dire ke ka o fapana go ntate la monana ge ke ke be moho lo bine mangai ge fapana dibaka tsa gona le sotho ka o fapana me mangai mona ke ntse ke ntate la ga isa moga go ya ke khomo ya ke itse khomo ke ka matsebetsebe ke bua ka mosebetsi mo uno ntate ha ka batla lona go hapa se ntho ke yetse tsa monate fela ge yetse bo sotho bana ntho tsa gona tse re ndi ya hapua mono se tlhopa sa pele se hapa khomo ya po le baka go bana go motho a monna ha o lwa mosotho khomo ke ntho kholo ibile ke na le maila a sotho a reng monna ha sena khomo ha ke monna ke bona mabaka a gona mogalalo.
3: Momedi re o tshwaretse ditate le gaisa mo na re selemo a ko e utlo re na ka netetsa majwang jolo ka ho so utlile a di be ha hore o sebeditse le bomang jolo ka fela
1: a di wa tle khotse
7: flash ka tsela le bolitibo.

0: o tla thwasa wena
1: le
0: o
1: tla wala nna
0: ntate le ga isa wena mo khala
1: a ke se mo na wa ikutla gore a ontso geng ai ai ai ai ai he mo na ithata
0: e thata mo khala
1: a ntwana e thata e thata e thata ntho tlang ka yona monna ke tsukutsane sehlang sehla sehla ka ka nqa engwe e satlwaele
0: ya ba ga ya fallaganya ba di jala ga ke tla le mongwe
1: ntate
2: Hey, for my guys, Selemo, iteng di DSP ka ofela?
0: Selemo iteng ka ofela ho aka, iteng ka ofela ho aka bona kgadidi ya motho. Maganga ngohle ka nnete a fumane hang. La ba le melaka la ka pele ka nha ke ke ya bitsa. Ah, ka nnete fela yona ya fumane ya hohle.
2: Social media ba fumane ga?
0: Maganga nga Facebook le TikTok ke hona mo ke le nteng ka matla matla. Ke ntate le ga isa, ntate le ga isa ene ngolo ka mogobono lo ofela. Ntate le ga isa bana le ga isa la sesotho ha ke tsebe bona lengolo e nngwe ntle le eno ya L E R E I S A ntate le ga isa o ga hele lwelo fela motswalla re khomotla tla mono ka kubo ithokwa ha ile bomme ba hla ke a tsebe gore ba gatola mongwe kubo ithokwa re bangile ha ile bo ntate ke a tsebe ba gatlwe ke go hlopotsena
1: Masutu batle ba o phallele he monna ba o tshetse.
0: Ntate.
1: O re o tlo o phidise kgomo jalo ka ulatsho.
0: Mogolo wa ka noka e tlatswa ke dinokana melapo le melatswana go e phallela.
1: Ntate.
0: Ha nka ka ema mona ke le mong ga ona ntho e nka ba ka etsa empa ga le mmoga ka bopa kgomo ya tsamaya. Mosutu e mongwe o tla tla le moya e mongwe a tla le dinaka e mongwe a tla le koko. Jwale ka gona ke sentse ke ikopa ke iteya fatshe ke ikokobetsa. Itse bo ikokobetsa o bona ke tlhaile pele go bona bo nthola ke sentse ke di tsena. Jwale ka nnete ke tlile ke a ikokobetsa. We. La gaisa jolo ka pale sa fela ditsempela monya go bane ba motsentselle ntate la gaisa a tla hole ntate o tlo bona o tla etsa mongko monate
1: ha e ke le sotho kae
0: ha e so ke le sotho se hlabeng sa thuati motseng hataso
1: ntate go
0: ya ntate
1: o qetile di a sotho a stroke ntate
0: o galo
1: se sotho a stroke bile se sotho ke puye e haufi a horo le pilo ya ya moka me
0: ya mobi
1: Dadi, how was it to go?
0: Mubi bilo wanyakala. Dadi, dadi.
2: Na re tsena motho re le bule ha holo go retele ka jeno kwa no home le City FM Retail Afternoon Drive go lakaletsa mahlono le cheleteng a tafela.
0: Ee ke ke a ba tla mme ke a ba tla le mahlono lwano ha fela na le chelete ka go bona. Ha ile ha ka nka bulela monya kwa ka tsone.
1: Ya tele rai le le dadi.
0: Ga di tiki ke boetse ho melane. Ha ke sentse ke tsa bua lo ke gukubisa ka nnete. Ke re ke ntate le ga isa hape ke boetse ke a pheta ke ntate le ga isa. Me batho mohlomong ba tla botsa ba ga le ga isa mona wa ikukubetsa ha kana kana molato keng ke ga mehlana le mehlana ha ke nahana o khoma ke a swaba nka khoma jwang khomo ene mphe kuba mahala fela ya dumela thipa ba la magulo ha isi tale chichiki ya ikukubetsa thabeng ya dumela matso ke go ba nanga ba mangwe ga kala
1: tate
3: a tsadi papadi hore ya tella le bongane tshabalala
4: Ke le buile a holo bana bese ke tsala bona le bua felletse ke ditaba. Ke a qala ho utlwa mamedi. Gore ke utlwe sale ha o no ka mmona. Hey, team like tsala bona le tjena le.
1: E sale.
4: E puisa no ena e qala ha o ka mmona ka mahlong.
1: Wa bona ho the motho
4: o tshamile. Ke le pele.
2: Bo ga ha ka fere wa tje. La e bona ma. Le ka reng ka nolo, a no ba tsa tsone.
4: Ke le wili a holo bana besi ba medi wa tsebeletsa le sedi le kudeletse tsa o qetela tsa dipapadi o re a thella re tsale ka tsa rugby mokotlisi wa di foros hlopeng sa Lions Vessels Rule o re ha ba ngongore ha kalo ka dipalopalo le hore ba lokela hore ba hape papadi ena ka dintlhatse kae e le hore ba tle ba phunyeletse bakeng sa mogatlhelo o latelang wa di-playoff tlhodisanong ya United Rugby Championship empa se bangongoreileng ka sona ga jwale ke papadi e batlo e bapala e maatla kgatlhano le setlhopha sa Master mafelong ana a o reyang gona beke mane Limerick jalo ka ha e le papadi ya o qetela mogatlhelong wa league tlhodisanong ya URC mafelong a fetileng a beke setlhopha seo sa ka kwano ka Johannesburg se theoetse maemong a bohlano e le nesi tloa go api nka tlhagare ho abone lokong ha o sheba mane ka mora hore se lahlelwe ka dinthlatse mashume a mararo ana le motsumong ho tse supileng papa dinye bapaletse mane Dublin loja a hlopa sena sa Lions se le ka botleng ha o sheba ibile se ithlokela nthlaelengwe fela hore se netefatse maemo a sona ho di quarter final mokwetlisi ru hore hore na khutso ho di bapadi mme hore ba lokela ho tsepamisa maikutlo papa dinye na e batle bapala le se hlopa sena le boiphihlelo bo boholo sa Munster ha ke re utlo hore o di beile jwang mokwetlisi Vessel Rue wa hlopha sa Lions ke mokotlisi wa di foros
5: Look, we've always tried to take it, it sounds like cliche, but we wanted to take it week by week, and we wanted to really prepare well. It's not like there's still two rounds left for everybody. So that statement, I mean, it can apply to anybody. We wanted to do well against Leinster. We were 100% aware of the fact that they are a brilliant side, really well coached with British Irish Lions and Irish players and All Blacks all over the place. And the same applies to Munster. It's a quality side.
4: A tsentsegele ho tsona tsa United Rugby Championship se tlhopa se seng sa kwano Afrika Borwa se ba palang papadi ya ho qetela mogatlhelong wa league ke sena sa Sharks bile a sheba ka nnete sehleng sena ha se a sebetsa hantle ho hang fela monyetla sona ka nnete menyane ya hore se tle se phunyeletse bakeng sa dikota finale o fumana hore hona le sebapadi mo se tlameng se qala ho bapalla tlhopa sena ebile se tlala ho bapalla ebile re ke re tlhubisanong ena ya URC e leng se bapallang mane Junior Springboks e leng Vusi Moyo me ke se seng sa dibapadi se e leng gore ke karolo ya leano la mokwetlisi tlhopheng sena sa Sharks la go sebedisa dibapadi tse nyane mme re ile ra bona a sebedisa dibapadi tse kang bo Sekhethelo Siaya nakong e fetileng mme o tla boela gape a sebedisa le tseneng tsa dibapadi tse kang Jurenzo Julius e ka sena jalo le Edwell van der Merwe bosiong ba Makazole Mampimpi mane jalo ka e le gore o lemetse Yako Williams le ena ke seng sa dibapadi tse kenyeletswa tlhopheng mane ho backline e le gore atle a tlame setlhopha ka talente e leng gore ke ya dibapadi tse ntseng di gola ka nnete ya go sheba papading ena ya rugby mme re tla bona gore ba tla bapala jwang papading ya bona ya go qetela bona ba tlo thulana jalo le setlhopha sa Zebre batlhankana bana ba mokwetlisi JP Peterson ha re tswao tseno re tshelela go tsaya papadi ya bolo re qale ka ntlha ya bohlokwa ke ena Afrika Borwa go se o se o kae countdown e qadile mme SABC 3 ke lehae la haola dipapadi tsa FIFA tsa mohopo fatse 2026 ho fela ho le jwalo o tla boha dipapadi tse mashuma mararo ana le metsumine ho SABC 3 kapo di streamer ho SABC Plus ibile re tlisa mofuthu wa papadi ya bolo ho patlala le naha di ele moentsa SABC ho tloa ka la le shuma le motsumong Phupjane ho ya ka la le shuma le motsurubong Phupu 2026 ho tloa moketeng wa pulo ya dipapadi semmuso ho ya papadi ya pulo ya mariboho e kgolo e tlabeng e le dipakeng tsa sehlopha sa naha ya Mexico le sa naha ya Afrika Borwa sena se feta papadi ya bolo ya maoto ona ke motsotso wa rona bohle rena le seabo ka ofela o se fetwe ke motsotso o mong le o mong ho SABC fela mohasi wa semmuso wa FIFA World Cup 2026 ho tsering he re ntse re le ho tsa mabapi le tlhodisano ya mohopo lefatshe re fumana hore sebapadi se hlwahlwa se bapalang ka le Pyong hlopheng sa naha ya Japan e leng Kawaru Mitoma ho utlwala ha sa kenyeletswa sehlopheng se le ba mane tlhodisano ya mohopo lefatshe ka lebaka la temalo e leng gore o tiane le yona bekeng e fetileng hlopheng sa sebapalang sa Brighton mane le kinyamanyesimane ha se ne se hlola sa Wolves ka dintlha tse tharo noto mme sena se sitisitse merero ya mokwetlisi wa sehlopha e leng Hajime Moriasu ya neng a tshepile gore sebapadi sena se tla sebetsa ka bokgabane jalo ka se ile sa tlhaba ntlha ha ba ne ba bapala le tlhopha sa naha ya England le ho se hlola ka ntlha e leng ho noto papading ya setswalle e bapetsweng pejana selemong sena sebapadi sena he ke se seng sa dibapadi tse matla holo tse tshepuweng hlopheng sa naha ya Japan empa ke bona he temalo ya hae e mmeletse ka thoko mme ha a no kgona ho leba le sehlopha mane North America papadi ya pele ya sehlopha sa naha ya Japan e tlo bapalwa ka la 14 kgweding e tlang ya Phupjane kgahlano le pasa Netherlands mane ho group F mo ho bietseng ho ina le dihlopha tsa dinaha tse kang sa Tunisia le sa naha ya Sweden ntle mo ne a se re dikwala ntle le papadi e kgolo re bileng ka yona hara beke ya CAF Champions League e bapala mafelong ana beke le ya lotula pele la magaola gang e tlameng le pakeng tsa sehlopha sa rona kwano lapeng Masanda Wana le sehlopha se leng gore se thewa mane naheng ya Morocco sa AS FAR ho na le papadi e nngwe hape ya CAF Confederation Cup ya magaola gang ke ya lotula bobedi ena e tlameng e bapala mafelong ana beke papadi eno e tla bapala ka hosane bile ya le hantle mane Cairo horeng ya borobong me re kena papading ena tjena e le hore sehlopha sa Zamalek se itlhomme pele jwalo ka se bapala le sa USM Alger papading ya lotula pele se hapile papadi ka ntlha e lengwe ho noto mme re tla bona gore na be e tla bapala jwang ke ngwe dipapadi tse matla holo jwalo ka e le hore
3: o ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa diranta tse milione ka Lucky Millions ya Hollywood kgetha dinomoro le thathamong la diketekete tsa di-draw tse akgang UK 49s, USA Powerball, le tse dintse ngata, ho tloha ka 5 ranta fela molaka moo. Na o ikutlwa o le lehlohonolo?
6: betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Ba hlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
7: Disono tsa Boxer Red Knockout se fetwe. Reka mefuta ya Huggies Dry Comfort Diapers bakana tse pedi ka 200 randa. Sunlight Laundry Soap 500 grams tse pedi ka 40 randa. Disono tse pedi ho moreki ha se toko se sa le teng ha Boxer.
4: Asimohe mamedi re tswagela ho lokana teng re lokela hore re rekise ene ko neletsa taba tsena tsa papadi ya magaola ganga CAF Confederation Cup e leng hore ke engwe ya dipapadi tse kgolo mafelongana a beke continenteng ya Afrika jwalo ka ebile le ya loto la bope ya bobedi e tlo bapallwa mane Cairo, mme mona he mohlodi utlwa itsamela jwalo ka tšhelete e kaloka dimilione tse 4 tsa didolara tsa America e leng tšhelete e ngata haholo jwalo ka e le hore CAF ile ya eketsa ditšhelete ka nnete ka bobedi tlhodisanong ya CAF Confederation Cup le ho CAF Champions League tšhelete e leng hore di patse hapang dipapadi tsa magaolagang di tlahle di tsamaele ka yona dibile ya ka le mabedi tseo ke neng ko sware se tsona tsa dipapadi bekeng ena hekwane re a thella tiana le lenaneo le kwalang beke la dipapadi pakeng tsa gore ya bosupa le gore ya borobedi phirimane nyena ka sebedi molefe e be he nna le wena se tla kwamana bekeng e tlang ka mantaha, empa mafelongana beke a botsholo o tla ba teng ebile go tla ba le kgaso ya dipapadi o tlo seke wa fitwa. Bana beso mafelo beke a ba monate le wena mmamedi ke tseo
1: re lebile golo fela bongzito
4: go
1: na le puentse ke bona mona e matha mona ya gore ha Orlando Pirates ka hapa papadi hosane ka mantso mang orbit e tshwantse e ba fe guard of honor, mme ke re ha ino etsala taba eo ha hona hore ha Orlando Pirates e ka hapa papadi ya hosane orbit college pele papadi tshwantse ba fe guard of honor. Lebaka ke hore

0: nnete ke ke a etsahala
1: ha ino etsahala
0: eh
1: ha hona hore ho tla ba le God of honor.
2: All right, okay.
1: Ka pele
0: a hutsa lebs a
1: pele ya
2: hana. Ah, liki a go sa a kisa to a kisa di sheba tsa liki.
1: Pele ya hana.
2: Shabile ntho tse segase. Way beyond.
0: Taba tsa sonta.
1: A nyu lo ka sgwa way beyond.
2: Yeah. Up there. Way higher.
1: Mwana tsa mo phumula uka.
0: Bana beso mafelo ba ke ha ba monati ke di papa di fela ke bolo ho monati Afrika borwa kwano le be bomba Afrika re shebile ho monati mafelo ba ke ha ba monati.
1: Le bile ha ole fela bongana.
0: Ke uta.
1: Tlabere le skoting rona o sane re maphathe ho sane.
0: E ngwana mme.
1: Tlabere le skoting mani.
0: Bone batho ba sentse ba lukisa dinama ba lukisa hemba a keteka ho sane. Le makeshin ka o fapana ho a kete.
1: Fela ntho re ke pang ko batho ba fetlenga.
0: Batho ba ga ba a kete.
2: Bongane.
0: Ba kiti.
2: All right.
0: Ke bona wentse le di poster ra bona go tla bo kitikelo kae, go kopana kae.
2: Mhm. Ai. Ai ya bana beso.
0: Tla bona ha.
2: Ya ka lefatshe.
1: O tlo ba joang sa treta ka bokoga thusa.
2: A nna ke re ke na le motjana. Ah, ke na le motjana.
1: Ke re ha o le tjana tje, sa treta o tlo ba.
2: Wena o tsebeke tlo letse. Ha o line.
3: Treta la ka se pitipi.
2: Senyea Mohamed ri kene jalo ka eno Northbound ka Mrofela o Lanewood Road o no nala ko deneng game ka rumbila itlusitswa jalo se phala mona tsana se PTPT ke ne go tswagatse yona yo fela wa tsebatla leo horeng ena medi fumane di felletse mantaha ka ha metso se le mashama di a metso mehlano pele go fitla horeng yane ya bone hashtag ra tella traffic
1: le bila ho le fela ke na kwa DJ my DJ ya tsara ka rush hour mix
2: ha monate jwa
1: DJ my DJ

Hare lebohe thibo selo wena le buka le nane le le monate le thabisang batsa le batho ba baholo e leng re tella afternoon drive show mamedi thabo le lebu ba ile phomola ka ha ke mafelo a beke fela batla gutla hape beke nge tlang ka mantaha le kana ha jwale ke la ditaba ha rabeke ka thrimana lona ke matshohlo le ka jenu mo ifohlo bisetse ditaba tsa bohlokwa tsetsetseng ka jenu gutlontsenne tsa lefatshe tse sa lokelang hore di ufete empa pele re kena ho tsona ka botebo re fetela ho Kenny Murupi hore ba la ditaba tsa hora ya botshelela.

Di taba tsena tsa ra ya botshelela re di feletsa ka o lekola tsa bulipi bakeng sa Hosane re kala ka province ya Gauteng le o di mo le tla tla ka o phole Mpumalanga o tla thiba ka mo di useng ka dihlabeng a hona mela Highveld ntle le mo le tla kwela ka o kgetha di ba ka o phole ka mafafatsane a itjadilenga a di aduma ka botshabela Northwest le tla hla ka ho phole ho fitlela ho futhumala Free State o tla thiba ka mo di useng ntle le mo le di mo tla hla ka o phole Northern Cape ho tla thiba ka mohodu seng a dikagolong tse boharenga ntle le mo le tla hla ka ho phole empa o tla futhumala ka leboya Western Cape ho tla thiba ka mohodu seng a hona mela ka borwa ntle le mo le tla hla ka mme o phole empa ho tla futhumala ka bophirima ka golong ya ka botshabala ya Eastern Cape ho tla thiba ka mohodu seng a dikagolong tse boharenga ntle le mo le tla hla ka ho phole KwaZulu-Natal ho tla thiba ka mohodu seng a dikagolong tse boharenga ntle le mo le tla kwaela ka ho kgetha dibaka ho phole ho fihlela ho bata ka mafafatsane a itjadileng a diaduma ditaba tsena tse akaretsang tsa lefatshe le bolipi horenyana ya botshelela di fella hona mona ke kgutla hape ka ditaba tsa ho ra ya bosupa le kenang ha jwale ke la ditaba matshohlo

ha re lebohe Kenny Modupi ka re bala ditaba tseo tsa ho raya botshelela le kana jwale ke la dintlha le diketsahalo tsa letsatsi ka leng ke lenaneo la matshohlo tshebeletsong ena ya lesedi FM lona le tla ho wena matsatsing a mahlano a beke ho tloka mantaha ho fihla ka labohlano ka phirimana. Ha re lekoletse ka setlhogong lena la matshohlo phirimaneng ena. Moporesidente wa ANC o fumana tshehetso e matla ho komiti ya naha ya phethahatso ya mokga wa habo. Ho tse ding ntlo ya Desmond Tutu e Vilakazi e milong a Vilakazi ka mona ka Soweto e tla sebediswa ho lwantsha bofuma. Tsena le tse ding ho lena la matshohlo phirimaneng ena.

Mohlophisi wa matsohlo le ka jeno e sale segametse melwa mohlaliso lana ke rapeo mo kwena ga so ilaola ke Anati Gondla nna ke le gholokwe la ka lebitso ke na ka moloi ka ho kare ya robe motlo hana jwa le futa re nyane ya bosupa ha le la matsohlo le fihla pheletsong mamedi wa tshwetso sa FM khotsong.

0: Mesu Geleboa, Mumamedi Hotso, Re Tahola Machaba, Apetelambeki, Somalia. Tlaleho e tshehetswang ke mokgatlo wa matjhaba a kopaneng e reng Somalia e tobane le tlala ya bojadikata ka mora dilemo moo sedika se borwa e leng sona se kotsing haholo. Tlaleho ena e tlhokomedisa hore naha ena e tobane le bothata bo tshwanang le ba dilemo tse nne tse fetileng ha palo ya setjhaba e etsang kotara ya milione e bolawa ke tlala. Thomas Mukwana, BBC.
1: This report estimates 1.9 million people are facing high malnutrition rates and even deaths due to hunger. It says rural and poor households are facing the worst of the crisis, in part due to high food prices caused by the U.S.-Israeli war on Iran. The worst-struck region is Burhakba district in southern Somalia, where the report says at least one in three children is expected to be acutely malnourished, and many children may die from preventable diseases caused by complications. Aid cuts globally have severely hampered drought response efforts in Somalia, whose federal budget heavily relies on humanitarian assistance.
0: China. Kopano ya baetapele ba China le America e lebelletswe ho boela e tswela pele ha morao nakong ena eo Donald Trump a phethelang leeto la hae China. Trump o hlaloseditse Fox News hore China e dumetse ho reka oli ya America le ho emisa ho tshehetsa Iran ka dibetsa. Ho sa le jwalo, polelo ya boetapele ba China ho tswa mekgatlong ya ditaba ya naha ena e hlalosa ha boetapele ba China bo tsepamisitse maikutlo tumellanong e kenyelletsang Taiwan. Steve Lay, BBC.
2: During a summit at the Great Hall of the People, President Xi warned Donald Trump that the issue of the self-governing island of Taiwan could lead to conflict between the two powers if it was, in Xi's words, mishandled. Now, China views the island as its own and hasn't ruled out the use of force to take it back, while the U.S. has long provided Taiwan with billions of dollars worth of arms to support its defense.
0: Cuba. Hloho ya ditshebeletso tsa mautlwela America CIA ka bokgutshwane e leng John Ratcliffe o etetse Cuba ho sekaseka dintlha tse mabapi le moruo le tshireletso. Le ha o le jalo, o hlalosa ha America e ka ba le kabelo ntshetsopeleng ya Cuba ha fela Cuba e ka etsa diphetoho tse kgotsofatsang America. Cuba e re leeto lena sepheo ka lona e ne e le teko ya ho ntlafatsa maqhama dipakeng tsa dinaha tsena tse pedi. Ho kginwa ha ho kena le ho tswa ha dikepe sehlekehlekeng sena sa Cuba ho entsweng ke America ho bakile kgaello e kgolo ya mafura le ho lebisa ho ateng ha matsholo a boipelaetso naheng ena a baahi. Re kena ditabeng tsa nalane. Ke ka la 15 motsheanong selemo ke 2000 tse nang le metso e mene. Sehlopha sa Liki ya Manyesemane papading ya bolo e leng Arsenal se qeta dipapadi tsohle tsa leki ka ho bapala ka bokgabane se sa hlolwe ho English Premier League e leng se etsang ba fihlelle rekoto e tshwanang le ya Preston North End e leng sehlopha se neng se hape leki ya Manyesemane ka ho bapala ka bokgabane ba sa hlolwe sehleng sa selemo sa 1888 le 1889. Ke letsatsing lena kgweding ena selemo ke 2023 mokgatlo wa matjhaba a kopaneng o ananela letsatsi lena e le sehopotso sa Nakba e leng letsatsi leo sesole sa Iseraele se ileng sa senya thepa le matlo a maPalestina ha ho qetwa ho phatlalatswa boipuso ba Iseraele mobung wa maPalestina ka selemo sa 1948. Re phethelana lane. Tlhokomediso mo mamedi ntlhaena e ka nna ya o thefula maikutlo. Ke ka la 15 motsheanong selemo ke 1966. Mosebeletsi wa polasing ya dilemo di 17 e leng Jesse Washington ke moAmerika e motsho ya ahlolelwang lefu Waco, Texas, America ka mora ho tshwarelwa peto le polao. Jesse Washington le ba lelapa labo ba ne ba le batjha sebakeng sena mme ba sebetsa polasing ya Fryer e Robinsonville, Waco. Ke dikgwedi tse hlano fela ba le polasing ena ha ho seng ha letsatsi la robedi motsheanong selemong sa 1916 mohiri wa Jesse e leng Lucy Fryer a fumanwa a rapaletse ka ho engwe ya diphapusi ha o file monyako o ne a tswile maqeba a mabe a bolailwe o boetse ho bonahala eka o bidilwe Jesse ya neng a ena le bohloko ba kelello ebile mmelaellwa wa pele hanghang mme o fumanwe diaparo tsa hae di tletse madi ka mora ho tshwarwa le ho hlahella kgotla ka la 15 motsheanong selemong sa 1996 ho bonahetse a thatafallwa ke ho araba dipotso ka kgotla ka lebaka la boemo ba hae ba bophelo kapa ba kelello tsena di etsahala ho se moemedi wa hae wa lelapa kapa mmuelli ho hlahlama le dilemo tseo a neng a le ho tsona se makatsang ke hore mmuelli ya neng a matletswe nakwana e kgutshwane pele a hlahella kgotla o buile hanyenyane le yena le ho mo phoqa ka hore a rapele hobane seo a tobaneng le sona ke seo a kekebeng a se emela sekgakgatha sa banna ba makgowa ha morao se mo phamola ka kgotla le ho mo potetsa sebakeng se haufi ba mo tlamella sefateng ka ketane ba mo retla ditho tsa mmele le ho mo chesa ho fihlela a timela ha tsena tsohle di etsahala bahlanka ba ka sehlohong ba mapolesa le ditho tsa lekgotla ba ne ba buhile ketsahalo ena ho se mehato eo ba e nkang sena se o fa setshwantsho sa Amerika mehleng eo ha ho tluwa bophelong ba motho e motsho ho sa tsotellehe hore na o molato kapa tjhe empa haeba a ameha ntlheng e itseng e bang ebile kgahlanong le motho e mosweu kapa lona lekgowa ho hantoka e ne ke kebe ya e ba teng ha morao se ileng sa fumaneha ho fumanehile hore mosadi enwa ya fumanweng a hlokahetse e leng Lucy Fryer monga polasi ena eo Jesse le batswadi ba hae ba neng ba sebetsa ho yona ho fumanehile a sa betwa empa e le maqeba ao a bileng le ona empa ha ho a tloha ho tsebahetse hore molai wa hae ke mang jwale bothata fela ebile hore Jesse Washington ho hlahlama boemo ba hae ba kelello ba lefu la kelello ho bile thata haholo hore a ka fana ka bopaki ho dumela hore o molato kapa tjhe hobane yona potso ena ha na e botso ya hore o molato kapa tjhe ho bile thata ho utlwisisa se bang lekgotla se a le hlalosa ha se tjho jwalo ke ha a tla hlaelwa ke sena se mo hlahetseng Machaba a phethelambiki a fella mona mokgahlela o qetela wa matshohlo e le o phethelambiki o sa ntse o tswela pele
3: ha re lebohe mokete monyobo ka tseo tsa Machaba ka mora metsotswana fela re a kgutla re tlo bua le ena gape phoka mamedi horenyana bosupa re tla bala ditaba tsa ra bosupa ke Kenny Modupi ka mora homo ke lenaneo la tsa dipapadi le sebidi molefe le moifo wa bahlophisi le bahlahisi ka Auckland Park ha re utlwa sebidi hore ke dife tseo ba tlhophisitseng horenyana bosupa lava
4: ke lo bila ho le hlela va re ke dumela ditse le moifo le mamedi motle wa tsebele tswa le sedi mamedi la bohlano beke nga ska ba fetwa hle mafelong a beke wa tseba ke semphete ke o fete ha o tsa o cheche weso re tlo kena papading ya rugby URC United Rugby Championship nda tere ni swa tlo tla re fa setshwantsho sa mafelo a beke tseo re ka di lebelang sentse re shebila ho lwanyane di tlhopha tsa Africa borwa ntle le mo re tlo boela re kena stopping sa mamelo di Sundowns sonta mamedi no nyana di tla dula batho Jessica Motau ngonyolwa le gona stopping sa Kaizer Chiefs a re fata batse nate ka stopa sa bona sa basadi ntle le mono re tlo bolaga ke na ha first stopeng sa masele siwelele FC le hlonolo siema ke mokotlisi re tlo tla go tlwa holwanyane ka papadi ya bona o qetela mafelong a nabe ke o re di tlhopiso DMA ka tsela efe re tlo bolaga hape re kena stopeng sa Orlando Pirates Atlas City FM, Facebook le X, hashtag Ntshamaikutlo. Le subona di a chesa, di fresh, di boleng weso. Ha re kopana ka nqano ga bosupa, ke nyelo wa le madikidiki, dikeledi le tsiri. Ke ole buile kgaitsedi ya botho, ke tseo lava.
3: Ha re le buela va, mamele ke metsotso e mashome a mabedi, ga re di bile hore nyane ya bosupa. Mametse matshohlo, tshebeletso ke ya mantla, ke le City FM. Nala ka lebitso, ke Nakamoloi. Ke sa tshwere letsoho kgaitsi ya ka ke di bone matshela o tla kgutla ka mantaha mafelong a mang le a mang a beke jalo ka e le labohlano tjena ho le la matsohlo kana go ena ge le kula ditaba tse bileng ga se hlohong sidikeng sa machaba ka ubuisana jwalo le mohlaisi mana nonga ditaba le sedi FM yena ke mokete monyobo me o sale teng kwano mohaleng khotso phoka
5: khotso khotso le go lokwe
3: o tswile hantle ke a tswa direile hore ntsane
5: Iya mwanetso ya ese ke le malala la otswe o tlisetsa mo mamedi le sedi la machaba
3: phoka ha re qale America mo president wa America o sa tswa etlana nya China mo ileng a tshwara kopano le mo president wa naha eo bohlokwa ba letolo lena ke bofe ho Trump le naha ya hae
5: le tlo le le bohlokwa haholo ho Donald Trump ka ho qoholleha ho bane di ntsha tse neng di tshwasa ka sehlooho mona ke ntsha ena ya kgwebisano e leng leeto le ileng la bonahala le batla le diehiswa ka baka la ntwa ena e ileng ya ropoha ena ya leqhoko e ne kenyeletsa yona America le Israel di fuduela Iran jwale qetellong tjhe leeto ke lena le phethahetse la matsatsi a mabedi o etile mme dintlha tsa sehlooho tse bonahetseng di tshwasa mona ebile ntlha ena ya amanang le kgwebisano ebe ntlha e amanang le Iran le motshoporo ona wa dikepe mona lewatle o tsejwang ka gore ke Strait of Hormuz ebe hape le Taiwan gobane ha re kenyeletsa Taiwan ke mo e leng gore China ha America e beya tafoleng gore banna ba eso re a tseba wena China o hwebisana o mohwebisane e mogolo wa oli le le Iran empa re tlhoka thuso ya gago re tlhoka tshebedisano mmogo ya gago o ko o shebe gore na o leka go tlhoba jwang ntlha tse kang bo fana ka dibetsa go Iran le dintlha tse fapaneng tsa setswalle se bang o ka ba le sona le Iran jale ka re nngwe China le yona re nna le goja ke shebile kgwedisano empa rona bothata ba rona ga ebe wena o tla bua ka Iran rona bothata ba rona ke bona ka ncena ka sebakeng sena se bitswang Taiwan re ngongorile haholo ke dibetsa tseo di romelelang mono gobane ke naga ya rona ke sekeseke sa rona seno empa jale tsela o se matlafatsang ka yona se ka re tswela maatla leng kapa leng ka go mashakolana mabedi a lokela go treka dintlha tsena tse lekalekanang e le tse bonagetseng e ka mong ga di-Trump batla a ba le sesitheo ka nngane le yona China e batla e tshwara ditiu gore ga gona se re ka se etsang ntle le tsena tse re tekang tafoleng empa ntlha ya setlhogo dipuisanong tsena tsa lekgetlong lena ko netefatsa gore le go janaga tsena

0: ba ya mane empa ha bona hala mashagore ka ofela tshe re ka bela Libanon le mohlomo ka thokohanyane empa Israel le yona America tsa re ke mona mo di ho bona hala e le boemo bona ba di le ho ja le boemo ho shokolosi ka hare ho Libanon ho bona hala ha ishe boemo bona ba sangelwe hlohong ha kalo hobane le batho ba buisanang mono ha se batho ba hlahelletseng ha kalo ba ka sehlohong boemong ba dinaga tsena ka bobedi empa ke batho be re ka reng ke dipuisano tse boemong ba bonqosa ka hoo ha se batho ba ka iphumanang ba nka dipheto hanghang tse bang mohlomongwe nakong ya dipuisano goba le diphephetso tse itseng tse hlokang ho bue dipheto tse itseng tse bang ha diyo go seo go dumelelaneng ka sona sethathong jale e batla e ba ntlha e utlwisang bohloko bale jalo ka ga go ntse go bua tjenana go kene mokgatlhelong wa boraro wa dipuisano tumelelano ya kgotsa tumelelano ya peofatshe ya ditlhomo e thuntshetse ile gagolo dipakeng tsa Iseraele le Libanone ka gore go bonagala go gang le Iseraele e ikemiseditse go lwana ga o sheba mošhala fela re etsa mošhala ka noka ena ya lithane noka ena ya lithane ke noka e Iseraele e batlang go e fetola moedi empa ke noka e ka gare ke noka e ka gare e ka bang e ka gare go Libanone ka bang dikilomitara tse masome a mararo go tloa moeding ona o entsweng ke matšhaba wa o bitswang blue line ga o tloa blue line le moedi ona o pakeng tsa borwa Libanon le leboya Israel re bua ka sebaka sa dikilomitara tse batlang e tlile e le tse ka bang masome a supileng a nang le metso itseng mme o utlwa ke sebaka se sekae se segolo empa go bonagala ba ntse ba ngotla naga ena ba kenelela gare go yona go ba se ba sebedisa yona noka ena ya lithane e le moedi ka mantsa mantsa ba kenelela ganyane ganyane go karolena e ka borwa ya Libanon le Iseraele ga kamare go thwe go a buisana empa go gang go bonagala sena e le ntho e batlang e tlang ka nako gobane ka mesa ga re bua re dula re bua ka gore batho ba lwanang le Iseraele le Hezbollah ga ba kenyeletswa ke batho ba kwaletsweng ka ntle mme ga go bonagale gore le goja Libanone le yona Iseraele di dumelelana ka gore go ka mbua Hezbollah dibetsa empa ga jale e fokola gagolo mmuso o fokola gagolo masole a ona a fokola gagolo gore a ka lebaganya thebe le Hezbollah a re a ba amoa dibetsa ga jale
1: re sa le gona le botšhabela bogare ga re shebe ntwa ena le dipapadi re utlwile gore Iseraele ga lefisitswe ke boitshwaro ba sebapadi sa setlhopha sa Barcelona naheng ya Spain Lamine Yamal e go yona a boneng a phagamisa folaga ya naga Palestina nako yo setlhopha sae se neng se keteka go gapa leke e kgolo ya papadi ya bolo nageng eo e leng La Liga ke tso ena ya Yamal e re bolelela eng ka lefatshe le boemo bo renang ga jwale Gaza
0: ga re bue ka ena mošhankanyana ena Yamal Yamane re bua ka mošwa wa dilemo tse lesome le metse robedi sena se o bontsha gantle gore nthena gape-gape ga se motšha fela wa lemo tse lesome le metse robedi ke kgalala ya lefatshe e tumeng gagolo ya Spain gona tlhopheng sena sa yona sa Barcelona empa motho wa dilemong tsena tsa gae go etsa ketso eno go bontsha gore ke ka mokgwa lefatshe go fitlhela a kana le lemogang diketsagalo tse e tsagalang nageng ena ya ya Iseraele e tlhorisang thatanakana e bonagalang e tlhorisa Gaza gagolo e bolaya basadi le bana letsatsi ka leng mme sena ga se kwane ka ena Yamal empa re bone moporesidente wa naga e ba ena tonakgolo ya naga ya Spain mongwadi Pedro Sanchez e ba ena a banka setlhogong se golola diketso tsena gagolo tsa Gaza mme re bone le tlhodisano yane ya dibaesekele ya selemo se fetileng go sile go bana e sedisega gagolo e ne e tshwaretswe Spain e sedisega gagolo ka ga go nona le setlhopha mono sa bajai ba dibaesekele se e leng gore se ne se batla se tshietswa gagolo ke mmuso wa Iseraele mme ga e felele mono fela ke dintlha tse ngata tse re ka ikogolang ka ngena re bone tlhodisano ena ya mmino e bang e tswela pele ya Eurovision re bone le yona Palestina Spain ke engwe dinaga tse e bang di boycottile di re di kebe tsaya tlhodisanong eno ga fela maiseraele a ntse a le teng tlasa boemo bo o tswelang pele ga jale ba mmuso wa Iseraele
1: go ka ka motsotso fela ga re tle kwano lapeng Aforika ga la fela matlho ka mane ka Somalia go bonela e ka naga eo e boemo ba aparelwa ke tlala e kgolo se sosa e ka ba se fimo

0: Mabere motle metsotso e dilo ho ema shoma mabedi le metsi supileng ka morao ho ra ya botsupa ga tlo kena so pensa a makhosi ka mogana ko e sa fedi sempelo re ke etse tshe
1: a da e bia ke kula
0: ke o batla ka mona
2: papadi ho le sedi fm
3: from 12 ogni wena o ka engwa ne sa mema di tabali tshe
1: ke makhosi ngempa fela ke ne ke u shite hore bere thaka e thanise mara ha ke re ke a sheba ene tla meile given sheet e ke ga itse ya mara ke ra ba le buisa she mbone given sheet me o tra sheet le ene nga te phaka ke ntse ke mogata e bia ke kutlwe bohloko ha tswa mo sheet
0: ha o batho hey ka lo ka ntate
1: ke re pilaka ha e mona ho ha ha di sebela sheet go pula go ntate bana ba ba di bana
0: sho ka lo ka ntate ke le buile ke
1: ke le buile ga itse ya ka o itshware fela jwalo se ha di tsebe ke lo ke nna nna ha ba ba di ke ra that the way uri tshweleng ka teng mo sportong ka itse ya ka motho a kene a sa kena but I'm happy the uri tshweleng ka teng ka itse ya
0: ka ke go go be tsa ke ka mo haunda de ke le buile ho lohle
2: papa di ho le sedi fm
0: mabirimo tla e dilo hantle ma shuma mabedi le metsego ba di metsotso ka morao ho ra ya bo super re di ke ya santsane le ka o mofumana jwalo Jessica Motogu mabedi ke o feta ba tse mo nate nate nate nate tse tswang kampong ya di Proteas tsa basadi mo kwetlisi mandla mashimbi o nete faditse hore he Marizane Cup o khutlela papading mamedi di ne tle kutlwa e khwempinyana ngwane suka kwano ke se ke le monate. All right. Mamedi unela matsome tsinhle ne ku tlwa ka gabele se ke bua la ka ga le kotikoti mpa heta ba tsamana tikisano tsa hore mo kwetlisi mandla mashimbi u tsebisitse hore Marizane Cup o khutlela sehlopheng nakong ena e o batla lukisetsa papadi tsa mohopola fatse tsa T20 kgweding e tlang. Ka o pulo ga hema medi tse o geneng ri ile ga difumana ke hore o ntse a se monate bophelo bo ahana fela kgetlong lena ao o khutla tsena ile hore hema mamedi mokwetlisi o dumela hore se yabo se watla ba le sona ka boiphitlolo ba hae bona le bona tsopeng sa di Proteas tsana se tla e tla ba se seholo ka o pulo ga hewila fetwa ke papadi yane ya Pakistani a fetwa le ke yane ya New Zealand ya ba dimela ka thoko re sentse re shebile le yane ya leeto la India le tsena mamedi e dula hantle mashoma mararo ka morao ho rena ya bosupa nako ke kopane hele yena Jessica Motaunga se tlhopeng sa amakhosi
2: tsadi papadi police dfm.

0: dipapadi ho lesedi FM.
1: Mabedi ke ena sehlopheng sa Sibuelele FC Masele. Sentse ke na le ena coach Lehlonolo Seva. Dumela coach, ke a dumedisa le wa molatlhe tshebeletsong ya lesedi. Le kae kgaitse ya motho?
2: Re chocolate girl, re tseleka madibejewane di ba lesedi. Maka bophara le mathoko a teme.
1: Kgaitse ya motho, ga ke tsebe baneng a ke bua le wena tsona gore nka kena ka pina, gore nka obala ka pina. Ga ke tsebe kore motlhomong kapa hei re bone o etsa dimakatso maoba bona o lwana gore ga o na mo o ke yang leaking e kgolo tlabe ntse ke le teng selemong se e tlang.
2: Ga nne ditabataba ke mmala masele a tseba le ona tsebilele ke timi ya pina ande tretengeng ya rona wa e tseba e re rata golo obane ke a bina dinyane tsena le bona tsela ke ne mo go tshitlhong ngwaneso.
1: Ga e tsela motho moya o fokela kae setlhopheng gobane nkile ka bona ebile o nyoloa o nkile le technical team ya gago maoba mona ka nnete o batlotla ka tshebetso e maatla o le bontshitseng le setse ka magesi usane beke e tlang o kopana le setlhopha sa gago sa metlheng sekhukhune ke a dumela gore go na le nthonyana e tlamehile e be e kgethile e e tsalang tlheng ya moya o fokang ka gago setlhopha.
2: Mozungu au kakerao bani papa jana te pigi sisi nzima tao dushaji di pigi sitere bono na kato dushaji di pigi kai sala kativa hakalo kalo aso itama zunga kona huo impa hakama tu tola mnye kau na kawasa kuto sisi zaka chata au usana wa papa dia au kateena ya lehai riva pala kato chamule mera sisi nzina mero kupata sisi busi ba kona wa siwele la kupabati watu sisi la ubani papa jana kwa tao ishola ikini sisi tisha huo ni mwanu. Fata ba tsa di madiro bedi ke ka o di mo go ka le tlote go lwa sene ba ba tere ke di ha go lo ba e dem se di bo khaba.
1: Ga isa motho ha o potang ka nete o re le jwale botle ba ipatla top 8 bang ho le jwang ka fazwang me maemo a lona ile a batla a dumela o re papa ditsena tse pedi le jwale le ka fumana ntlha tse tsheletseng tsena la kena ho tse robedi tse ka o dimodimo ha le kena e fitla pheletsong jwale a ke re shebe ho tloa tsatsing la o sane fela ha le tiana le magesi le ba moela Dr. Rantla e molemela stadium kampo ya ho ye me jwang e o itshepetseng ho re tla hle qale ka o phetatsa mosebetsi wa ntlha tse tharosa.
2: Ya se ka nnete bo kampanya ka mokgolo go botle botle ba di ba parkina la ke se kopa se se se tla ho se tsa mo se ditse sa no ba le ba pa di thata go lo ba se kopa ka magetsi a tlo ntla go bona o sa sa ka fa ba ka ba solo a tsela ba a tsiba go ka nnete ke tla nyaka mo singa go lo ka na itumela ba le mane o tse o le tlhiga tla no.

0: Listen FM, Dumela, hi.
1: Hello,
0: hi. Yama.
1: 89.4
0: megahertz ke le ka mmaka tikwa no sa re ke rasta rasta mo rena rang ke go dira ka tsebe le tsotsi ao ee a ke ke tsotsi hoetsa la ka bo ba mo go swa ke mafela be ke ho etsa la ka bophelo ba mo go tsoka mosebetsi ngwe lapeng o ka ga dikobo ho etsa hala eng kutla o lota man wa lota man wa lota man ho etsa la ka bophelo ba hao ntate bua hana ba le tsena ho etsa hala ka bophelo ba hao
1: ha o tla le dipakane tse se di pakane mana le tse go di ka tsene ka dikobo ni
0: ga e tsena ka hile bula go lotla. Alright. Listen, dumela, hi.
2: Lentos.
0: Hey! Dumela, mokgotsi wa ka. Hello, hi.
2: Come on, nati le kae mokgotsi.
0: How le jwalo ho jwalo?
2: Aish, rige yo.
0: Yeah, but. Hello, Sporo.
3: Hello, Sporo.
0: I'm going to go to the house.
4: Ke mona do a soski fela re tshitse fela ka tennisene ka mona ga ga so so soski go tla tennisene hle
0: tamati so bye so ke le bula ho girl
4: bye bye so pina ka tennisene ma sino nana
0: ke le bula ho khatsela ga tla ka le se di fem di bula hi
5: soski nice
0: hello hi hey ntate re lokela o theoga ka makodilo a re beye gantle gobane re bile letsotsi le lelele
6: lorene lelele soski
0: ke a dumela ga ise daka ke bua le mang
3: Alright.
0: Monat.

Oh, se o ski, gena le wena, sena le wena, tla ga wa le wena ka nako ga o tswang, nako o tswang mo ma-12, se re kgaogana le wena. So ski, ko jile ka tsebe ka 98.3 ka mo ka Mafikeng. Pa ita mo tabola mo le Lesotho di gakeng ha mmako, le ribe. Ah, so seski, ama seskana. Ah, hujile kazebe mwanabo. Na lwena.

0: pedi o le tseleng o le mo sebetseng o le lapeng matsatsi ke masome a mabedi le metso o le mong go tlogeletse hora ya lesome nna ke dikele di magasine Lady Soski. Hello, hi.
1: Habasanya, kansala lenyalo. Kapa isa malume.
0: Hey, habasa batle haba bantle. How lo jolo ho jwalo tshome.

Anga ta mona ben tsere tse motlaele ga se deka ntsone ga ntwa. Me motlae ba gona ke o fetang ga dilemo tse ngata tse fetileng se bolo tshene te ya sala. E ho tla le monsa ne sa mo 2016 ke nana. Se le mo se ngata. A ga dikeledi se ke tlotlhogile baki motshana. O re re le bakae mogotsi wa ka ke tsebo se beditsa bakena ke he malume be a pele se kotlolo eng ke tla o bolella go na ha se ka tlo se beditsa bakena go na ke na ko efeng jwale na hana ho tloa le montsene sa bo 2020 ho fitela ho 2026 jwale malume a re ho nna ha ke be ka malume ke bua ka ntsene ga ntwa a re eh dikeledi ba ke ne ka jwale e se go bua ke le go ile le botse mona me wa se ba lwana ha ba ke se dutse na kwete le botse mono ha o sa se bo bona o e tlotloga jwa o tlamela o tswa ka ntle tswana le pampiri dutse na kwente lele jwale a ai dikere di ha ke sa tseba mogotsi go na ke etse jwang motshana wa ka ho bona jwale ba ke na e se dutse na kwente lele go le mona ke re malome be pele o se go tlolong e ka re hona le ho ka hlahanga le ka mogodi go di go mo dintsha banka teng le ha ke feta mona e ka go hona le ntwe tla hle yetsa hale a go motshana bua ka pelenyana o bane jwale je ena baki e sele bo shevela ke tlamela ke isi ele ba le lapa fela e ke batla ho tena ha ke ya hoela mono ke lo isa di khomo ke ga malume be a pele sekotlolong tle be a pele sekotlolong ebe o ikabotse ebe gopotsela tsa ga e di botlhoko fela en malume e tlhotlhore ba ke eno e ka gona le go ka tlhaka mona e ka gona le ntho e gona le ntho e tla tlhaka mona ke le ka jeno ka nnete ga ne ke le tseleng ke kganna ke tla tseleng e tla mosebetsing ka motho kgomo di dintšhaba ka teng ka bona di bonya man jale malome wa ka ntsene ga ntwa tlhotlhoga ba ke eno ka go gona le ntho e tlaka.

0: sale e le teng le pele ba basweu ba fitlha ka kgatello le kgethollo. Tlong re eme mmoho le Lesedi FM re keteke. Letsatsi la Afrika ke o kgothaletsa kgotso le tswelopele. Ke molelo.
1: Johannesburg, midi midi. Lesedi FM le le fumana le kubula 88.4 kapa ho SABC Plus A. Ke molelo.
0: Ha motho a sa sebetse, tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arohana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse hohle, ba batlana le se yang ka maleng. Ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng. Ha re beng ngatana nngwe le Lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi. Ke molelo.

0: Minyenye si rona nyala mafelo a satswa feta a beke mafelo ngana beke ponto wa selebo motho eno ya bitswa ka gore ke sandi sandi sandi sandi mele go tho batho ba ba o sika le dintho ba e genneng ke tabe ya gore
1: a tsoba mogotsi
0: ore sandi rona nyala tla ba ibetse jolo tsebeletswa le sedi ka ba ka a go sia kala
1: o so tla bona
0: be a sia kala sia kala 2826 ke mona party tsamane na henya le so sia kala fumana ticket ya hoy to tsa tledi se ba gore a ditledi be monate ma mere sebele tsa le se pe jana mane ri ranka pina monate cheese bees di se pe lr dj zak ma temalo le bile ho thu yana mo kan thu fa wa sanni o gata pine na ha ho singanya na ha ho

abedi sebedi sala sedi ele kula na kwa bana pa etse tla re ba shume a mabedi lo biso bedi besotso ka mara ho raya le shume le mesimme nela mona mole ngore ho na teng idumelle ha etle gonye e selota se segolo selebo poho ya fata makwatsi ya meqhileng ya igasa ka le hlabatha di hlabaka do itsele khanne le lo e kabanya le se kabanye le dipowana bane ka di hlaba ya di khalla moswang kampe thopetse ga cheraspu are mkombo kona to kona ka situka si one by one two ya ipitetsa hashtag ha mame ponto wa selebo le fatsi ke teng o hlo marandranga dipuisano at ponto wa selebo at lesedia fa ke tsebe nao ka Afrika bo ka moka Limpopo ka moka Gauteng ka moka Northern Cape ka moka Western Cape ka moka Eastern Cape ka moka Mpumalanga KwaZulu-Natal Free State dumela hle are tsalla monate ka jeno ntle tsitiso ya eng kapa e ka tlolo mahlohonolo batho bohle ba ileng ba le ka mafelo a beke ba siya di-sip dibakeng tse fapaneng tsa mesebetsi ba batlang mosebetsi botlhe ba dikgwabo tse ntseng di tla di go reng solo for ax ponto wa selebotlhe o sasa re batla go ipona re le kaeka ngwale sa tlhe kao ba kulang ba fole ba batlang mosebetsi ba o fuma ashome a mabedi le mesemelebeseoso ka moragora ya leshome le mesemedi sebelesong ya lese dia kala 2026 go dinyana etla tlhola matsatsi a mashome a mabedi le meso e sepi re boetse ape re ya tsamaya leeto ka sefofane re ya moseo mawatle sedf tla tsamaya amela sebeletswe aye o tla tsamaya ipotsana le sedintse le rera golisa kae bolemonyana tsetla re letse solfex the are letse maqhubung a gaso dj stoke o tla mo utlwa o teng kwano jolo ka ele o rekile ka tshopejana ke ba bona bo pretty mcat intelligence ho lesedi fm tato dumela hle bona motho a bitsang ka re ke moneti aladu seria

0: nyela ngwana me outlwa
1: thank you bonto mo tla ga habuka bi yone ke ntse
0: taba ho le se di FM dume
1: ye bonto le
0: ga e shapozo
1: ha bo bo
0: ke mang kae
1: ba di ba mo nan bi bo di so kumba
0: e
2: Ponto.
0: Hey, Tara.
2: I'm not Ponto.
0: Yeah.
2: I'll suck it up on Master P. Come on, I got quack what you will.
0: Oh, do you have a Tibel?
2: Yeah, I can mona. I'm on a Tibel. I'm on a go. Suck it 8.8 Ponto.
0: Zidamana Tautua.
2: Thank you, Ponto.
0: Let's see the City FM. Hello.
3: Amela
0: Ponto wa sele bo ke mang kae?
3: Kere skolanya ne club le Lawrence London 89.0.
0: Ana me o mo se be singa pona pe.
3: Are mo se be singa na mere ka ofe le machiki.
0: Se be tsama na tikela bo ha renke botho teng kwa re le sedi ha.
4: Mogolo.
0: E tsara.
4: Jambu wa mogolo.
0: Ka pura.
4: Ah mogolo bi a ka ke na lo wena mogolo ki mamelle tso wena fela mogolo. O bizla la picha o rentsa re tsa mo bobedi. Foro ka bua le ntsa ge. Ponto ka mora maiki. Studio 4.

0: first match ka mo.
1: Eh.
0: Ke kumametse
1: 88.8.
0: 88.8 ka mana ka first match mara ka Melk.
1: Eh, una o ka la penka pokeka.
0: Eh, ke mo se a ke ka first match ke se ke a ke ba tla meke ha, ke se ke wa.
1: Eh, tsa tsile mona tsa utlwa, sebetsa bona.
0: Ya ke ke ke boe.
1: Ba se re seria fam, ha. Seria fam, hello.
2: Oto!
1: Eh, shapo hozo.
2: Ba shapo hozo.
1: Amona tiki bo remanga? Ke
2: khamwe ya go di maelo wa le mo.
1: Eh.
2: O tsenega 89.9.
1: Uya ka enwa ne mo uya ka ya Cape Town.
2: Ka ke nyulwa ka tsebe ga mwana tse ke tlamalo mfateng.
1: Nyulwa ka mara ka bo Eastern Cape ka bega.
2: Ka bega mwana.
1: Sa tsire mona te bona e wo tla wa utlwa. Go tla ponto wa sala budibe.
3: Ponto.
1: Manga e.
3: Comrade Tabata 3870755 nya ka ba bete se call kuno ndo ka tshula 8.4.
1: O ga.
3: Mo nya ke ntsetsa stro.
1: Ona sa sile mona tau.
3: Ha be jwa.
1: Seri FM. Hello.
4: Ponto. Seri. Ponto.
1: Eh, shapo hozo.
4: Eh, yo go tla ponto.
1: Mona tiki bua le banga.
4: Yo ngo le maka tsena le di gamuna o se mo platawa
1: o ka ola pinga
4: po ma me tsponto
1: dile mona tsa utlo
4: e re ona se ke tsama na ke
1: tsa ba mama sele seria fam ha tume
5: e ya ponto ranta di pedi a wa di pedi ponto e nna mo kwena ga mona ga bolata ba di ma ka ba di mo di ya le go ponto
1: dile mona tsa utlo
5: Luena
1: sena yo lo ponto. Ele se ponto wa sela botsebele song. Rato. Fora. All fix the. Sela se meso super horra. Ya pi. E kwala me. Malati. Senke ba bahlalo ba o tatela dume. Ele seri.
6: Ponto.
1: E sha
6: ponto. Ele, le ka ngani sho.
1: Abona tike banga.
6: U tsoriste ni ka mo coach.
1: E coach strum, eh. I'm going to go to the house. Tsa ba lo go ba tshego wa le khosi.
7: Ya, a ba se a itse be ka matsinga bo.
1: Ke pa ba le ka go na le gona lo ge ya go e bala tlhele khaphe.
7: E ga itse ha, lo ka itse ha.
1: E ke rata mo mona le di doubt yana hore e ka ke le bua.
7: So.
1: Tsa ba lo go ba tshego wa le khosi. Halo. Di era re a qatela khotso. Ba be di ba o tsela di be.
8: Ha mame.
1: Ha mame le ke maka.
8: I'm going to go to the next one.
1: Alright, ke o la bala bothata go tlotsa maka o lecheck up a check.
8: Ke bala bothata ntate.
1: Alright, le ntatwa ntswalo ngola bala bothata na go ntse ha e kwa re. Ke le bo utlwa.
8: Ke male bile nga ho ro ntate.
1: Se be le senya le sedi a dumela.
9: O ntola ka re.
1: Eh, chapojo.
9: Sa popondo, ke le nyela go tombo thabi le khubule ko mangeteng ka lona ke 90.3 ya le bo.
1: Sa sile mona tsa utlwa.
9: Ke lunch time, Ponto.
1: Sebetsa monate utlwa.
9: Thank you, Ponto.

0: Ha motho a sa sebetse, tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arohana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse hohle, ba batlana le seyang ka maleng. Ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho senngwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theoha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele, ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng. Ha re beng ngatana nngwe le Lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi. Ke Molelwa.
1: Lesedi FM. Ke Molelwa.
2: Hey.
1: Mokgwabo wa setso le puo ya Sesotho. Baahi ba Soweto.
3: Soweto.
1: Kgaolang ka leqhubula 88.4. Kapa le download the SABC Plus app bakeng sa Lesedi FM. Ke Molelwa.
4: Ke nnete ke Molelwa tshebeletso ya Lesedi mo mamedihle. Ke tlo bapala dipina tse tharo wena o tlo refa hore na mafelong a beke. Na re kena ka pina efeng? Ke mafelo a beke a dipapadi Betway Premiership. Ke mafelo a beke a dipapadi EPL. Na le batho ba batlang a sena le Happy League. Na le batho ba batlang o lano Pirates ya Happy League. Ba bang ba re Pirates e tlo bapala Maleka dipapadi tsena di le pedi. Jwale ba tla ba fela le 2 points be Mamelodi Sundowns ba bona bompudi. Ha re tsebe re tla bona ba bang ba re le kgala o ne e tsala hore Orlando Pirates papading tsena ho se be le papadi e ba e hapang. Ba bang ba re atjhe ba tlo di hapa di le pedi. Re tla bona bana ba tlo bapala jwalo le setlhopha sane sa Obit le Durban City. Re tla bona hore na di tla etsala jwang. Beke e tlang fela di fitlha pheletsong Betway Premiership. Ebile mongadi Hugo Bros eo e le mokotlisi wa setlhopha sa naga sa papadi ya bola maoto Bafana Bafana o tla phatlhalatsa setlhopha sa tla le ba le sona ka bane ka USA bakeng sa dipapadi tsa mohope wa lefatshe USA, Mexico, Canada. Re tla bona hena di tla sebetsa jwang ka hopola hore Afrika Borwa e ka hare ho group e matla ka tsela e kgethehileng. Ke tlo bapalla pina tse tharo mamedi. Pina tsena tse ke tlo bapalla tsone re tlo qala ka yona e bitswa ka hore ke Amantombazane. Ke ya DJ Maphorisa manane jwalo le Kabza the Small. Ebe re nka pina e bitswang ka hore botshelo ke eng. More VX Texan tshebeletsong ya Lesedi. Ebe re tla lata pina e bitswang ka hore ke Bulantheo Fat Cook Mahuta DJ Maphorisa ba teng kwano. Bulantheo botshelo ke eng Amantombazane. Empa re tlo qala jwalo ka Amantombazane ebe re nka botshelo ke eng ebe re Bulantheo.

Mamariena ibisa gorke amatomba zane. DJ Maphorisa kabza the small something so way to impaka baka laobane. DJ Maphorisa o tempine ntse pedi o hona le mo ananle ena bo fed kuku bo mahuta. O tlo mphefela le bitswela pina. Ya pele number 1 amatomba zane ke ne qeta go fita pheletsong. Re tlo bapala bobedi e bitswang ka gore botshelo ke eng, re tla qetella ka e bitswang ka gore ke bula ntho. Jolo ha o kena o tla mpha le bitswela pina. Fela amatomba zana botshelo ke eng bula ntho eo ene re letsa ngwana jwa lebitso ka gore botshelo ke eng ya rato Afrika ka borona jwale. E bana le motho ya ntsa ipotsa ntsa utlwa ba bua diterate mona hore re batho dipina o sontswa dipina ka AI ke ngwa dipina tsentsweng ka AI ya. Hello. Para bona batho ba bangata ba era. Thabela.